0: To, kung kini ipahimo sa mga pribadong institusyon sa panglawas, lagib sa mga major procedures nga nahimo ang napulo ka laparoscopic colorectomy, upat ka tridectomy, at tulo ka bilateral hysteroplasty o foreign body removal, duha ka laparoscopic o colectomy nga mga adunay umbilical hernia repair, o upat ka mga procedure nga naglakip sa hernioectomy, hysterectomy, vasectomy o circumcision. Kung nakahigay no sab o 58 ka minor surgeries o 18 ka EV fistula creation procedures atol sa maong surgical mission. Gipatin-aw ni katalan nga ang mga kantidad nga iyang gisigutan nga bana-bana lamang sa mahimong nga gasto. Kung among operasyon ipahimo sa pribado nga healthcare institution og dili, nagpasabot sa maong kini nga aktual nga gasto alang sa mga surgical mission. Gipagayon ang programa pinagi sa pakitimbayayong sa Cebu Provincial Capital o Chungwa Hospital uban sa suporta o papangulo nila ni Dr. Helen Po o Dr. Juan Cusin. Sa kinatibukan, mikabat sa 260 ka volunteers medical personnel ang miapil sa mga misyon gikan sa Chungwa Hospital sa Pits Danau Cebu Medical Society, Kaambag Clinic, Provincial Health Office o sa Optometrist.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Yan ay masunod ka mga Balitang Nasyonal. Gandos ka na ito sa animal balita. Nindot alam itong himong bisyo, ang pagpamuhi o kahayupan, magsalbing vitamina. Or kagtambal sa mga binuhin kahayupan, makapagadas pagkaon, makapagadas pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ay inumang kahayupan, ang makaanggurubog at katimbang. Dalay man ako o nindot nga kalidad sa karni. O sa pagkatabang aron ay inumang kahayupan, ang makahimo kon mahimo nga produktibo. Labi na gito nga namuhi sa manok, baby pato, gansa. Makatabang ang animal balita, aron mas mapapasama sila papagitlog o mas mapadag ko ang ilang mga itlog kot sara lang nga animal baita ang isagor silang tumiglim nun o dilibak ka silang pagkaon ginagbang kantina dapat siguradong ginansiyado ka animal baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakar sa ingon kakar sa agrabet o brumpet animal sa lalibertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita.
0: Department of Agriculture gisuspende ang pag-import og mga hayop, mga produkto gikan sa hayop, gikan sa pito ka nasud tungod sa FMT. Alang sa kompleto detalye, atong dawato ng report ni Andos 38 Buyax Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Buyax, lasigi Andos og Love You sa mga Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita. Live report.
2: Dagan sa laman ng bundang mo sa bahay sa masukitig pamino, nagpatuman ng Department of Agriculture kundi yung temporaryong pagdili sa pag-import ng mga buhi nga hayop o pinili ng mga produkto gikan sa hayop, gikan sa pito ka mga nasod sa Middle East o Europe human makumpir marang mga kaso sa foot and mouth disease kon FMD. Tumong niningal lagang ang pagpananglipod sa industriya sa kahayupan sa nasod gikan sa usakalabing makatakod ng mga sakit sa hayop sa kalibutan samtang gipanalipdan usabang siguridad sa pagkaon o mga panginabuyan sa mga lokal ng mga mag-uuma. Ang pagsuspindi sa pag-import naglakip sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait ug Palestine. Sumala sa day nga gipatuman kini nga lakang human nagpagawas og official nga taho ang Food and Agriculture Organization of the United Nations kon FAO nga nagkumpirmar sa pag-ulbo sa FMD virus serotype SAT-1 sa mga pigtanong nasod. Nakumpirmar sa mga kaso pinaagi sa laboratory testing ang gihimo uban sa kolaborasyon sa Reference Laboratory Network sa World Organization for Animal Health kon WHOA. Ubo sa Department Circular Number 39 nga gipirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. gidili sa Pilipinas ang pagsulod sa mga buhi nga baboy, baka, karabaw o uban pang mga hayop nga daling matakdan sa FMD. Ingon man ang mga presko nga karne kung skeletal muscle meat, mga casing, talaw, mga kuko, mga sungay o simin sa hayop nga gikan sa mga pigtanong lugar. nanukad gikan sa Bagong Farm Schools na radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Yan ay si Hondus 38. Boyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Bagos Balita. Live report.
0: Daghang salamat, Hondus 38. Boyaks, love you, Karina. Si mga balitang nasyonal.
1: Hondus Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita.
0: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos Balita.
0: Ipasa na sa Department of Budget and Management o DBM ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang proposed national budget alang sa tuig 2027 nga mukabat sa 7.2 trilyon ka piso sumala sa Malacañang. Gipunting sa mga budget ang pagpalambo sa sektor sa edukasyon, panglawas, panginabuhian, seguridad o papalig-on sa mga komunidad. Gipanguluhan ang proposed national budget alang sa 2027 sa temang people-centered growth for an inclusive and resilient future. Nga nagtumong sa pagpalig-on sa inklusibo o lig-on nga kalambuan alang sa mga Pilipino.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Itudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado isip bagong sekretary sa Department of Health kon DOH. Kini ang gikumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Uli si Mercado kang Dr. Jose Brex Uhalte Jr. nga gitudlo isip Health Secretary niya itong Hulyo. Matud ni Castro, voluntaryong ni-resign sa iyang katungdanan si Puhalte tungod sa iyang kahimtang sa panglawas. Sa wala pang iyang pagkatudlo isip DOH Secretary si Mercado, nagsilbi kaniadto isip Presidente o Chief Executive Officer sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Puli kang Mercado isip PhilHealth Chief si Beverly Lorenho nga Chief Health Officer sa Ayala Healthcare Holdings Incorporated.
1: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Handos Balita. Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita. Kini musunod nga mga balitang internasyonal. Gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aduna'y bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makang kung may panglawas tungod ang astasan para tulang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Quenvilla, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligyasan labian ng mga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligyasan sila sa lain-lain nga putahi sa baboy, isda o baka. Quenvilla, Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway Palaslan Tayasan nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig ug Johnny Ganti. Alang sa mga order, contact lang sa ilang nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: Taiwan, nag-insayo batok sa pag-atake sa China o magpahinay sa mobile internet sa annual war games. Samtang Estados Unidos, gikondina ang aksyon sa China sa South China Sea. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Halasigi Handos, og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report.
3: Dangan salamat handos to bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Milunsad og dako nga military exercise ang Taiwan karong adlawa, diin ilang gipahigayon ang pagsumpo sa simulated nga pagpangatake sa China sa Penghu Islands gamit ang M60A3 tanks ug anti-aircraft guns. Kabahin kini sa ilang punapulo ka adlaw nga hankwang exercise. Dunga niini gipahibalo usab sa mga kagamhanan sa Taiwan nga ilang gipahinay ang mobile internet aron subayon ang kaandamon sa komunikasyon sa panahon sa krisis o gubat. Apan gipahibalo nga dili maapektuhan ang mga importanteng serbisyo sama sa ATM, mga ilhanan sa trapiko ug emergency calls. Sa laing bahin, gikon din sa Estados Unidos ang gitawag nila nga destabilizing action sa China duol sa Scarborough Shoal. Gipadayag sa US State Department nga nagamit lang og bakat nga katarungan bahin sa kalikupan sa Beijing, pinaagi sa paghimo og National Nature Reserve or National Nature Reserve aron harangan og idili ang pagpanagat sa mga mangingisdang Pilipino sa ilang tradisyonal na panagatan. Gibalik sa US ang ilang suporta niini sa Pilipinas subay sa 2016 Arbitral Award. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang CBN na may tinugdan sa mga labas ug tinuod yung mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report. Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
1: Handos Balita, Handos Balita.
4: Balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international, gilaumang mahimong tangtangon ni US President Donald Trump ang naval blockade batok sa Iran kung hingpit nga mablihan pag-usab sa tiran ang Strait of Hormuz. Sumala sa mga opisyal sa Estados Unidos nga gikutlo sa The Wall Street Journal gisusi sa Washington ang mga posibleng bagi aron mapahupay ang nagkagrabing tensyon sa rehiyon o babalik ang normal nga pagdagan sa enerhiya pinagi sa mga estratehikong agianan sa kadagatan. Apan pa rin gihapon ang panaglalis-lalis sa Washington o Tehran bahin sa mga kondisyon sa pag-abli sa Strait of Hormuz. Ang Iran nagbutang usab o kaugaling ng mga kondisyon lakip ang pagtangtang sa US sa naval blockade o pag-atras sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Samtang sa langbahin, posible usab nga palugwayon ni Trump ang kasamtangang ceasefire tali sa Estados Unidos o Iran, ilabi na ko mapadayon ang pag-abli sa Strait of Hormuz o malikayan ang dugang ng mga tensyon sa rehiyon. Sumala sa mga taho, ipakita ni Trump ngadto sa iyang mga senior advisor ang kaandam na ipahigayon ang ceasefire bisan wala pa magkabot ang usa ka bag-ong kasabutan bahin sa nuklear nga programa sa Iran basta maibalik ang walay babag nga pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz. Apan, nagpabiling lig-on ang baruganan sa tiran bahin sa ilang nuclear o missile program nga giisip sa mga opisyal sa Iran nga dili mahimong hisgutan isip kondisyon sa usa ka kasabutan. Nagpadayon karon ang mga paningkamot sa duha ka kampo aron masulbad ang krisis o malikayan ang pagbalik sa mas grabing panagbangi sa rehiyon.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Handos Balita, Handos Balita.
4: Balitang Sports.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini masunod nga Balitang Sports, Gandos Ganato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbaranden o tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa munglawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga mot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyag sa Labiu Carinal og sa Malabuyok Cebu sabit sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang balitang sports.
4: Balitang Sports.
1: Andos Balita.
4: Andos Balita.
1: Balita.
0: Mag-abot og sayo ang Gilas Pilipinas ug ang powerhouse China sa sunod bulan sa 28th Asian Games nga ipigayon sa Nagoya, Japan. Uban sa China, napil ang Pilipinas sa Group C. Kauban ang Bahrain o Kazakhstan subay sa opisyal nga draw oblats nga gipigayon sa Sabado. Maghimduman nga nibangon ang Gilas gikan sa pagkalubong o 20 puntos aron tumbahon ang China at tubangan sila nga kaugalingong fans sa score nga 77-76 sa 2023 semifinals sa Hongqiu.
4: Andos Balita.
1: Andos Balita.
4: Balita. Balitang Sports.
1: Andos Balita.
4: Andos Balita.
1: Balita.
5: G3Bio Health News. G3Bio.
6: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya G3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: G3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
1: G3Bio.
7: Good day mga ka G3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong G3Bio.
7: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress lagbit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
8: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon o pilion ra niyang iyang sunugon or base hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
7: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulwa ton usahay nalibian kag kaluya wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan nanambok na di ay ka unya dali kang tugnawon pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism tanan apektado.
8: Correct.
7: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na wala na tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones kay tungod minus na pod ang imong metabolism mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas ang imong thyroid. Importante kayong organ.
8: Mao nay kinahanglan lang bantayan Sir GP nga kung gamay ra kag kaon manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
7: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
8: Unya constipated po sila.
7: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
8: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
7: Mauna.
8: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede Sir GP.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
8: Pero kung nakainom ka og D3Bio, D3Bio ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
7: Of course.
8: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir GP nya. Parisa nimo og D3Bio dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
7: Aron mo taas ang core temperature.
8: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo kinahanglan inom gyud og D3Bio.
7: Yes, D3Bio jud.
8: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic Sir GP.
7: Sa
8: nabang nakay pindutan.
7: Parang mga nice switches, ano?
1: D3Bio!
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
5: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio!
8: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
7: Pindoton pud nimo.
8: Oh, pindoton pud nimo.
7: Automatic.
8: Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
7: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism dool jud sa diabetes.
8: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3Bio Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe sa daghan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok. Diyan nimo na makita ang epekto sa D3Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
8: Gawa sa gainom kag D3Bio Sir GP makatabang pud ka ha ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
8: Saon man? Sa una ingon ni lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
7: So sa mga tao di ha, nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3Bio.
8: So mag-D3Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
4: D3Bio.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
4: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:23.
4: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kinimo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abag sabon nga pabagwapa. Skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pabagwapa nga dili suk sa panit. Magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin and collagen. O mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Boutique Agel o Lorraine Drug Store. Eper Motors Himalalod. Nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanahan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-J o Yamaha. Karun, adun na sila pinagkabagong klase sa mga motorsiklo ng maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new sikanahan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, naimutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dol sa crossing Balaas. Gay pa nag-iyo ginumala, nila ni Eper Garapel o Gina Garapel. O ban sila nga nagkasiduidug sa Paris ni Nga Sibing. Samtang ilang mga maayo, o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, JB Luel Tope, Virgil Ogbert, alang sa barato, o pulido ng mga motorsiklo. Eper Motors Himalalod, ang tubag niya na mga kahandos.
4: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
4: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang Showbiz.
4: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balita.

0: ஓகே மா கேண்டஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta ba itong mga higala karon intag na ni kabuntagon? Kumusta mo yung feelings? Nga naglumlum sa inyong kasing-kasing. Muna nga, mabugnaon or mainiton nga mornings? Muna nga mo yung tag, good morning, good morning, good morning, good morning. Sige mga bay, sa itong Balitang Showbiz, napakita og suporta ang PayPal Group nga SB19 ngadto sa kapareho nga PayPal Group nga bini atol sa Signals World Tour concert niini sa California. Sa wala pa mo nga concert nga gipagayon sa Runert Park, nagahin og panahon ang SB19 og bini aron magbanding, magkonsultahay, magkumustahay o maghimo og concert nga naglakip sila nga mga hit songs nga Lulis og Step Back. Ha? Lulis! Lain po tong Lulis, lain po ng Lulis. Og Step Back. Makita sab sa mga panagtagbo ang kalipay o kasadya sa mga membro sa duha ka grupo nga nagpakita sila nga maayong relasyon o suporta isip mga nangunang PayPal artist sa Pilipinas. Okay, ana dyan ang mga bay makandos. Basta kay mga kababayan, ana ang pagtinabangay. Magtinabangay basta mga kababayan nga magkasabot ba ang tagsa-tagsa ka mga dughan. Labi na giyod sa pagdala og dungog sa itong nasod sa Pilipinas, mga bay. Bisan pa man sa mga kontrobersiya, apan doon ay makaigsuna na itong mga bay nga, wag giyod magpadala. Padayon nga naling kamot. Nakita nga, bisan kung sa ito makita sa mga balita sa radyo, o isap sa madungog nato sa balita sa TV, dita magpadala. Padayon ta nga maning kamot sa itong panginabuhi para nga maangko na ito ang timusbawan. Bahalag dita mo nato. Importante nga, makakaon batag ka ng gahi-gahi. Kano na ito nga, nagkaughumok, manikamot nga, makakaon tag gahi-gahi. Gahi unya taas, unya dako. Marapad nyo na, ipangita sa itong mga kaigalan niya nga, mga babae nga, ganahan sila, nga mahimo nilang kapi, kasi kinabuhi ka ng gahi taas, unya dako. Pangabot pa sabot, mga babae nga, gahi ugana nga, barugana. Taas og pasensya niya. Dako ang imong pagsali. Kamo diha lain-lain yung nagana una diha. Bayong tanga ang mga babay nato nga mga higala nangita gyu na og gahi taas og dako. Kamo diha po dayon. Ayo himo ang green. Ayo himo ang verde ning una una. Ayo una una green. Una na ka na nga positibo. Ayo pag una una negatibo. Unsa may buot pasabot sa kinahanglan nga pagitaon sa usa ka babay ka nga gahi taas og dako. Kada ba nga gahi, gahi baruganan, gahi prinsipyo. Niya taas, taas magpasensya. Bahala magsigyaw-yaw pa ng asawa, di gyo na siya muyaw-yaw kay taas mo sa pasensya. O niya, dako. Kada ba nga dakog pangandoy alang siyang pamilya. Ano importante pagitaon ninyo mga babae sa usa ka lalaki. Aga makandos, maugat ng Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00. Antos muna kay nasipiat mo. Ang segundo may nalang balik man ta sa Diyos. Hinoon magandos. Alas 8:30 na. Ako yawan. Yawan magandos. Uy! Alas 8:30 sa alas 8:00. Uyaw itong mga higala niya. At ang sumulit ang mga bay, at ang oras sa Pilipinas, alas 8:31 na. Okay, may kape na ganit uno ganit. Alas 8:31. Sige, sa mga naminaw karoon na, alala, isuway doon nga, reludia, alas 8:10 pa, ibalhin na kay atong oras roon, alas 8:31 na mga bay. Sige mga bay, katong mga tagnag, hatod ka na to sa Bus Abloy Bull. Kanay sigsiap, mabulkit sa ligid o mualain sa intasyon ng mga motorsiklo na imutang dihan sa Main National Highway, Barangay Matuog Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull, kanay sigsiap, gipanag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maray Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Mga bay, og maghandos kini mga telemanon handos balita, dungan kini nga inyo badunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan. Pinagi sa to ang Facebook page ang Star Radio Tayasan. O niya, atong YouTube channel hatong balikon ha. Pasensya, nahagta na mga account diya mo na nga lain na diya sa nagipang post diya lain na mga nga manikamot po tang bisag nahak na kato nga mga nang upload ato diya nga mga video diya ato nga mga bala kung mapasiaw nga ito nang ma-download ato nga ma-repost na po nato sa Facebook nila kay kisa na gawin naghaka na mga bay nga karon ang nagipang post diya mga Roblox one. Sige niya. Hasta na tarahan ka na minaw karon ha. Mayong pagpuminaw niya ito nga unang tigbayaon sa dekay day duha nga naghulat ka na hirtam naghulat din duha nga naminaw ito nga panag-uban sa handus balita. Nadia, naglantaw na minaw si Michelle Deget Cantilla. Ama ito pa ito ni Michelle Deget Cantilla. Good morning bay, Rudy bay, ug sa tanan nga naminaw. Sab ni Nel Bailon Bastilano. Okay, ni Neil Bailon Bastilano. Good morning. Good morning ni mo idol. Idol Neil Bailon Bastilano nga naminaw karon ni ngatak na ni kabuntagon. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, maayo nga buntag kanatong tanan mga bay. Pinangluhan diha nila ni Mayor Bemberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members og tanan mga department heads, empleyado diha sa munisipyo. Pinangluhan diha nila ni HRM Oto og PESO manager Chris Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarino. Ban mga mahigala na ito dia nga always kanunay naminaw sa tulamanon sa handus balita. Okay, niyari ito sa mga pahibalo mga bay ha. Narita itong paspasan ito pahibalo kay apik itong uras mga bay mga kahandus itong panag-uban sa tulamanon nga handus balita. Uy, ada una pa di ay bada buntag di ya sa Tayasan Traffic Management Unit, pinagulhan ni diha nila ni Bay Ike Bulungaita, ni Bus Biboy Roberto o mga kauban na diha ni Ma'am Aliho Chiche. Hindi, doon na mo yung mga guba ng cellphone. Hala, dada diha sa Tayasan Traffic Management Unit, o di ba, PM or chat mo ni Ma'am Aliho Chiche kay mapuslan pa na, ayan ang palito na maong guba niyong cellphone. Gawas niya na, ang mahalin yung cellphone nga guba, makapapicture pa mo, makapaplex pa mo kay ako man si Ma'am Chiche na kanang vlogger mampun mga bay o makandos. Sige, arita sa mga pahibalo. Arita sa mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita. Public service. Public service.
0: Okay, pahibalo mga bay nga ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberto karong Agosto 28 mobahigayon sa psychiatric consultation o ba ni Dr. Yap diha sa Tayasan Primary Care Facility. Muna, kung kamo dunay mga problema diha sa nga huna-huna nga murang naglain na ala pa konsulta mo diha karong Agosto 28 diha sa Tayasan Primary Care Facility kay dunay bigayon nga psychiatric consultation.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Public service.
1: Public service.
0: Sige mga bay, dugang pahibalo. Agi ka ni HRM Oto og PESO manager Chris Meramires nga ang hiniusang puwersa sa PESO Negros Oriental, Dole Negros Oriental og LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemberto og PESO Tayasan nga gipanguluhan ni mismo. mopahigayon sa job fair Karabantayasan 2026 karong Agosto 14 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Covered Court. Kadto nang itag trabaho alaon sa pinong gilangayan hala anha mo diha mga bay sa Tayasan Covered Court karong Agosto 14 aron nga makatrabaho mo alang sa tuwang mga trabaho diri sa sulod sa tong nasod o sa gawas sa nasod. Muna nga to sa ay mo paglangay karong Agosto 14 anha mo diha sa Tayasan Covered Court para nga maka-apply mo og trabaho.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Onya ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto og Tayasan Primary Care Facility nagpahigayon kini sa gitawag mga bay og ligtas Tigdas Rubella Supplemental Immunization Activity Consia agisugdanig habong adlaw agilunsad ni niya mulanat ni mga bay ngadto sa Agosto 28 niya kamo nga mga matag barangay mga tunghaan o mga barangay mga bay dahil balon schedule kay ang mga barangay health workers gihatagan man sila schedule mga bay.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita. Public Service.
0: Sige, hindi pa tayo sa dugang ng mga pahibalo. Pahibalo nga ang PCA doon ay pahigayon nga mobile and health services sa mga mag-umaglubi alang lagpuniha sa pito ka mga barangay nga nasakop sa GIDA diha sa Tayasan Covered Court karong September 1. Unya, mauni ang mga barangay nga nasakop ha? Mauni ha? Nasakop nga barangay Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Katura po nga mga restrado sa mga mag-uuma o globe. Tungod kay, bisang nagtanong ka niya globe, unya, bisang usa ka ektarya, napulo ka ektarya, unya, wala man mo magpalista ng kanang itawag sama sa RSBSA. Kina lang palista, yun mo. Bulag doon na yung mga kuan diya. Aduna na tuingalan termino ana kanang sama sa RSBS sa DE ang sa mga mag-umaglobe. Paristro mo para dunay mga benepisyo makadawat mo gikan sa PCA. Na paibolo ana mga bay maghandos nya kini kanang karong September 1 kuan siya kanang medical mission. Unya ang mga serbisyo nga gitanyag o ino nga mapahimuslan mao kining medical check up dunay general medical check up. Optical consultation, dental services o nakadayang laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry. Ano pa ibalo yung mga bay? Si Coconut Development Officer Daryl G. M. Pirado.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige, harita sa padayon sa dugang mga pahibalo. Okay mga bay, nagpadayon na karon ang National ID Registration itong lungsod sa Tayasan. Sa nakalalaing barangay, mga bay na itong lungsod niya. Timanihakin mga schedule kay maura ni pahigayunan tungod kay limitado lamang ang mga personnel sa PSA diri sa itong Tayasan. Tungod kay pagkahuman, wato na po na sila lain nga mga lugar o kinsa itong nag-request. Akin ay magpasalamat ha sa pagmaningkamot ni Ma'am Maricel Villar itong tagdumala diha sa LCR Tayasan o sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto kay mihangyo gyud sila nagsulat gyud siya request gato sa PSA para nga maparistro kato ato mga kaigsuran ng mga Tayasan noon nga wa pa taon maristro sa National ID. Amo ni agahapong adlaw o karong adlaw na sila diha sa Barangay Bago. Samtang sa Agosto 12 na sila diha sa Barangay Hilabangan. Agosto 13 anha sila diha sa Nia Nabilog. Agosto 14-15 sa Coastal Barangay Timan-e ang National ID Registration anha diha sa Tayasan Covered Court.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Nagpadayon karon mga kahandos ang mga kalihukan sa Linggo ng Kabataan. Ang ipangluhan ni Lido Janel Inicio Uban sa Hugtanong Suporta sa LGU Tayasan nga gipangluhan ni Mayor Ben Roberto. Okay? Agosto 15 dunay bigayon nga leadership training o photography contest. Sa pagka Agosto 21 mao na ilang culmination kundi in sa alas 7 sa gabi duna sila bigayon nga Youth Talent and Cultural Night. Pagkamana live van ang sponsor ini mao si Mayor Ben Roberto. Pagka Agosto 22, alas 2 sa hapon, doon sila ipagayon nga mangrove planting.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Public Service.
0: Sige mga bay.
1: Public Service.
0: Doon ay mga pagtimbaya dire atong hatag o pagtaga din ng attack na ni Kabuntagon mga bay ha. Di ta maglangay itong pasahon ni. Eh. Kini mga greetings mga bay. Okay ha, dira. Okay. Yan na. Good morning, Byron eh. Una ni mo ni Ma'am Iba di G. Maria Bungangira, Lulais ka ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Day Nisi, ni Day Aileen Kinaganag. Salamat sa pag-greet ni Holyo Jumar Libet, Amir Sultan, Jana Cyril Carl, Giancarlo, o ni Tia Mateng, Permeng Naminaw, Kada Adlaw, o sa tanan na lang nga Naminaw, gikan ni Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, good morning ni mo Ma'am Alma Escarpe. Nga Naminaw, karunin tag na ni Kabuntagon sa itong paraguban, sa itong katulamanon, ang Handus Balita. Niya. Gawas Handus Balita, Maminaw po ding magabi sa itong tulamanon nga mga lama sa kagahapon. Okay, DJ. DJ morning, magpawante text met me. Magpawante sa ni. Text met ma one ang ako nga nabi. Pasensya mga bayhag, namagunay mga rules sa kwan bay nga basta magpawante text met niya. Itugan ang numero niya kami matugan. Dilit na pwede mga bay kay kinahanglan nga og magpawante text met mo. Mutawag ka dayon ikaw gyud ang mutugan sa imong numero. Muna nga magika nimo dayon nga dagi ka pwede mo tugan kasi mo kaugalingon. Kaya para nga mahibal ano kinsa ka dayon kay mutugan sa imong kaugalingon. Bulahan og na imo text nimo, akamo ra magsabot-sabot. Dili maapil ang station magabay maghandos. Bisag asa bay sa una yun na. Ganang

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:45.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DJX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
4: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: DJX 500.
6: Ako si Albert, nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga kapakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindouble dose, mga kapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.

0: bala nga mata, inang may nagasapdol kang di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdua-dua ka kapsul.
1: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Okay. 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 103 times adi ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, ay mga ga-lidri bayo, hello, hello, hello. Sa gamahim sugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to, nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban kanunay, Doc Hans Lim Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naa kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas, no? Layo

0: ang lawas sa mga sakit ng balat. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. And hopefully ha sa ito ang mga listeners nga nag-tune in karon sa ilahang mga paborito ng mga Sibiyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot itong pagsibya karon mga higala pinaagi sa mga social media. Ayaw galimot ang atuang mga products nga inyohang nakita no, sa atuang Facebook Live. Huwag nadungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan nga mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy mga pena ta. Nagkakape na ba? Di ba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihog ug send sa inyo mga pangutana, concerns sa mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isugutan na to ron mga ka-litribayo. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila nga gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially, kining D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, o sa kinikaklase sa superfood supplements o saka herbal supplements nga makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto nga naay mga bukol-bukol sa tong lawas nga motubo, mag D3 Bio ta kada adlaw. Kada adlaw mag D3 Bio. Ang D3 Bio is made up of vitamin D3 o cold compressed extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng D3 Bio. Yun niya. Ang kuan, ang D3 Bio na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid o caproic acid. Kining tanan nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobial. No. Kini sila nga mga fatty acid nga naa sa D3 Bio. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naa sa lawas, bacteria, mga viruses, given mana mga parasite, given na siya sa D3 Bio. Alam na to na, di ba? No. Specialista ang D3 Bio, ana. Although, known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon, nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa, nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio, na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala, in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga sis nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na sis nga motubo. Pwede sa breast sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naay motubo. Actually naapoy mga sis nga gatubo sa mga internal organ nato sa atay, na ay possible nga naapoy sis sa atay, no. Naapoy sis mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira mga sis, no. Which is gidudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No. Karon, although ang sis mga higala, kung na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. Roban, unod ana mga higala. That can form any parts sa tong lawas. Pwede na, mamutubo. While most sis are benign, so halos tanan nga mga sis, kasagaran ani benign. So dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So, most often, ang sis mga higala, dili kini siya ga-cause og problema. But, kung kini mo dako nag-yug kaayo, mag-cause kini pain. Gulungol, sakit, hubag manig ayo kung mudako nag-yug kayo ang sis. Or even lead to mga to complication like infection or blockage. Muna yung problema sa sis, mudako siya. Oh, kumda ko eh looy tayayay, no. Ngol-ngol ako naka-experience ko mga higalag sis diri sa kilid nga bahin nako, abscess to. Kagaw. E, kani mga kagaw bitaw bakterya, gatago ni sila o gapurma ni sila sis, even ang amoeba and tuberculosis. O kani mga kagawa, gatago ni sila as a form of sis. So kana nungol-ngol sakit may gani kini buto to iyara. So kana ha, so imagine ha, imagino nato mga higala nang makabaton tag cyst mga higala sa tong lawas. So ang D3 bio nato makatabang. Now tunaan nato karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa D3 bio kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa tong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una, kung kada adlaw taga-inom sa D3 bio, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. So, muna yung ginabantayan. Muna yung ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Gani mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga cellula sa itong lawas na subject for be a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga cellula na actually naa na sa lawas nato. No. Na binagyod ko natin yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes nato. Ang medium chain fatty acid, gakuan siya, kuan gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naa sa tong lawas. No. Then ikaduha, ang D3 bio ga-prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usagin ni po sa mga rason nga nung na ay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaning oxidative stress o kaning inflammation. So ang oxidative stress o inflammation muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbaton og cyst formation. Ang D3 bio nga naa sa kuan nga kanunay natong ginainom nga naay medium chain fatty acid, ang iyahang caprylic acid ani muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naay bukol nga mutubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 bio kadaadlaw. At the same time, nindot kaayo ko na atay DTX 500 kadaadlaw. Kanuman, ha? Ang DTX 500 taas kag antioxidants which is gapugong, ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Ah, iya ang ginapugnga na siya. Muna nindot kaayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, mayoma, or cancer nga possible nga mutubo sa itong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst, bukol nga gatubo sa lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya ng cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban pod tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 bio, naatay medium chain fatty acid, gina-regulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa, unang-una, dili ta maproblema sa atong kolesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa atong atay. Kay ang D3 bio, gina-metabolize ang fats sa atong lawas. So, muna inindot kayo, gani. Highly recommended nis mga mamis na ito, dira. Kagadako, galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver. Pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung magdako ang atong buyon. No? Gawas nga madaot ang atuang Coca-Cola body. Di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies na pagkita'y balatian nga possible mausab ang atong timbang. So mag D3 bio kadaanlaw. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3 bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayo ning kuan D3 bio. Cholesterol nato matagaan natog pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pag-inom nato sa D3 bio. Now ang D3 bio nato ang buhato ninyo kada adlaw. Himuha ka na nga habit kada adlaw. Nabinagin to may mga bukol-bukol din na. Pwede usab. Actually, ang uban, ginasabay nila ang DTX 500 o D3 bio. Kay may bukol. O niya, positive ang effect. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. Especially sa mga babae. Most common yun yung bukol sa babae. So, ayaw galimot ang atong D3 Bayo, ang atong DTX 500 na asa pinakadool mga higala nga butika, na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ganun may standby sa kay ato sang tagaan nung pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500 o nainom na ang D3 Bayo. Standby mga higala, kay mo balik ta ha, human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ato ang mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay, mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Balik sa mga butika.
6: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
1: mabakal sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay, at hindi laging madali. May mga araw, napakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
10: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
9: Panser ka ng nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuwano ka ng daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong D3 Bayo.
10: Yung saan mo pag-inom ang kon, D3 Bayo?
9: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
10: Kadadlaw d'yo kag-inom?
9: Oo.
10: Pila nakakabulan nga ga-inom?
9: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
10: 3 years.
9: Ang D3 Bayo, mga duha na katuig, magduha na.
10: So, sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
9: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bayo. Magdindog ko, sir. Pagkigda ko, ano, bangon ko, untag sa'yo, siguro kong kamang-kamang ko sa pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
10: So, wala mong ginatumaron?
9: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
10: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
9: Oo. Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lamig kayo na sa lawas.
4: Excel Food Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay isigani, alumpaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang berming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C.
14: Pag Mighty C para aron.
0: Dili bagalimtan ganun ay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500 na. So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 o Mighty C for sure. Very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mubata-bata yun na. Oh, unay na kanindot kung naantay supplements nga ginainom ka na anlaw. Especially ka na nga itong DTX 500 o D3-Bion. Anitas maghatag o pagtagad, mga higala, sa tua mga concern o pangutana, no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio, ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC. Di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. Cyst ka na nga gatubo sa ovary. Sa lining, sa ovary, sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So, ang kung naagi yung PCOS, mas maayo nga i-3 times a day na ito ang pag-inom sa D3-Bio. Ano nga, dali siya mahilis. No? Dali siya mahilis, mga higala. Patsyada kaayo ang D3-Bio. Another concern, na ako'y bukol nga ka-observe. Dali sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom D3-Bio kapila sa usaka daw. Pwede ka tulo, mas maayo. Katulo sa usa ka andaw ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog mga higala, pwede po na D3-Bio kada andaw. Then another concern sa tua mga texters. Basa sa tagay mo na tigom-tigom na ning ato. Taas kog uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na 7, 8. Actually ang borderline ana is nasa 6.8 milligram. Pag mulapas nasa 6 milligram per deciliter may hyperuricemia na ta. Maglead ni siya sa pagbaton ng painful type of arthritis, cold, gout, di manghubag na ng ato mga joints dira, sakit. So, kung ni siya, seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbaton ng heart disease, diabetes, kidney disease, and other health problems na associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pag musaka na ng uric acid ninyo, daghan daganang sakit ang mga damay ani. Oh. Ha? Oh, sige ha, katong gasaka ang uric acid ra. Hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan nga tubig yun na. Oh. Ang mga bawal, likay-likay. And then, remember, DTX 500 daily. Oh. Kung saan ba ginom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usa ka adlaw. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay Mighty C, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty C, ha? Then, another concern na aba ni Sir sa may Pinyan. Yes, sa to mga taga Pinyan na ah. Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa Pinyan, sa pa? Butika Perpetua sa Pinyan, available na. Even Liras Mutya, Val Pharmacy, available na. Oh. Tibuok, Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa to mga naka-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar. Ha? O asa man abot itong pagsimya. Then sa mga mahiligon og sabon, DTX Beauty Soap na as butika na to, diri, no, Sambuanga del Norte. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika, di maglangay, no? Aron nga si Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiligon og kape, ganahan yung tag-kape mga higala na ay patsyada kaayo nga herbal nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix. Kanunay gipangita daw, daghan ang gagamit, no? Sa DTX Coffee, daghan ang nakaangay. In fairness, lami siya gumot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahilig ko ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Etong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo say babay na pugko. Anyways, umapun, the same nga oras, mag-uban-uban nagyapunta. Osmon ako, ang ato mga clinical products, naas mga butika. Sa mga mahilig ko ng kape, ha? Mga pinatahan mo, say babay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kada now, magkape na ta.
13: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butiga.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
8: Mga pinata!
9: Yes, Visayas!
8: Og Mindanao!
9: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no? Mm-hmm. Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigup og dragon fruit coffee mix 12 in 1 with insulin plug, especially sa panahon karong, Doc, no? Ulan-ulan nga adlaw mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
8: Yes, welcome. And of course, may adlaw kadragon meal. May adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kadaan nilang mga suking sibyahanan. May adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Bisaya so gamit na amping kanunay, labaw sa tanan. Ani na sa inyo hang ubo si galag-alagad sa kanginan. Uban ni minin nyo ni Kadragon Meal sa tuusam ng hisgutanan. Ang pagpakabana sa maing panglawas. Mawakin ang pinaka-importante kayo mga sokin from St. Vincent. GSK Healthcare Food sa Supplement Trading. Ah, nag-adunay mga gipahigayon mga sokin tigpaminaw. O ang mga produkto nga mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong nga panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure ang pinakaimportante. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na kini sa nutrients ingredients o nagkadaing klase sa vitamin C. Mawakin na pinakarindot kayo nga kapsula. Kini siya mga sokin tigpaminaw. Mga puro herbal. Ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdang butika o pormasya sa inyuhang mga lugar. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga ato usab nga produkto kasama o kaabag usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tigpaminaw. Kapi nga walang palpitasyon. Mga iksoon na to nga gusto yun mo inom alang usab sa ilang memory. Ang alang usab sa mga stirred fat, dagko kay mga stirred fat mga sokin tigpaminaw. Kininagin ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga iksoon na to nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom. Kanina ang pinakalindot kay nagbitbit o naghambin kini og insulin plant nga naa sa ato sa mga pay-dusi ka klase mga herbal niini ang kayang matabangan sa nagkanaing sakit og balatian. Mga kinahigala ang pinakalindot sa atong kape. Usab ang ato usab mga heart, dragon muscle oil. Para nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Para kang nanay og tatay, gusto magpamasay the whole body massage, matag gabi gamit mo og dragon massage oil with chubaki. Kanahigala, nakarindot ini. Mapagpilian ninyo ang kahumot, no? Sama sa sampagita, lavender ilang-ilang. Naan ini, kanindot sa atong plus manutsot ang kainit og ang kahalang sa inyo usab nga pamanit. Kasama usab na to ang ato usab nga Dr. Punjisop. Kato na problema sa mga kaigsunan na to sa ilang mga pamanit. Kanipot ang pinaka-nindot kayo. Wala na ilain pa. Dr. Punjisop ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside ano, mga higala, doon natin pag-esgutan sa pipila kang minutos ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang ato usab nga lawas kinahanglan. Humot o nindot, di baho. Body odor. The secretion of foul smelling preparation, mga sokin tigpaminaw. Doon ay mga hinungdan. Usab. Kini mga bacterial action, most of them, mga higala, are under your arms, no? Wash your body, always. Slow bowel movement, mga higala, kanang usapon na maka hatag og dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading masokin Tigpaminaw, sigurado imuhang kulon hinloon.
9: Yes mga suking Tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sikreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores ug mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta nakastar, sikat!
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
12: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sangka pag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
13: TTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Mabibili sa mga butika.
13: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
13: TTX Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika. Si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid taas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapa pan sa lawas ng tao.
13: TTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
17: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng NANS is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
19: White Nights Dumaguete Pension House
18: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118
20: or 0915-952-7594.
21: White Knights Dumaguete Pension House.
22: Dragon Fruit Plus 650 mg.
23: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguete 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
24: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil.
23: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
24: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
23: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
22: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Ito ipailato nga pangalan, no?
26: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon pasalamat ako sa Amigos Copies na akong gigamit. Kay mao usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaki babae sa Amigos Coffee kay kani mao makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
25: Okay, salamat kayo nang...
27: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
28: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
29: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule.
30: Mm-hmm.
29: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
30: Yes.
29: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
30: Yes.
29: Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
30: Mm-hmm.
29: Kaya maayo good na siya. Abdik ko na inyong lawas.
30: Salamat kayo.
29: Tinood yun na.
28: Mga penata!
22: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the Radio Tayasay, the Basta Naka Star Sikat. Welcome sa programang Morning Pasada, together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan Hania Lahatog sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM, the Radio Tayasay. Today is Tuesday, August 11, 2026.
2: Sana all.
0: Lungsod sa Tayasan na Kupa, hindi o sa Kubarangay. Lakit na sa mga kasilingan ng mga lungsod at Dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning. Into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight, mga ka-star. O banik ko sulod sa duha ka oras o dung alas 9, media tama na alas 12 sa kautuhan every Monday to Friday. Para sa inyong mga greetings or shout-outs and song requests, all you have to do is to call or text sa itong official call and text line, but later na kumokator. Sa ito ang call line or text line, smart line na ito, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradio.tsn.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Okay? And of course, live ko ron sa akong personal Facebook account, Gopnod sa Kawanangan. Again, Gopnod sa Kawanangan.
2: Sana
0: pwede ka mo diha nga mo drop by sa inyong mga greetings or shout at sa of course, yung mga song requests kaya itong pinangatagan o pagtagad later on. I-follow siya ang official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo niya ang mga litimong impormasyon nga angin ninyo masayran, matagkaroon o unya. Please do share us up sa mga posted na photos, videos, public appears, text posts, taguban pa niya mga impormasyon. O dagan kayong salamat sa inyo ha, mga ka-star.
2: Sana all.
0: Alright, stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinumdum. Stay tuned, din lang siya 98.3 FM sa Radio Tayasa. Eh, basta na ka-star. Sikat. And the
3: whole mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong, Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
7: and
8: more.
7: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo.
2: unsa pa inyong gihulan? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi mo pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumian ang about sa ng Nance capsule UAID food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood shot. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. O ganang non-coffee sa mayo kaya na siya yung nun. Kaya akong ba na sa inong sa ana o buntag.

0: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Daday Briones Talakulabang Agone Dababiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
2: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
1: Mm-hmm.
2: Nauyon mo sa kanya. Isa po, ganang kanin kanin kanon. Mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayo good. Kadali ka kang baka. Inumdong magkanon. Umakuman ka ka isang mayimot.
1: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
2: Naulian din ya.
0: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Max.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Max Extreme na.
10: Maria Bunangera on air.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 8 minutes before 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ganito sa Ayo Sabona Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop, pagbagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, magkahumok o magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen. Nga mo ipaputi o magpahamis sa imong kutis, naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, mapalitin yung mga suking butika o gatindahan. Ayan mga kester. And of course, Patawad Paalam by Alan R. Project. And you know what, mga ka-star, Alan R. Project is one of the local artists from Negros Oriental from Baay City, Negros Oriental, Philippines. Yup, and one of her song is Patawad Paalam. This song is gonna be both the lovers. Gonna be itong para walang gulo. Yung umiwas ka na mayroong kapatawaran. You are saying like this, I love you, goodbye. It seems like, you know, yung tipong sinabihan mo yung mahal man kita pero kinakailangan iwasan kita. Kinakailangan may magandang closure tayo. Maybe hindi tayo sa isa't isa. Baka merong isa para sa'yo. Kasi magulo na. Ay nako, ang sakit naman. Paano yung mga good memories ninyo? Sige mga ka-star, huwag mong pilitin. Masaktan ka lang. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anyways, kini mo ang kanta, gidalit ka nato sa Eyes Design Natural Pearson Tone. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Eyes Design. Ang pinakabagong mangustino product ng kipakusgan, kaoban ng astaxanthin organic seaweed. Mas taas ang Santon Purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkod og mayo nga panlawas. Tungod ang Astaxanthin, barato lang. Ang Astaxanthin mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may Ayongon mapalit sa butika Gail og Lorraine na drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyak. Love you, Gakarinal.
1: Sana all.
0: Di ba gahapon naglain ako ang tingog? Karon ni balik nagtin-o-tin-aw. Tungod na siya. Di ba? Astaxanthin.
1: Sana all.
0: Tapos ng haplas pog Shiva Essential Oil si Maria Bongangera sa tutunlan, sa dughan, sa balakang, sa katuhuran o kabagtakan before natulog. Di ba? Nindot ang epekto. Seryoso.
1: Sana
0: all. Di na kanindot, gyud. Nakitang ga-endorse kita, una d'yong gagamit. Paano mapatunayan sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan? Paano mapapatunayan kung hindi natin sinubukan yung ini-endorse natin? Yun talaga ang Shiva Essential Oil. Nako po, epekto. To, epektibo talaga. Tapos yung Astaxanthin. Because you know what? Astaxanthin, dagan kayong mga benepisyo nga makuha na to, ani. Improves blood circulation, makatabang sa adunay high blood pressure. Anti-cancer effects, malay kayan ang cancer anti-aging effects. Para magpabiling batan on improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga adunay mga diabetes. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus og similya. Ayan, inana na kakusgan mga ka-star ang Astaxanthin. Alright, ito ni nga tagan og pagdagat kini nga to nga first caller. Yes, hello, good morning. Welcome. Hi. Hi, mag-ila-ila tangalan og taga-asa.
2: Taga-Tayasan.
0: Taga-Tayasan, kinsa ngalan?
2: Si Mars.
0: Ha? Mars?
2: Oo.
0: Hala, nakawad lagi kag Tayasan. Gikan ka sa Mars. Kumusta man dito sa planetang Mars? Mars! Mars! Hello, Mars!
2: Hello!
0: Asa ka dapit sa tayasan?
2: Oblasyon.
0: Oblasyon. Thank you, good, Mars! So, ma, nakakita na ako. Nakakita na ka na ako, apa.
2: Wala pa.
0: Wala pa. Kay hatagan di gagastasan. Ang tarong di habang naaka sa poblasyon dayasan. Sige. Sige, kining napamay na bilin diring astasan para makakuha tago sa ka-winner basig ikaw. Ay, ikaw pa nag-unta ka na ako'y pangutalan ni mo. Ha? Sayon ra ka ayon ni kay padagon ba ti kadita ka lisod-lisoron. Ganang ang pangutana. Onsay title sa akong programa? Karon kaning akong gitigong tingogan. Onsay title sa programa? Mars. Ma Mars. Onsay title sa programa nga imong gipaminaw karon? Ha?
3: Kusog gyud ka ayo jud minaw gyud ay ni ba?
0: Ma Mars. Oo, kusog magot ang feedback sa iyahang radio, maungwa kayo siya kadungog na ako. Distance siya na gamay, ma'am, if ever mutawag kagbalik, ha? Para madungog ginimog tarong ang akong pangodana in kaso. Ay, si Mars. New caller ni si Mars? Ma'am Mars, ay kabalaka. Andam rati kang... andam rati kang abi-abihon. Maybe wakay siya kadungog tungod sa kakusog sa radio. Salamat ka ayo, ha? Oo, pwede na ka matawag, balik unya, Ma Mars, ha? Kay mag-ila-ila, punta. Anyways, mga ka-staffer na maminaw siya ta, og importanteng painom-dom gikan sa dance standby.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 10, impunto.
8: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
9: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.
10: 1 plus 1.
11: 2.
10: 2 plus 2.
11: 4.
10: 4 plus 4.
11: 8.
10: 8 plus 8.
11: 16.
10: 5 plus 4.
11: 9.
10: 5 plus 5.
11: 10. My name is Maria Alina Sabel S. Ayon.
12: I dream Remind Choco.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule og Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 10:03.
5: Morning Pasada!
6: Morning Pasada!
5: Tawag na for requests and greetings!
4: Sa Star Radio,
7: Maria Bunangera on air.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 8 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. At mga oras, gitod ka na ito sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UAID, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco Tawa-Tawa sa Cervic Care, Miga Man o Galina Beauty Shop, kundiin madungog dress sa Radio Tiasan. Ang ilang programa, Matag Lunis Hangtod Sabado, ang programang Sensor Li Ati Arlien. Sa may alauna yung media ang takna sa hapon, pagkahuman mo sunod ay ng balong The Great. Yep, anyways mga ka-star, maupo na inyo ang giatangan, kanabita ng Sensor Li Ati Arlien. Ay, sige!
1: Sana all.
0: Bed of Roses by Bon Jovi. Wow naman. Kaninda sa feeling. May mga roses ba diyan sa inyuhang nataray? Pwede pakutlo ata og usa ka bulak? O akong irigalo sa akong kaugalingon? Agoy. Anyways, mga castor. We have a message from our texter from last 4 days, Jetta 4589. Matut pa niya dire. Hi, good morning. Magpawanted a textmate. Siya maning yang text. Magbasir ako sa imuhang gitext ha, ako giling basahon ha. DJ Morning, magpa-wanted the text meet. Mawan ang ako number ha. Mawan, no? Ako number. Salamat DJ C. Mars. Ika nini, Mars! Mars! Salamat dyan, Mars. Eh. Pwede tawag balik para pa-on-air ni mo yung number. Mindot tong ikaw jud mismo ba ang mo air sa imo nga number? Mars. Yeah, si Mars oh nangita og ka textmate. Oo, so pa bang textmate gihapon ron, di ba? Basta kay ila-ilaha rag taman Mars ha. Oh, ila-ilaha imbestigaha gyud naay mo text or matawag nimo imbestigaha jud. Oh, para jud nga mailhan gyud nimo siya. No, di ba? Mindot nang walang sabit ba? Diba? Sa una bitaw, laging pataka ratag type sa unang panahon basta kay makamugna na tag-on si kanumero. Pagsugod na ganig 0906 there yun na sumpayan na dahil mo. Ug mo rin, sige, pag-iusos! Di mo na kasabot sa ilang industriyan kayo sa kahato. Chabakano ba to unsa? Muslim ba to industriyan? Another dial na po. Kinsa nakarelate di ha? Ako rin nakarelate ane. Ay, sa una niya ka namita ang gamit kagkipad nga po nga katong na ay antina-antina. Tua pa'y pero nindot, no? Pisag sa una, usara ka bar ng imong battery. Hastang kusuga sa signal. Abot yun dito sa... Abot sa... Kintulimbo. Ay! As nila na, ay... Ano na yun? Hello, Kinsani. Ah, tara! Pwede makig-ila-ila. Tara! Yan kay kanang primero pa kang makagunit og cellphone nga keypad. Gamayng ring sa cellphone, muko mo, kupo-kupo na yun iwang dughan. Ano man ang kuratan man. Nagbuto-buto ng dughan. Alalala, sus. Plus, wala pa yung mga kurinti ato. Ato ta sa silingan nga layo kayo. At angan tao ni mo ang cellphone nga gicharge na maiko kayo ta. Ano mo na? Isulod og plastic. Karon, sus, tila na. Nangat ka ng mga kipa na itsapoyra rin itin taon pero para na ako. Igit pwedeng wako yung kipa kay memorize ng numero ba? Ha, sige. Padayon ta, Mars! Mars, kumusta man ka, Mars? Tininood na gining imuha, Mars? Ano sa manjud, Mars? Sige, ato nga tagagpagtagad si Mars. Mao di ang gipaagi niya text kay maulaw siya, maulaw hindi ini siya pagdating sa on air. Sige. Money yang number 0970-880-4589. Sige, Osbon. 0970-880-4589. 4589. Sige, sige, pailan na mo dito kung bakante ka. Yeah, wala kay kabilinggan. Unsa diha, mas payo mo, kuan ka. Alay natin, taytayan ang stereo sa inyuhang forever. Diba? Ikaw ang bituon nga nagasiga-siga sa iyang mga mata. Ikaw ang bituon sa kapunaw-punawan nga nag-iwag sa mangit-ngit niyang kagahapon. Ikaw ang bituon o ikaw ang bulan. Samtang ang bituon nagpermanente sa iyang hinahimutangan. O ikaw man gani ang bulan mo agi-agi ra gid in town paingon sa kasadpan. O mubalik ka ni bituon panahon sa kabuntagon aron usab siya imong makitan. Kabantay ka kana bitong naibituon sa kapunaw-punawan kanang early evening makita na nimo tapos na ay bulan. Chika sagud tagud. Paminaw sagud mo gud. Tapos kabantay ka mas nagsteady ang bituon kaysa bulan. Masay makigalubilo ang bulan sa bituon. Ngadto-ngadto nitulin ang bulan padulong nagid sa unahan. And then ang bituon niyo saying goodbye. But magulat ko nimo sa imong pagbalik. O lagi ni balik pero ni bye-bye na pud ang bulan. Ay naman. Kung ikaw bituon tapos si ang bulan. Anda ba nimo nga hawiran si bulan? Kabaw naman ginaiyang tahas nga mag-agi-agi ra gyud nimo. Ay nako. Sige, balikan na tamurong taon-taon na maginabuhin sa ko place at ang mga pangkabuhayan na showcase. Stay tuned!
1: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
2: Detex Coffee Mix.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ng akon gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio about sa Detex 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500 mapalisa mga butika D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika
2: D3 Bio.
6: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C,
8: mga penata!
9: Ako si Susana Ramirez Taktaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
8: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
12: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Mama. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus.
15: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
11: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gishare ka na po.
17: Minsa ay pagpasalamat gigani Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Ito na dapat atong tawagan. Hello? Pangalan og address.
18: Analisa Tolentino, Talapat Payaw, sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong banat. Hangap siya. Nikmuhita po siya, hangap. Naulian.
17: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
18: Isa kasi man na rato, yung gipalito ng progreso. Wonder is calling. Mato na, kuang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
19: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Basta na ka-star, sika!
21: Maria Bunangera, on air!
22: We fell in love.
0: Love Me For What I Am by Carpenter's Requested a song ni Mar Mardiguet.
1: Oh, yeah.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po niya og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
3: Isa'y pangani mo nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam?
4: Patuong.
3: Bila edad ni mo?
4: 78.
3: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana?
4: Oo.
3: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Ang sabi mo yung tail?
4: Nang hubag, siya maayo.
3: Nahubag tanan.
4: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paa.
4: Oo. Nakapati mi sa radyo. Nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung wana.
4: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan, dili
3: ka. Kailan na edad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino.
5: Salamat, mga idol.
6: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
7: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
6: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Maria Bunangera on air.

0: sa Pilipinas, 7 minutos sa dili pa mag-alas 11 sa kabuntagan. Katong mga oras, getod ka na to sa Amigos Capsule nga. Doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol. Mamutambal sa nakalinlay mga sakit. Sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban. Amigos Capsule, madungog dari sa Star Radio. Tayasan ng ilang programa. Matag Lunes hangtod Sabado, alas 6 media. Ang takna sa hapon. Tama na alas 6. Alas 6 nga to sa alas 6 media. Ang takna sa gabi eh. Uban ni Kuya Angel Blaise Sasson. Sa tayasan mapalit ang Amigos Capsule sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan mapalit sa panimimalayan ni Sir Buyax Labio Carinal. O gadiya usap sa mga kasilingan ng mga province like Cebu Bohol sa Kiorn and Gros Island Region. Sikat na gud kayo ang Amigos Capsule. Right, doon na pag-git kini vitamin si mga ka-star. Bisita lang ang mga butika pharmacia doon sa inyong mga lugar. Pangita lang Amigos Capsule. Og join the Amigos Mega Promo now. Kapid na at capsule na may premium pa. Sige, mauni ang promo 1. Mag-ipon ka lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1 ang Amigos Coffee. Mauni first 10,000 pesos, second 5,000 pesos, third 3,000 pesos and the rest is 2,000 pesos. And sa promo to, Amigos Capsule, diba, ang first 50 kilos bugas, second 25 kilos bugas, third 10 kilos bugas. Diba, healthy ka na sa Amigos Coffee o Amigos Capsule, mga ka-star. Para sa dugang detalye, konta ka lang, pwede mo mutawag, pwede po mo mutext. Ano nga numero? 0975-503-3857. Maunay number nga pwede ninyong kontakoin with Sir Joseph Borong. Salamat kayo, Boss Angel Blazer Sasson. Ang tagiya sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Dagang salamat sa inyo ha. Ang inyong mga empty boxes diya, hipusa ragin na huwag ka ng empty blister sa Amigos Capsule. Kaya ako kayo nag-chance ha. Na basin ikaw ang pararan ng makadaog sa naasoy na ito ng mga papremyo. Okay, sige. Alright, good morning to Byron Ibay, yung atong Handos 98. Nga nagtimon sa programang Handos Balita every Monday to Friday alas 7 man alas 8:40 sa buntag. And of course, tangi po ding yung programa mataglunay sangtod biyernes sa programang mga lamas sa kagahapon alas 8 man alas 10 sa kagabi. Alright, that's Byron Ibay, ang atong aktibo. Ambungan, isoy, tighandos o tigtunol sa mga labas o mga nag-aso-aso o nagbaga-baga nga mga balita matagkaroon o unya. Diba? So sa kipo-kipong oras ni kang Byron Ibay nga oras po. Salamat kay Byron Ibay. Of course, ni Ma'am Iba Kihada Orina of Cagayan na Di Oro together with Sir Jerry Orina. Okay, kumusta man ni sila sa mga Team OPA? Kumusta man ang Team OPA karon? OPA sa inyo ha? Shoutout ma'am, Team OPA, miss you all. Matutuwang ma'am Helen Katapusan, Boss Mion. Nabalintong detong ako ang gisulti ganiya kay Boss Mion Katapusan. Laina no? Balintong? Anong nabalintong yun? Kalainan si nabalintong o kung sa pilang termino anong nabalintong? Uy, speaking of balintong, mura mag nabalitok ba? So, mura ba naligit? O, nagkatimbuhan. Anyways, di ba Mike? Yup, anyways. Alright. Anyways, there are lots of people around the world that's gonna be I'm having a program with this time. And you know what, mga ka-star, for now I hope you have a good time. All the listeners over there listening via radio, si the Ambugar, sa mga listeners, silent listeners, and of course sa mga kaigso na nito nga naminaw po via online streaming. Shout out to all listeners out there. Of course, and of course ni Kapitana Ayan Tirano, og sa iya mga Tosino girls, Toho girls, shout out po ta ni Josie Cui Abra, og sa iya nga nanay tibok nga family, and of course ni Rinita Vidal, og sa iya nga tibok nga family. Shout out po ta sa mga Garunita family din sa may Sukip Tayasan, sa mga Hinoo family ni Ma'am Iva Kaliaw Gakayan, Pimer na Hinoo Kaubang Diboy Sir Soy, Ma'am Gasparita, o sa tibuok nga family. Of course, ni Nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta, shout out. And of course, sa itong mga kaigsunan ng mga OFW, say the shoutouts of course. Anyways, mga ka-star, salamat kayo ng marami. And of course, sa itong mga taga-subaybay nga naminaw via radio set o mga silent listeners of course. Thank you so much mga ka-star. Kaya naagihapon mo diha nga kanunay nagsunod. Not only for my program, Morning Pasada of course, sa tanang programa dere sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Alright, sige. And oras sa Pilipinas. O na minuto sa delay pa mag-alas 11 sa kabuntagon, mga ka-star. Stay tuned for more. Kay mag-play sa tago sa kapainom-dom gikan sa Dragon Fruit. Stand by.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa paayong pagluwas.
7: Ug karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
8: Mga pinata!
9: Yes, Visayas!
8: Ug Mindanao!
9: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina gyud ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no? Mm-hmm. Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, okay. Sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop ug Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan nga adlaw mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
8: Yes, welcome. And of course, may adlaw ka Dragon Meal. May adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kada nilang mga suking sibyahanan. May adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Bisaya so gamin din ang amping kanunay labaw sa tanan. Ani ana sa inyo hang ubo si galag alagad sa kanginan uban ni ninyo ni ka Dragon Meal sa tuusa mga hisgutanan ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mao kan ang pinaka importante kay mga sokin from St. Vincent GSK Healthcare Food sa supplement trading nag-adunay mga gipahigayon mga sokin tigpaminaw og ang mga produkto nga mga kapsula ug uban pa nini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure ang pinaka importante. Og dili angayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na kini sa nutrients ingredients og nagkadaiyang klase sa vitamin C. Mao kini ang pinakarindot kaayo nga kapsula ha. Kini siya mga sokin tigpaminaw. Mga puro herbal no, ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdang butika o pormasya sa inyuhang mga lugar ha? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga to-usab nga produkto kasama o kaabag usab ang to-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant ha? Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tigpaminaw kapi nga walang palpitasyon ha? Mga iksoon na to nga gusto gyud mo inom alang usab sa ilang memory o alang usab sa mga stored fat dagko kay mga stored fat mga sokin tigpaminaw. Kininagin ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga igsoon na to nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom. Kanina ang pinakalindot kay nagbitbit o naghambin kini og insulin plant nga naa sa ato sa mga kape dusi ka klase mga herbal niini ang kayang matabangan sa nagkanayang sakit og balatian. Mga kinahigala ang pinakalindot sa atong kape usab ang ato usab mga heart, Dragon Muscle Oil para nitong doon ay mga varicose veins rheumatism and arthritis. Para kang nanay o tatay, gusto magpamasay the whole body massage, matag gabi eh, gamit mo o Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Kanahigala, nakarindot in eh. Mapagpilian ninyo ang kahamot, no? Sama sa sampagita, lavender, ilang-ilang. Hanaan ni in eh, kanindot sa atong haplas, manutsot ang kainit o ang kahalang sa inyo usab nga pamanit. Kasama usab na to ang ato usab nga Dr. Punjisok. Ha? Katong na problema sa mga kaigsuna na to sa ilang mapamanit. kanipon ang pinakanindot kayo. Wala na ilain pa. Dr. Ponji Swap ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside ano, mga higala, ah, doon natin pag-eskutan sa pipila kang minutos ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang ato sa mga lawas kinahanglan, ah, humot o nindot di baho. Ah, di ba? Body odor, the secretion of foul smelling preparation, mga sokin tigpaminaw. Ah, doon ay mga hinungdan. O sab, akin yung mga bacterial action, most of them, mga higala, are under your arms, no? Wash your body. Always, slow bowel movement, mga higala. Kanang usapun na makahatag og dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supply and Trading, mga Suking Tigpaminaw, sigurado imuhang kulon, hinloon.
9: Yes, mga Suking Tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores ug mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
12: Mama Maria Bunangera.

0: Check your time of hour. Philippine Standard Time. It is now 9 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mong oras gito ginato sa Nalensia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid kas kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Nag-offer sila og order sa mga wedding, birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Nalensia's Cake Shop. Naanimutang diya sa may Bulonga Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Alas 7:30 ang tak na sa puntag taman alas 6 sa kagabi o nang ilahang open. For inquiries, i-connect lang niyo via Facebook account ang tagiyan. Sinila Ginaline Villar Morados Ilamni. Again, Ginaline Villar Morados Ilamni ang tagiyan og tagdumala sa Nalensia's Cake Shop. Shoutout po ta ni Lilith Midis Inclinar, ang iyang assistant og tendera diha sa may Nalensia's Cake Shop. Available og affordable usab ang ilahang bouquet flowers. Visit Nalensia's Cake Shop. Yeah, kamo diha sa panyang gihulat, bisitahin na kay naapun na sila yung mga available diha ng mga cake nga naka-display. Alright, sige mga ka-star. Kini mga programa gidalit usab kanato sa Jewelry Customized sa Printing Services. Nga nanay mo tang diha ang main branch sa National Highway Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental o ang line branch na sa may National Highway Palaslan Taya sa tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jewelry Customized sa Printing Services nag-offer of wall sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy lamination, rush ID o dagan pa. Jewelry Customized Printing Services open sila every Monday to Saturday alas 8 taman alas 5 sa hapon. Huwag ipanag-iya kini ni Ma'am Neric Cacastrayas o shout-out po kay Gretchen Kiliano sa kuang iyang empleyada. Jewelry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized print. Shout-out po to sa mother ni Ma'am Neric Cacastrayas nga nakakanunay nagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Alright mga ka-star, Amazed by Lone Star, one of the favorite songs sa itong mga suking tek paminaw diha sa may Malabuyo ka Cebu. Kamusta naman ang ato mga kaigsunan usab diha sa may Runda, Barili, Dumanhog, Badjan, Alegria, shout out. Yep, anyway, sa itong mga commenters and of course sa itong mga kaigsunan nga karong mga oras sa half portion nagprepara na para silang paniunto. Kung unsa man ang inyo hadiyang ginaasika so amping put kanunay samtang maghiwa sa mga lamas o guban pa rin ang preparasyon para paniunto. Basta Pilipinas, ting paniunto na. Kisa ubang nasa ting panihapon, ting pamahaw, o gusap, unsa pa'y ting, ting, ting, diha ni bag, ting. Diba? Siga. Unsang partiha diri sa Negros yung intel nga na ay ting. Sagad sa mga kuay na ay ting, ting, ting. Diba? Kumusta naman ka, ting? Yep, anyways, shout out dito sa mga pamilya Jukinto Tanilon sa Colorado family. Sa mga pamilya ang Taniho, Tania Ed, Mihoy Bakel, Martin, Tuanda. Sa mga neighborhood, yung mga Indico family, Tourist family, Kalumba, Enesio family, Lagini, Calio family, shout out. And of course, ni Kapitana Dorote Ponteros and kaubanan diha. Sa mga kaigsunan na itong mga konsihales. BHW Tanods sa mga kaigsunan diha ang mga nagdumalas sa ato ang pang gobyerno sa mga regalia ang mga departamento ahensya sa gobyerno. Sige, maayo diha ang pag maniho pag utingkay diha sa inyong mga trabaho diha sa opisina. Sige, review din na bag my time. Yeah, anyway, salamat kayo. Shout out itang Engineer Glanes Balasabas Diaz sa Metayasan Municipal sa Assessor's Office. Shout out putang Sir Ronron Chavez and Nidilin, Ma'am Mercy diha. Yep, salamat ng marami. Okay, siga. Ato ding itimbaya si John Rel John Rel Redoble og ni Ma'am Jen diya sa may kagawasan pero si Sir John Rel na maglapu-lapu. And of course ni Sir Leonard Apaunor, Ma'am Aileen Ganaganag, Ma'am Alma Escarpi, shout out. And of course sa tanan-tanan nga nagpaminaan, stand by mga ka-star para sa dugang mga shout outs later on sa kong pagbalik.
1: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
4: Iyang sakit, iyang murag ni Muminor, bawag makatumar, kitang si Estate Ani, ma'am, kuwan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-estate at tumar Ani.
5: So wala pa na siya nainuman na, usada yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan Ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit Ani?
4: Natong wala nakagamit Ani, magamit na mo kay epektibo yun, para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, may PC. GTX Bayo o kanang TX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
6: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Amin na undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
9: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kasi lahat nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamsik ang inyong mga anak.
8: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Ako si Melinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, muna'y nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna'y naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna'y ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Munang gisigil akong inom ko nga hantod ka ron mahimtog lang akong dawas mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod gyud.
3: Sugod
2: oo. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah okay, sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo nay blood pressure ni mo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
2: Jutay ra. Asa dapit ninyo adiri sa Tayasan nay?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila nay?
3: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan man ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.
7: Maria Bunganera. On air.

0: great mga kastar. Balik na sa programang Morning Pasada. You're still with
1: Maria Bunangera.
0: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 29 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na ito ni Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. Take entra, Diyos. Ginagan po tayong mga benepisyo nga makuha ni. All you have to do is to connect via Facebook account ni Ma'am Eva. I-search lang ang Eva space Q period space Orina. Kaya andam gina siyang motunol ang mga tips on saan nga magka-extra income po ka. Thank you also to Ma'am Eva and the family. Thank you so much. And then sa Team Opa, shout out. Kumusta mo muli at tanan? May pagpaniyoto sa mga suking take pa binaw. Alright, Chan Chan is messaging us. Neje, mayo nga buntag sa mga suking take pa binaw. Shoutout kong Tatay si Toy, sa tanang mga staff diyan sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan. O sa mga take pa binawan, sa mga viewers, shout out. And nag-atang na po sa inyong drama on the spot on air. DJ Maria. Alright, sige. Ang sama nina ako. Alright. For now, muhata ko ninyo drama on the spot on air segment. Pamagod vibes rin sa inyo. Mubura kayo ne. Siyempre, si Sir Lina busy pa siyang kinabuhi. So for now, ako lang sa ning solo karon nga drama on the spot on air segment. Amo na ibahala diha. Ug unsa ning klaseng drama ha. Kay on the spot, good ni, di ba? Alright, there you go.

0: Are you ready? Ready na ba ang tanan para sa tong drama on the spot on air segment? Ang karakter ani kay si Tikla, si Lula Iska o si Maria. There you go.
1: Apo!
0: Yes, la.
1: Ganong naghinoktok man ang akong apo nga guwapa?
0: Guwapa gutawon. Perting guwapa. Diwat pa ako ni mo.
1: Oh, kana ba? Dapat positive mindset kita kay... Malipay ba ako kanang inon kang guwapa, mining? Guwapa po ning apuhan.
0: Salamat kayo lahat. Ikaw na himo na akong apuhan. Tungod nimo na himo kong guwapa.
1: Maulag eh, pero mubati mong naong kung maghinok-dok ka.
0: Mangunay man sad ka la. Balibakag unsala. Naguna-una ako unsay ato ang malamon. Nagpaabot kog naay ayuda. Wa man. Pero sige na lamang, mangoy ko na lamang taglagot mo na ni.
1: Okay nga no man di ay.
0: Aho mangu ko na apil sa ayuda god.
1: Ay na good ana good kung na ana akong wala-wala daghan pa kang istorya diha.
0: Ay. Unsa man ning gidala sa pati nga na manigisipitan nga papel muramag na isulat akong kuhaon sulat manigay ka niya burnok ako kani basawan matod pa din niya dear Maria pasaylo ako. Tingali dili kita ang angay sa sagusa. Tugugay bisagunsaon akong sabot, di man kita makasinabot. Na ako'y gusto, nga dili nimo gusto. Samtang na ako'y gusto, nga di po na ako gusto. Kaingon sila, ang tinood nga gugma. Makasabot mo sa unsay gusto ninyong usagusa. Maong Maria.
1: Oh, naunsa naman sad ka diha samtang nagbasa ka ng papel?
0: Kuratan man sad ko nimula. Kuain, wala.
1: Kay balo kong mubasa. Kabalo ko. Eskwela ba kong psychologist? In my dreams. Kabalo ko kung unsa nang imong ginauna diha. Baby ng papel, baby. Ayaw, good luck. Ay, gato kag di pa ko ka maumabasa. Kurap ni ako mata, pero ako ni tutukan o mayon. Nearsighted ba ya ako? Ako gini ipadulol sa kong mga mata.
0: Ikaw, good. Daun sa manak si Lula Iska.
1: Apo! Gato, magyaw kong kamaw na giyo ni Burnok.
0: Watay mahimula. Watay mahimo ada.
2: Sakit man kaayo pero watay mahimo alala.
1: Noon siya naman hinoon ne. Ako mga pagdahom nga kamo nagyadapan waman lagi ne. Apo, wala na bang pag-ibig?
0: Naaman. Pero dawato na to ang kamatuuray. Sa mulaho tayo lang good. Ang anong puksyon pa man na itong kaugalingon? Dili na angay. Tungod kay ang tinuod nga gugma. Dili ta magsakripisyo og taman-taman. Dili na katamad-tamanan og pasakit.
1: Maoba. Bantog rang wakoy forever.
0: Ako nalang reply ang tingali si Borno. Gamit nining tinta sa ballpen. Di ko ina. Dear Burnok, sige. Kung mag-abot man tingali ang atong mga dalan, dili na tika mabugan pa. Ngunit sa puso kong pag-o andam raman at ako magpaabot. Pero ikaw dili man kaligoon sa tong relasyon. Madalaman ka sa salty o hulhog sa uban. Masila pa man imong pamation kay nako. Wani mo tagig bili ang akong mga pulong. Sige, porno. Ay, nakog sa muka pa. Salamat sa mga moment. Salamat nga nakailat ika sa mumpong higayon. Ako na nang ihikot sa pako sa pati. Hinaot nga ining babasa. Alit na pati. Ihikot na nin ako. Dadani nga to kang bornok. Hinaot nga badawat niya.

0: Alright, mao ka to ang drama on the spot on air segment together with Lola Iska, pero wak man si Tikla, oy. Lola Iska Roman o si Maria ang nagtinok. Ay, nako. Eksi na lamang ka to sa so, drama on the spot on air segment. Dumaong drama, ginalit ka na to sa Amigos Capsule. Nga mapalit ninyo sa inyong mga suking butika, pharmacy o mga tindahan doon sa inyong mga lugar. Especially sa mga tayasan nun. Mapalit sa X-Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boy X. Love you, Karinal. Palit na mga Amigos Capsule, kita ko kayo nagkatapan sa doon ang panlawas. Sige, balik ko para sa last portion sa programa ang Morning Pasada. Stay tuned.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
9: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa og laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
10: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2998.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
2: and
1: more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong magbigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 11:48.
8: Morning Pasada.
9: Morning Pasada.
8: Tawag na for requests and greetings.
10: Morning Pasada.
8: Dili lang sa Star Radio.
11: Maria Bunangera on air.

0: Para usab nga kita makaservisyo kaninyo o makaalagad kaninyo sa kahanginan. Sa mga suking tigpaminaw, nga wala na to na cater o sa inyong mga greetings diha. Inaot nga nakasabot rasid mo. Tungod kay kining atong oras. Hindi na to, kanang paspas kay itong oras, di ba? Paniot to na mo mga ka-star. Okay, kining mga oras sa for sure, ang uban naman nagpaniot to. Ang uban na wala pa, nagmaniho pa. Yang uban mindset na nagtigom na kusog kumbaga kanabitang kumplito ng ilahang pag lungaga from breakfast till lunch. Then paniot to nila, mamalit na lang sila sudan dito sa karenderya. Uban pa dihang discartes kinabuhi para kita mabuhi. Para kita mulahutay dini sa kalibutan sa taas nga panahon. Yep, all we have to do is to care ourselves. Mag-unsa man ang healthy nga pagkaon kung wala po sa itong atubangan. Kung naapod, maayo po. Diba? Yeah, mag-unsa mo po, huwag dito mali pa yun. Happiness is a big choice po. Kung unsa na ito pagpalahutay o para po nga ito ang healthy living. Kanang gitawag na ito, healthy living, happy living. Oo, dapat happy ang ato nga. Kung na may mga trials, ma-fix rapod, o kanabitang dapat ato rin yung positive ang ato nga mindset. O, di ba? Atong gamitin ng scientific method, gathering a relevant data, formulating a hypothesis, yun, ana lang, i-gather ni mo ang mga ideas, and of course, make a solution. Dili kay dugangan ang problema, di ba? Dinara na kasimple gid ang ato kanabita nga solusyonan. O managunag na magpatabang og problema ay dugang eh. Dili kay kasabaan ni mo ang imuha diha is to comport og unsay angay diha nga buhaton. Di ba? Para kay to live is to survive, di ba? Survival is very much important. Oh, di ba? Dini sa kalibutan importante ang understanding long patient respect. Time management, and of course, give time po to relax sa imuha nga kagalingan. Diba? Kay too much nga magsiga-siga atong mata, dilita matulog og sleeping hours, abusing po na sa itong kagalingan, diba? Tibok ng Puso by Wally Gartier. What's the beat of your heart tonight? Tonight naman hinuoy. Tonight. Why is it tonight? Because sometimes ma-adapt na to bitaw ang sitwasyon po sila in Ginesod. Sometimes po they are adapting our time. But anyways, thank you so much sa ito nga mga listeners. Yup, and of course, sa ito mga aktibo diha nga kanunay nga nagsurporta. Ay, Miss Lynn Tugdang of Mansi Bindoy, shout out. And of course, ni Renita Vidal diha, Ma'am Aileen Ganaganag og ni Ivy Tanaid diha sa may kanang manghimpong kambay tayasan. Sige. Amping lang itang tanan. Kamu diya nga nagbiyahi. Nainay lang po. And kung asa man ang inyong destination. Paningoto na mo kung taga Pilipinas mo or sa ubang nasod pamahaw na mo. Take your breakfast. Take your lunch. Take your dinner. Ano rin kita, kuridas lang kita kay accessible man ta via social media. Unlike man before nga accessible rata via radio set. Katubagan ng PPO ng battery. Inipatong dayon sa walagit nga bato para makatingog ra ang radyo, di ba? Bayro ni bay. Oh, mao to ang panahon kani adto. Nga kung I don't know if Mike Diderik experience those times when there's no social media or something like I don't know if Mike Diderik experience those time using radio set listening radio. Yep, but they are high technology over there in USA, I think so. Those time we are using battery heavy duty like that, and then if the voice of the radio set are low and then low and low like nikarap na gyud, hala kuha unang battery bisag gitaya na. Pipion dayon, hala pipi. Dayon si buhaton ibulad sa bato. Pero naka-experience mo balik panahon ito ni Odette. Itong typhoon Odette, no? Kay pila ka bulan, ayan, ibalik ang kuryente. Halin kayo dito ang mga radio atong panahon, ha? Palit ang battery, hala. Igda-igda sa lantay, kaya wala'y kuryente. Pay. Yup, anyways, that's it, diba? That's the past in the Philippines. Yeah, that's the story in the Philippines those time when we are not having electricity and now we are so high technology. Because we have solar panel in the street and everything. And of course, we have a solar panel in our little house. Yep, and anyways, and we can provide the solar light and everything when there's darkness. Yeah, kauban na sa panultihon nga. Apo, ayaw ba yung panahi o gabi, ikay? Mga nga siya ka na. Unya, karon, katong panahon na nga no to. Tungod kay, masamad unya kag manahi ka gabi eh, mamay light. Karon, business na ba ya? Naganang business nga sewer. Sa gabi eh, swapping na. Tungod kay, abunta na ta sa kaya. Yun anak ka maayo ang Ginoo. Grabe kaayo siya, kamaayo para sa ato, ah. Ihatag niya, taga niya kalamang tao, o dili tanan na assign anang dapita. I-assign na ta. Baga siya mo itig-discover. Kinsa mo nag-discover sa electricity, di ba si Tomas Edison? O, nabot naman tayo ini sa discovery. Thomas Edison is the discoverer of electricity and we're so thankful on that, right? Yup, and anyways, and everything has a purpose. Ikumplituhan ta sa Ginoo. Diba, tungod kay dili inap ang bituon para sa atua, diba? Oh, nihimo ang Ginoo pag mga instrumento para sa atua. Siya magkurap-kurap kay naluoy ang Ginoo sa atua, nagipang-ano, usa na ang atong mga ilong. Sorry, Lord. Dito, seryosong usapan.
1: Sana
0: kinsa may wala kaagi diri nga gianuosan ng ilong, seryosong usapan. Ha? Sa mga panahon nga magtuon mo sa unang panahon. Maayo ang unang paghisgutan po nato at least sa ato pang matagan og pilipod ang kaniadto kay kung walay kaniadto walay karon. Mao ni giingon ba nga ang the past is history and now is diary and tomorrow is prophecy. And that's what's gonna be the history of the earth. You know, that's a little bit of oh my goodness, di ba? Mga kuan rato sa ato mga maturutong ilakbit sa inyo ha. Pastilan yun apong mura magkag nahimugso sa panahon ni Magellan o katong panahon pag yun sa Christopher Columbus. Agoroy! Saan na lang yun bito, no? Kuhine, yung saan, ang huwag nabalaan yun katong yung panahon nga. Basta katong magbaklay me. Baklay me itong rock and roll to the world. Bito, anyways, mga ka-stars, thank you so much. Thank you, Mike, the Rex of Alabama, USA, mga iba kagayan, diha sa mga kagayan, D.R.O. And of course, ni Ma'am Star Kalumbadis, may diwa Qatar. And of course, ni Ma'am Luna Taylor Hainer, Morphe, diha sa mga Melbourne, Australia. All right, thank you so much. At ang idiyan ng mga programa dito sa Star Radio Tayasan, okay? From Shine In to Shine Off. It's time for me to say bye-bye. Singalan sa mga station manager. So, ayan na niya lahat sa kinatibok ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, hapon, kinilang si
2: Maria Bunanera.
0: Ako mo yun, bisan na luka, pagkaman, barog, og padayon sa unahan. Galbas ka na itong tanang ninja, the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Ang pingog, ampo. I love you all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
1: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
8: Tama.
1: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
8: uh-huh.
1: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm-hmm. partner din ha
8: Tama.
1: Especially karon dok sa mabugnang panahon
8: okay.
1: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
8: yes.
1: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
8: Tama.
1: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
1: Yes.
8: Ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mail no.
1: Yes Dok.
8: Mayong adlaw usab diha nimo.
1: Ano, yes diba? Dok.
8: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa dai ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istadihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo na matikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit gyud mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ha? Ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Dok? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer
8: yes.
1: kini
8: Tama.
1: Sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study yes. mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng dok usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction mm-hmm. kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato
8: yes.
1: ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adapto diyan nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
8: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug
8: yes.
1: makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
8: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
8: Okay.
1: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
8: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
8: okay.
1: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bugas, wala na. Upat na yun kaadlang, wala na ko'y kuha-kuha dong. Kagdong nagyod among laton, sudanan sa bugas.
11: Hala, di ba isdaan mo magkailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bagunin mong isda o sa makita ang dagat?
10: Binuang, de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
11: Unsa makahinong dalaning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
10: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
11: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
10: Mao gyud ang Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
12: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
13: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: Oh, alang to kaninyo yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw kahapong nagdaan ayaw ko nang balikan. Lagi na lang nangangarap, laging sawi rin naman. Uya po naman. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanin atong Wonder Herbal Oil gyud. Ika magmahay gyud. Nagana kay mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative nga feedback, positive gid tanan. Rayani niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang North Cotabato.
0: Mhm. So
1: nag-agi ko gamit, nakagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil. Mm-hmm. Nya epektibo gid kaayo kay nawala gid ang akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
2: Unsay gibati nimo?
1: Sa tit sa akong cancer, unya kuan kanang akong kutukuto maghapdos pod.
2: Mm. Unya gyon sa manimo paggamit sa Wonder Herbal Oil?
1: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil nya kanang ulay 10 minutos na ina na mag-
0: Komprador, may ngunong nga di makain ni Dako, di mong baboy, ngunong kabugat magtimbang, ani kay, busok ay gawin. Basta naka Wonder Animal Vita. Minawa ni testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Romili, doon. Saka Glan Sarangani Province.
4: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, dugay na magunin ako mga baktin. Gikan pa ni sapo ang suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Karts ba? Kuya Karts. Sa iyang programa sa Animal Vita. Nya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na, i-try kaya nato.
4: Hmm.
3: Kahina man ko kayo mga onoy nya. At-try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
4: Hmm, ganahan na sila mukhaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Hmm, sa ilang bahog ni mugisago lang Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Nya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
4: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
3: Oh, tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Una ka na pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga inana, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
5: Kitan ko mga he, ina ko kidney stone, eh lagi ko apyoken ko gugot, ako gurong matambal ba.
4: Uh-huh.
5: Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag-murag, mga bato siguro to.
4: Mm-hmm. Nadalas ya, pagtuman nimo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, ina ko
4: ngihi, hayaan ako. Okay, salamat gid kay sa Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, si kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinopol, akong anak si Azel ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi kog paminaw nimo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din sa San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo request kog song nandito ako by Ugi Alcasi. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian, ako ang suki ninyong tigpaminaw sa Kumalarang sa Buang del Sur. Mo request kog song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman, pirmi ko naminaw nimo akong pangan Richard Sandoval. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Kuya, i-greet akong anak yini iyang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Carlos, pagaray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Board. Pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imong from Bautista family. Barangay New Leon, Aliusa, North Cotabato. Kung mga igagaw niya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, wakong agaw si Lutlut Bindilio, pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katupang wa pag-eskwela, katupang pa pagkatao. Taman og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuog. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron, vitamins plus iron nga drops. ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.

0: Nini, ma'am?
1: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
0: Taga?
1: Taga Calayagon, Buena Vista.
0: Buena Vista, Agusan...
1: Del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay. Ama, ma, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am. Unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
1: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo niya. Mm-hmm. Daghan malagi ng testimony nga maayo lagi ng Vitron. So, ning try pud mi og kanang palit. So, okay ba ya di ay siya, tinuod gibi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtisay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog.
0: Mm-hmm.
1: So, kay mag-isod, di ami ani niya ani nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nga hinaon ba, so, manan gitisay nga na mga Vitron, so, tinuod gibi ay nga, maayo po day ang Vitron.
0: Pila edad sa bata, ma'am?
1: Karon mag 1 year na siya hapit.
0: Mag 1 year na. Nya, okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
1: Oo, padayon gyapon yung Vitron.
0: Mm-hmm.
1: Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud ay siya taon.
2: Kailangan ka din dot. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Nya, kanang atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase. Dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga nay syrup. Mga bata, pilian kaig pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kana po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup, paminawa testimonya na gamit og Vitron Syrup.
0: Kini nga ma'am, yatag sa itong kumplito nga pangalan og address.
3: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margos sa Tubi, Sumbanga din to.
0: Sulti so, ma'am, kung unsa kaepektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
3: Epektibo yung case sir, kay bisag unsa na lang klaseng vitamins niya kung mga anak, wala yung kuan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana dyan yung taon, naiwas po siyang sipoon.
0: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
3: 9 of 4.
0: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
3: Nung gana dyan yung taon rin, sir.
0: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
3: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
2: Gamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na 13 anyos pataas. Napitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng honsoy baba sig pangita, kay grabe ka limtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit dayon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ning Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maay mo magmintin mo, mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang yun kayo ni Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw.
0: Pangalan o kumplitong address?
4: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Dababiso. Kasi magkayo ko yan, ino man, ipalitan mo po kusin ko na ko kapag umangko na, kuhaan ka ng pwedeng Vitron yung puko kay yung senior, kanil senior na lagi si Tisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
0: Naggamit ka sa Vitron tablet?
4: Oo, Vitron. Nagamit ko na. Yung ko nga, yun ay kasan ako ni Sabon sa Lolo. Kay, kanil, hindi ko katubuli ako iinom. Kung maana din yung hindi ko katubuli, hindi ko sa inom. Ako lang yung, hindi ko katubuli, inom ko anak.
0: Mm-hmm.
4: Oo, nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po ako ang ikuan nga. Kanang, maayo doon, kaya dali ka kang baka, inundong mag kanang, umakumang sa kaitang malimot.
0: Mm-hmm. Limtanon kay ka, pero nakapag-take ni mo sa Vitron tablet, nawa, naulian.
4: Maulian doon niya, pero wala kayo na ko inyong nga permintyan. Kung ano man kaurot, kung pulong kabuk niya, ikaw mahulong usak ko kay, basing sabi mo, mainyong ko, dili, nandiyo ko matulong, hindi ko sa inyong pag-Vitron mo.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagaray mi mga taga Davao de Oro nakapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak diya sa Pantukan, Davao de Oro from Ingaling family sa Tugaya, Valencia. Garay tanang taga Maramag sa mga Limokon family, labi na kay Isikwila Limokon. Yung bana anak ug mga apo, salamat kanimo Kuya Carl from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa akong papa si Isabel ni Kuya from Mukas Salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Carl siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bugidnon, Richard Delante og Peralta family, nagpagaray si Nancy Delante, Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Sir Ricardo, pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab babahay nga naminaw sa mong programa nindot gyud kang paminahon ang mga balak. Garay Kuya Carl kang Dimbong kapaminaw sa mong programa, nagpagaray si Firmin Doy taga Lake Cebu South Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pagaray dahil ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin Over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Kibawi Bukid Noon, salamat sa pagbasa Kuya Cardo. Ngatong panahon karon, di takasabot sa ato ang weather na usay ulan, usay pod, kalit lang nga, init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so nga nga itong Wonder C+ nga product ba? Indot ng gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mao mo produce tong lawas ana? Mo na kinahanglan mag-outsource ta o say ang mga vitamin C makuha tong ikas pagkaon. Pero kung ang pagkaon ato ikaw nadlaw adlaw wa apoy sulod ka vitamin C, wa gyud kay makuhang vitamin C. Mo nang mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom mag Wonder C+. Amtay capsule, ana. Amtay capsule ng Wonder C+. Kanya, naapod tay kanang syrup, ana. O, na-capsule, naapod syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah. Nindot kay ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana, kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina ni mo gamitan o Wonder Hemo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po kisalig sa Wonder Hemo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Hemo Aid niya. Napo kay colon problem. Pwede po ng Wonder Hemo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati ni mong dali kayong kanang muinit imong uba. Kaya taas kay ka o blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una-una, kuan gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po kay nagpangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Mo na mga kwan. Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kape mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya nag-hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonderful Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon na minaw sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob late. Hello Kuya Cards, pag-aray di ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon, kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family, kanara salamat. Pag-aray lang nako ang akong papa Milchor og ate Chiki Kuya Sami, labi na gyud sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko din ang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsuon na ko, Jojo Robert, Romel Rogin Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no? Atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, pinada ni Nilpa Imbahadura, taga Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang title siyang balak, naguluhan o turok nga binhi. Ako ning hatagag ginabuhi. Pizza dos kadto sa bulan sa Pebrero tuig 2005. Migitib, miturok sa kayutaan ang usa ka binhi nga mao ako. Nakita ang kahayag ug naglagiti nga silaw sa adlaw. Binisbisan sa mga mainitong halok sa ako maginikanan nga way makalabaw. Sa mga panahon nga ako magsakit, dagway sa ako maginikanan magapingit. Tibok gabi sila kanako magdungaw, magtukaw, kaysa ako mga hilak sila mapukaw. Hinay-hinay akong midako, inabunuhan sa pagpangga o pagatiman nila kanako. Taning kamot nga mahatagan o maayong kaugmaon, bisan sa among kakabos o kawanon. Sadiyang ako may paminsar o panimuot na. Naisama sa usa ka tanom nga nagtangag na sa iyang kaugalingon nga bunga. Daw tambag nila kanako na wa na, kaya kung gusto mo ay matuman, dili na ang ila. Mga bakho og nangoy-ngoy ni mama og papa akong mabatian. Humikan sa kahiubos nila kanako nga hilabihan. Pirming batbaton og kanako ipahinumdum. Ang batang kaniadto masundanon nga mitipa sa dalang masalaybon. Miyoko ako og sa ubos mitanaw. Hay na ang binhi, dili ko naman malantaw. Mode ay kaysa midako o anihuno na. Pananugon lang daot ang iyang mga bunga. Mga ginikanan ko pasaylo ako, sa dalang matarong mitipas ako. Habi ko bag sa unahan may maanindot akong padulngan. Apan di ay sama kini sa usa ka mangiob o guway nagatiman nga kaumahan. Unang turok nga binhi, mga pinalanggan digpaminaw. Entry sa balak writing contest ni Nilfa Imbahadora. Lurugan, Valencia City, Bukidnon, sa balak rating konte sa tudling sa mga garay.

0: O di ba, may kahati pala ako sa puso mo? Nandun ako eh. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sika.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, launa, 35.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumusta gmaing adlaw Martes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita mag-ahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 11 to 2026. Lain sa watamo na usab ang atong paghatagag pagtagal. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Melody. Ben is standby Melody alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Osbong ko standby, Melody, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa tuntulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa akong kasing-kasing, netong una nagtuo ko nga si Rome, ang tao nga ako makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Halos 7 katuig ang among relasyon. Tili man perfecto, apan puno kinis mga damgo. Maghisgot mi sa among gusto nga balay, sa among maabot nga mga anak, o sa among plano nga magpakasal. Sadyang makatigom na siyang igo ng kwarta. Sa matag higayon nga mangutana ang among mga higala kung kanusa ang kasal, magkatawa lang mi. Sa dili madugay, mukha na ang tubag ni Rome, ate. Mituo ko nga to kaniya. Misali ko nga to kaniya. Gihimo na ako siyang sentro sa akong kinabuhi. Kada desisyon nga akong buhaton, permi na akong i-appeal si Rome, ate. Nagdumili ko sa pipila ka mga oportunidad sa trabaho aron dili mi magkalagyo. Nahuna-huna ko nga mas importante ang among relasyon kaysa trabaho, ate. Wagid ko musod? Or wagid musod sa kung nahunang o sa kaadlaw, ako ra di ay ang nagdamgo nga kami. Nahitabo ang pinakasakit nga panghitabo sa kong kinabuhi. Nakurat na lamang ko, ate. Nagpakasal sa laing babae si Rome. Ako ang iyang gisaaran, apan ako ang iyang gibiyaan. Wala mi nag-away, wala mi naglalis, wala mi misunderstanding. Wa ako'y napansin bisan gamay nga kausaban. Ubasig ako lang awa napakaba na, ate. Ako lang gibaliwala. Ate R, murag mihunong ang akong kalibutan. Dili ko makaginawa, dili ko katuo nga ang lalaki nga nagsaad nga ako iyang pakaslan. Lain niyang gipili. Gani ate anang gabi eh. Before siya gikasal pagkaugma, nag-date pa mi. Wa ko makasabot kung nga no. Kitawagan ko siya, dili siya mo reply. Di siya matubag, ate. Message na ko, walay reply. Paglabay sa duha ka adlaw, nakadawat kog usa lamang ka mensahe. Nangayo siya pasaylo ka na ko. Matud niya. Nahitabo na lang ang tanan. Ako na sayran. Arangan ang babae. Nadigayo na ate. Naglisod ko pagdawat. Naglisod ko pag move on. Ingon ana lang ba day kadali nga talikdan ko, ate. 7 katuig, 7 years ang among relasyon. Gitapos lang niya sa usa ka mensahe. Nagbulag nga way klaro. Why rason? Why explanations? Sulod sa 7 katuig, ate. Wa ko'y laing gigugma kundili si Rome lang. Bisan kanusa, wa ko nagbinuang sa mong relasyon. Kay nagtuo ko nga kini na usab o kini usab yung buhaton. Apan giilisdan lang ko niya. Huwag babay. Nga bago lang niyang nahimong karelasyon. Dini nagsugod nga wa na ko'y pagsalig sa mga lalaki. Tanaw na ko tanan, mga bakakon sila, ate. Nagsugod ko pangutana sa kong kagalingon, unsay kulang ka na ko? Dili pa ba ko igo? Sa pila kabulan, murag nawadaan ko gana sa tanang butang, ate. Murabag, samtang naglipay ang tanang mga tao, ako ang nasa daplin, nagsubo, naghilak. Na yung mga higayon nga, mag-self-pity ko, ate. Nga murabag, gidaog-daog kas kapalaran. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na himong mga bulan, na himong tuig, sa hinay-hinay, nadawat na nako. Nga humanami ni Rome, ate. Apan ang kasakit sa iyang gibuhat, nagpabiling samad sulod sa kong kasing-kasing.

to biabot sa akong kinabuhi si Marvin. Sama ka na ako, gikan usab siya sa sakit nga relasyon. In short, pareho ming broken-hearted. Mas gipili sa hinigugma ang iyang career o ambisyon kaysa ilang relasyon. Matod ko sa akong kaugalingon, siguro pinagtagpo gid mi sa kapalaran. Pila ra may sugilanon. Nagka-relasyon mi ni Marvin, ate. Nagtuo ko nga naka-move on ako, ang hoping nga maging okay na ang tanan. Si Marvin ang naghatag na ako laing higayon nga mahigugma pag-usab. Hinay-hinay mi balik ang ako mga pahiyom. Apan higayon na lahi na ate, wa na ko'y kumpiyansa, wa na ko'y pagsalig, kini ang nahimong babag sa mong relasyon ni Marvin. Nagtuo ko nga ako lang. Wa ko nagtuo nga akip si Marvin, wa na po'y salig. Nag-struggle po na siya ate para magsugod ko sa karelasyon. Pareho mi nakagapos pa sa kagahapon. Pareho mi ni Marvin nga naa sa proseso sa pag-alim sa mga samad sa kagahapon. Ate, sa akong side, naging higpit ko kang Marvin. Gusto na ako nga kanunin akong masayra niya mga lakaw. Dili lang niya matubag ang akong tawag, lain akong nahuna. Dili na ko tuyoon nga matagmawala si Marvin sa kumpananaw, murag gaduda na ako nga naa siya lain ate. Makita ganit na ako nga makikistorya siyang laing babae. Ako na siyang i-accuse ate nga ng babae. Samtang si Marvin na sab, masuko kung dugi ko makapauli or mag-overtime ko sa trabaho. Gusto na ako nga mag-masteral. Gusto ko nungagan pa akong kahibalo. Apansupak siya, nga ko nung mangandoy pa kung mataas ang akong posisyon sa opisina. Magselos na sab siya ate. Doon ay mahigayon nga magkalalis mi sa gamayng butang. Doon ay mga higayon nga pangutanon ko ni Marvin. Kung nga nung murag lisod ka na ako nga musalig na to kaniya. Mahilom lamang ko ate. Wa ako'y tubag. Tungod kay tinuod yung giingon. Bisag unsaon ako sa pag-ingon nga gihigugma ko siya. Apan doon ay bahin sa kong kasing-kasing nga mahadlok na ate. Nga masakitan. Sa matag higayon nga dili siya mutubag. Sa kong tawag, maghunahon ako nga base na nailain. Kung mayingon siyang busy, musulod sa kung una-una ang mga posibilidad, basig maminyo lang nigkaliit og lain. Kabalo ko nga dili na patas alang kaniya. At the same time, dili po patas alang kanako. Ang iyang way pagsalig, nga rin kanako, hangtod na realize na mo ate. Para huming wapa makamove on. O wapa makarecover. Sa trauma sa among mga ex. Pareho ming way salig. O pareho ming way kasiguruhan sa mong relasyon. Daghan mga pagduha-duha. Parehong nabuhi sa kagahapon. Mahal ko si Marvin. Mahal ko niya. Nasahid ko, ana. Apan, nga nung questionan ko lang perme, yung gugma ate. Nga nung amo mapasakitan among kaugalingon. Gusto ko maging sakto ang tanan. Pan ate, pareho ming way salig sa among relasyon. Unsay may namang buhaton, magbulag na lamang mi para malimta na mo sa hingpit ang among mga kagahapon. Ate, sayangan ko ba si Marvin? Or kami mismo kinahanglan nga mag-usab sa mong kaugalingon. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Melody.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo Melody sa imuhang pagpadangat imo sa watang ni atong tulumano sa sincerely Ate Arlene. Well, dasabdan tagid ka. I feel you. Imagine nag-date pa mo sa imong uyab for 7 years. Pagkaog magikasal, grabe ka unfair. Grabe ka. Wagi siya i-sign ba nga nabantayan nga nanay lain. Unya pagkaog makasal na dai. Grabe sa kauyab ka. Eh, pasal. Anyway, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jones na nato mga suking tik subay-bay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jones yun di asis. Gasigi ko ka...
2: Yes, paswerte ka to ni Genova and Ate Arlene.
0: Nagisigisgot na ako. Sigo ka bulol. Anyway.
1: Bulol.
0: Grabe sa na, no? Kanabang, Diginobs, pito ka to, kabalo yes. Na kaniya, kumpiyansa na kay kaniya, uyab mo, di ba? I mean, anang gabi, nag-date pa sila before siya gikasal pagkaugma, unsa bagyod. Na-shock na lang siya nga, hala, naminyo na, gikasal na sa lahat.
1: Feel ako kay estudyante ni Cap John tong lalaki kay di mo mag-inasapnan. Ha? Well, yun, di ba, master kayog, tago. Grabe, imagine, wala gito siya. Kasi hint nga. Yes. So, anday na, narilaing babae. So, more estudyante to ni Cap.
2: Bagsak to ni Genova.
1: Ay, nabagsak din.
2: Okay, gipasakitan mo niya ang babae. Sa URP, Manggod, mga palangga. Ang among motto is, kinanglan, dili.
0: I-accommodate lang.
2: Oh, wala'y masakitan niya kababayinan.
1: Grabe, bitaw.
2: Kasi mapagmahal.
1: Talagsaon rin yung lalaki nga di masapnan. Kaya ang babae, grabe, kaya nag-instinct ang babae, di ba? So, kung...
0: Basig, grabe po diyang pagsalig ba? Kaya pinang
1: ilang
0: routine, magkita sila, mag-date sila. I mean,
1: confident na kayo siya.
0: A night before, nag-date pa sila. So, kisa may nagtuo nga, kasal na ugma, ala, ikalain man.
1: Bastos kay nga laki.
0: Grabe, gid siya kaayo ay. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair. Anyways, affected ko. Bitaw, did you know, ikaw ang nasa sitwasyon ni Melody o sa imong buhaton?
1: Ako si Melody, magbulag na lang siya na iyahang uyab, no? Okay, kanabang, kung ikaw magod na lokong sa pariho magod sila, ma'am, nga.
0: Oh, broken-hearted.
1: Na, broken-hearted, pariho sila nga. Wala pa nila na-accept kung say na hitabo sila mga pass ba. Mm. Kay lisod magod kay na both of them, kay dili pa okay. Yes. Okay rin ito sila, ang isa lang ang dili okay, kay ang isa makatabang man.
0: Yes, mo-adjust man.
1: Pero kani, silang duha, puro sila mga toxic. So, yes. Para na ko, walay rason nga, musulod ka sa usaka relasyon nga, pariho mong duha nga, dili pa okay. Yes. Kaya hindi nga na, magsinakitay naman gihapon mo.
0: Correct.
1: No, kay, kanang ang healing mong gurusahay, kana bang kinahanglan ato asyang i-process pa ba nga dili bitaw ta magdali og sulod sa sakarelasyon niya kanang abi natong higugmata niyang ending daghan gitag mga traumas nga wala pa nato na process atong kaugalingon. If wala ba na nimo na process imong kaugalingon lisod kaayo na siya ilahutay sa sakarelasyon. So para na ko walay rason nga kana bitang mag sige pa ka og kanang kuan kana bitang magpadayon mo sa inyong relasyon niya di pa ka okay kay ako mamutuod jud ko nga ang tawo nga naay trauma kaya man niya nga kung iyan ang nadawat ha kaya na niya nga kanang musulod sa sakarelasyon bisan to na siya'y trauma pero kung as long as na process na bitaw nimo sa kaugalingon nimo ang mga trauma di na nimo i-project na ang mga trauma sa ana nga tawo pero tungod kay silang duha sa iyang uyab kay naay mga trauma murag ana ba gubot sila kapoy
0: way salig. Oh. Di lang katubag nagduda na siya kay of course wagani siya ka bantay ato iyang first boyfriend for 7 years nga nanay lain
1: ug ako but si Melody ma murag maghadlok na sa kuyab-uyab kay kana lagi 7 years di na lalim nga trauma nga
0: wala gay hint ba bisan gamay nga naglai na
1: nanarang to if na history daan ang laki kay di na siya masyak nga sige na ko ang gid sa lain nya karo kana kay wala siya hint
0: so
1: grabe kasakit to kay wagi siya hint mo ni pinakasakit nga di wa kay idea ba nga nagloko na di ay siya. So,
0: correct.
1: Maski na kung ako si Melody, di ginabasawas nga maulian siya anak nga trauma.
0: Tinuod. Pagkapaita. Anyway, sige. Ato paminaon, ang ato URP professor, o si kasulti ni mo ka Melody.
2: Yes, ate, pero before ana, belated happy birthday and advance happy birthday para sa nung tuwika.
1: Nag-greet you na isang advance. Yay, gagitungan, ma'am.
2: Advance happy birthday.
1: Ay, taragin nga, wala kay mahay.
0: Di malimtan.
1: Oh, di malimtan.
2: Pero yung bibuha.
1: Ay, syempre.
2: Mga pala na tanang mga admirer niya, Carly. Hoy! Hanggang ganito sa birthday. Pastilan.
1: And of course, congratulations sa Nira Og sa itong Battle of Champions.
0: Yes!
1: Mga banggitan ng mga singers.
0: Grabe,
1: here
0: grabe.
1: And outside Bukidnon. Ate mga contestants from Jensen, yeah, na itagamisor,
0: yes,
1: Davao, and all around
0: grabe
1: Mindanao.
0: Grabe katalented yun ang mga taga Mindanao.
1: True.
0: Thank you very much. Thank you.
2: Nga nung nagatinda sa itong pertindaghan na Jesus, magpila man dahil mga admirer.
0: Uy, kalain man
1: yun. Nari, attendance ka?
2: O, mga admirer, pwede nagkana.
1: Kuyawan, sana hey, all.
2: Uy. Hingan ako, para wailalis, iraffol.
1: Bulot-bunot.
2: Ate, thank you kayo, ate. Please kayo, Ming, isami sa imong mga guest. No?
0: Giraffol.
1: Turo. Ito, giraffol.
0: Nagulat si Melody Camp.
2: Actually, Melody, nakoy nahinumduman ba sa imong kaagi, amigo nako, dugay kayo sila sa uyab sila, nalikat-likatan lang, i-assign ob layong lugar, no? I-assign sa layong na. Lugar, uyab good sila good, na-assign ob layong lugar, pila ka bulan na buros. Pag adto niya, dako na daig tiyan. Oh. Masakit pa to yung gibate sa imuha.
0: Samukay. Kanabitang pabisita ni mo sa imuha. Uyab, dako na din. Nakain na.
2: Nag-i-love you pa ng long distance.
0: Nag-long distance. Nag-skipas, nag-i-love you. Pabisita na dako ng tiyan.
2: Dako na din tiyan. Diba? Uy, pungahot yung pagkabayahan na.
0: Huwag kami sulting. Kailan ko
2: na. Kanang imong sitwasyon.
0: Kailan ko nang bayahan na ba?
2: Gamay ra kayo na. Compare ato nga sitwasyon, no? Kaya... ang problema ni mong Melody, kanang ni ang nasakitan lang ka, gidamay na ni mo ang mga kalalakinan. No? Wala pa kabuhat o krimen,
0: suspect na.
2: Si Marvin, suspitsado na. Mm. No? Kung imo nang bulagan si Marvin, putlon ninyo, ni mo ang relasyon ninyo ni Marvin.
0: Toxic naman.
2: Unsay may tabukit sa imong kasumbungan karon? Nagsamot.
0: Dapat nag-heal siya siyang kaugalingon, yes. Siya sa usta.
2: Dili, dapat magdinabangay mong Marvin. Sugdi sa imong kaugalingon. Dapat musalig ka kang Marvin. Kining babae mang good ate. Nakoy na ilan niya po no. Isa na babae niya po. Dagan.
0: Dagan siya kang ilan.
1: Dagan ka kay ila kap.
2: Di Genova.
1: Oh.
2: Uyab sila, uyab. Kining issue lagi sa trust ba? Salig ko no salig. Kining issue ka, kining dili ka kakuntag, dili kwan. Sige, sabot ta. Every alas 6, tawagay ta. O sige, para kwan. Pag alas 12, alas 6, alas 3, sana.
0: Tawag.
2: Karon, tawag alas 6. Ah, okay na, I love you, miss you na sila. Karon, alas 12 naman ang sunod.
0: Dugay pa kayo.
2: Itok na kay gulo. Ah, naman ka di alas 8. Baka naman ka nanawag alas 9 pa. Ano ba sa si pagtawag
0: alas 12, alas 12. Ganyan sabon.
2: Pero ting suko, Ana. Nga nung wala man nagkakatek, karon lang ka nakatawag, ah, kagikan. Mabitaw na, Melody. Kabo nga mga babae usahay, di so magpadako sa inyo, ha?
1: Hala. Ay, grabe siya, oh.
2: Nakoy na ilan si Makoy Galibog.
0: Alam nga si Makoy na yung paulitawan niya mo ulit sa iyong uyab. Sakto na ina. Na sige pa ulitawan. Uyab, may bawas sa iyong paulitawan niya. Niulit siya siyang uyab. Usa ko na lang siya.
2: Mangguna. Merese. Ingani mangguna. Ingani mangguna. Kining niyang. Wala mo ko'y kasiguruhan si Makoy. Dapat ikaw po palangga.
1: Sa lahi naman.
0: Abas na ikaw na si Makoy ka. Kung mag-uyab na tadi na kumuli din to. Ano
1: mo na, no? Grabe ka sigurista, no? Pag-i mo kung sakto, hindi ka muli na to. Ano, lugar?
2: Sakit ba yan? Masakit na. No, big. Kadang dili na si Makoy mag-ngitag reserva. Unya, pasalig-saliga ni mo. Unya, pag-abot sa panahon, dili man dai ni mo sugton.
0: Ay, ano dai mga lalaki, mga
2: kalayo
1: sa, oh, grabe kasi gusto.
2: Kalayo sa kamsawi.
1: Mahadlok ni sila mabakantihan, ma'am.
2: Ya, so sama sa imong kaagi, Melody. Akong nakita, kanang luoy lang kayo ang laki.
1: Wow.
2: Kaya dapat ikaw man bahay, ikaw ang una mag-adjust. Dapat wow. Pasagda lang ni mo siya, dili ka mag-demand og time, dili ka mag-demand og oras. Kana ba, kanang dapat saliga ni mo siya. Pag-ingon sa dili sa katawag.
0: Mulagi, magani na siya ni Salig sa iya, Marvin. 7 years, gani sila. Pagkaong man, napakasal, ga-date pa sila lang gabi eh.
2: Dili, si Rom man to iyang...
0: Mo, gani.
2: Oh, karon si Marvin, lahi man si Rom o si Marvin. Taro ako ng spilling, good? Rom, Marvin.
1: Pero mo lagi ka,
0: pariyo uyab.
1: Dili mo guna niyo malikay sa kababay. Kay isip o sa kababay, nga gikan ana nga experience. Dili na malimtan.
2: Kung tumano ni mo si Di Genova, maglaon ka na lang palangga.
1: Ay, dili, oy, daghan pag... Di, kap, daghan pag panahon niya iyang mahiliang ko galingon na apay mga lalaki yes. nga willing tabangan pareha siya nga mag-heal.
2: Sa na edad, sige rag.
1: Agoy!
2: Di ko na sa pamuyat kay binuangan lang sa babae.
0: Di, ang sakto gindi ni Koan, ni Melody ko, mangita siya kuyo ka, dili po parihan niya kaagad.
1: Yes.
0: Para masabtan
1: siya.
0: Para
1: masabtan siya.
2: Dili, dapat parihan ka. Mas matching kayo ni ate kay si Marvin nakatry na nga na siya nakatry na po na dapat ka balo sila mag-adjust na muli ni sitwasyon
1: dili sila kablog adjust kap kay ang individually dili pa sila okay so unsa nila pag-adjust sa isa nga wala pa man nila na process ang ilang mga kasakit
2: ay sus pag minyo nagoy mo diritsyo duwagot ang gatag minyo na si Marvin kot
0: nga naman kung minyo na ba mo dili na garantiya
1: wala
0: gaya
1: po'y garantiya no dili gaya po'y refund
0: ikaw na gaingon nga minyo lagi pero
1: dili resolution
2: ako mumili di tilaw-tilaw na lang eh.
0: Samok
2: ka. Kasamok ni mga laki nga mga wayinungdan. Pero okay. Para nako, kung bulagani mo na si Marvin, putlonin mo ang relasyon ninyo mo ni Marvin, nagsamot ka, misi ang imong kinabuhi.
1: Dili, kinahanglan niya bulagan si Marvin kay para siya si ang kogalingon, makahil sa siya.
2: Mahil, mahil dahil nang wala na kay uyab.
1: Mahil, oy!
2: Maulian ka kung na kay uyab.
1: Dili man.
0: Kanang maglong na siya.
1: Oh, kanang mahil siya, if ang iyahang uyab, dili niya pre experience siya.
2: Kalisod pagitang uyab, mabinin mo sayon.
1: Sayon, sayon ra, oy. Para sa mga babae, kap, sayon ra kayo pagitang uyab.
2: Gamay na lang, lalaki ka ng panahuna.
1: Ang mga lalaki ang maglisod ng pagitang uyab.
0: Ang babae, mututok lalas mata, kinuan ng
2: niyawan. Di Genova, di Genova. Kabalo ba mo? Ang ratio karon napulo ka babae, tulo na lang kalalaki na bilin sa kalimutan.
0: Basta di napulo ka, sure. Ka babae,
2: tulo. Ay, higit mo. Mawadaan mo, klaki. Kabo, baka palangga, ha? Palangan-langan mo, niya, naana mo inyong hinagugma, kabo, pakit magkigbulag. Ay, na, mawadaan mo, lalaki. I tell you, perting mo, yan.
1: Sawa mo, mawadaan mo, lalaki.
2: Naana kay...
1: Dili, gani siya kampante. Kaya nga, dapat
2: mas maayo na lang na kontra sa wala kay lalaki.
1: Mangitag laing laki kap nga kaya siya sabton.
2: Napulo ka, babae, tulora ka laki.
1: Ay, sus.
0: O sige, ano yung buhato ni Melody? Move on na lang sa siya. Yes, ang bulagas, Marvin. Kay both sila doon, di pa ready nga makigrelasyon. Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik yun po ng usahay, ang akong biktimo, tata, di ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hiblag nga kapalitong sa butika kay nadlok mo di ko. So, pagpaminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng several capsules o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adilano said, ang kayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidmon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa self-care, kaya disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan na kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, Mo na akong gitake for one way kaloy sa Ginoo pagpotro na ugad to sa hospital nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez 33 San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, baligtapan siyempre ato sa Nibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers from Jovito, Lagumbay, Mayang Adlaw sa Tanan. Pa-shoutout ko sa Lagumbay family, sa Mantikaw, Misa, Miss Oriental, si Kap Jun Jun, akong paborito kay daghan kayog katawanan nga tambag.
1: From Jared Cañete, Ate Arlene, saludo ko ninyo kay bisan unsa nga problema na agid mo'y maayong tambag.
0: Shoutout sa akong bana nga usa ka OFW karon nga anaa sa Qatar. Pero bigida ko siya ipatanaw sa replay sa inyong programa para makakat-on sa inyong mga tambag. Aron dili makahunahon na og binuang samtang anaa sa layo. Hinaot dili matakdan sa tambag ni Kap Jun.
2: Ayaw lang pa sa Pond Qatar.
0: From Jessa Turipalma of Tagbilaran City, Bohol.
1: Hi Ate Arlene, maayo kay naamoy programa nga dili puro kaseryoso, naasab katawa og inspirasyon. Lingaw kayo inyong programa from Dolores Cabahog.
0: From Aida Bulanadi. Ayan, shout out sa Bulanadi family sa Bidsayap Cotabato. God bless sa inyong tanan o padayon sa paghatag o inspirasyon.
1: From Arnold Pellegrino, maayong hapon Ate Early, pag-greet sa akong mama nga 72 years old pero fan gihapon kayo ninyo, Mama Nening Pellegrino.
0: From Ronilo Abad, maayong hapon pag-greet ko sa akong mama nga si Nanay Cora sa Bistic City, fan gid kayo siya sa inyong programa.
1: Hi to Jovito Racelis watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless o padayon sa paghatag kalipay.
0: Ati R, Ati Novs and Cap June, maayong hapon ninyong tulo. Shout out from Barangay Luok, Baez City. Permigid ko na minaw sa inyong programa. Salamat, ubulang tao, gig ko sa inyong live. Bisa ng hugas ko o plato naglaba, maminaw gig ko sa inyong programa. Sukat pa sa una sa wapa mo, nag-live. Minaw jud ko from Liza Byroy.
1: Ati Arlene, salamat sa inyong mga tambag. Dako kayo niya og tabang namo mga naigagian nga pagsulay karong panahon. God bless sa inyong program. Ati Arlene from Marites Canoy, watching live here in Carmen, Davao del Norte.
0: From Edgar Tulod, good PM Ate Arlene, dako kayong tambag, dako kayong tabang inyong programa, labi na sa mga OFW nga mingaw sa Pilipinas. Greetings from Dubai.
1: From Ronald Ebreo, mayong hapon sa inyong tanan. Shout out sa Ebreo family, diri sa Mlang, Cotabato, kanunay ginmi nga solid listeners ninyo. Imong tambag regyod o kang DJ Nova, ako ginaseryoso og paminaw. Usahay ra ko mo agree ni Cap John, pero lingaw kayo siya tan-awon og ma-corner na ninyo ni DJ Nova. Lisod yun iyang role nga sige lang tambag again sa inyo. Makita siya itsura, usahay nga gusto na gyud siya muuyon inyo. Keep it up, Cap, laban lang. And from Rose Pitchler, nagkatawa kong apilamino niya at early labi na ni Cap Jun sa mutan man niya ang problema sa sender.
0: Still, anyways, yes, sa Deginobs, um, say mo ika, tambag kang Melody.
1: Again, Melody, para na ko, no, kinahang, siguro ka ni Amo hang experience kang Marvin ba? Di hanin mo na-realize, hindi li pag-iday ka okay. So, kinahanglan siguro ni mo nga, ka na mag-separate ways sa mo, para ikaw sa imong kaugalingon, imong ma-process ang mga butang, imong naagian, no? Kaya dili lalim nga na kay trauma, kaya dili po yun lalim ang nabiyaan ra ka sa kalit, kaya nabiyaan ka sa eri o kalit ba nga, wagi panamilit bisan gamay. So, again, Melody, kinahalin mo hatagan o panahon ang imong kaugalingon nga ma-okay ka o galing man maabot ang panahon nga para magod na ako, ma'am, dili necessary nga mahil na gid ka ayak na masulod sa ka-relationship. Ang importante ramang gid diha kung kinsa ang imuhang mapili nga ka-relasyon. Kay kung makapili kag tao nga kaya mo adjust, kaya mo sabot, kaya mo uban sa imuhang healing process, mas okay. Pero sa nahitabo mong gud sa inyo ni Marvin kay pareho mo og ka ng sitwasyon ba nga way pagsalig sa usag-usa, walay ka ng kuan, baka ng insecure sa ilhang kaugalingon. And siguro mo po na kinahanglan nga buhato ni Marvin. Dili kinahanglan niya inyong ipugos ang inyong relasyon. Kaya ang ending mong gunana, magsakita ay ragihapon mo. No? Yes. Dili gihapon mo mag, kanang magkasinabot ba? Kay biskan biyaon sa nato ka-love ang tao kung wala tayo pagsalig, wala tayo an assurance or wala insecure ta, dili gihapon mag-work out ang inyong relasyon in the long run. So again, okay, hatagig panahon imong kaugalingon nga ma-okay ka, ay akamu testing usab sa natang sa gugma. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun Diasis, imong tambag para ka Melody.
2: Yes, Melody. ang sakyanan nga way reserba kuma flat disgrasya.
0: Aray.
2: Dili na yung ka-move on. Tistiga rin mag-drive og sakyanan, wala kay reserba, biyahe ka, pag flat, wala na. Dugay kayo ka-recover. No, so sama sa relasyon, bisag kinsa nga lalaki ang imong mahimong karelasyon. Kung dili ka mag-usab sa imong batasan, dapat sabto nimo ang mga batasan sa lalaki nga ingana din na usahay. At tambag nimo para dili ka samot nga makaluluoy, dapat dili nimo bulagan si Barvin para na kay kasiguraduhan kay ang gugma way kasiguraduhan man ang tanan. Sama sa giingon ni Dejinova, dapat mangita kag reserba.
1: Hoy!
2: Para kung kalit na po mawala, ang lalaki kay dagang temptasyon, manintal ni ining kalibutana, niya normal usahay sa lalaki nga matintal, niya umoy mo kasing-kasing ni lalaki. So sama sa giingon ni Kuya Jimar, mauko nung awagin siya nag-stick to one ng relasyon. Kay di kalikayan, bisa kung saan niya kabuot, matintal git siya.
1: So,
2: dapat kanang dili nimo bulagan, dugangan lang nimo para kumawala ka sa hanap kay reserba. Sa gihapon, kini si Kuya Kap Moingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan na nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, delikid sa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee among gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
12: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat ka nimo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Melody. Sa imo papadangat ni mo suwatan po niya atong tulungan naman sa sensor li Ate Arlene. Kinila ako masulting anak ka nimo. Emotionally, dili pa ka ready para sa usaka relasyon. Unfair para ka nimo, unfair para kang Marvin. Tungod kay pariha mo o gibati. Wala mo'y salig tungod sa inyong mga nangagi. And lisod kayo nga mabuhi mo sa inyong kagahapon nga lahi naman imong kauban karon. Unfair para ka Marvin. Ug unfair sa para kanimo nga doon na pa'y mga trust issue ang matag-usa para sa inyo ha. Ang pinaka-best, distansya sa mo sa usag-usa. Kumbaga, taga-isag chance inyong kaugalingon nga makaginhawa sa. Kay, base sa imong sulat, emotionally, dili pagka-ready. And dili gyud ka malipayon kung ang imuhang hunahuna dili pa stable pag abot sa imong hinigugma. Pinaka best, tagaigdiyas imong kaugalyon nga mag-enjoy, tagaigdiyas imong kaugalyon nga maka-recover, maka-move on. And pag abot sa mga panahon nga ikaw na mismo ang mangandoy nga makabato na kag hinigugma, tingali. That's the right time nga musulod na kag another relationship. Para nako sa pagkaroon, dili pa yung ka-ready. Bisag usay imong gusto may tabo, di pa yung ka-ready. Tungod kay naapa sa imong huna-huna ang mga kasakit sa kagahapon. Wa kay salig. Og lisod ang relasyon nga wa kay salig sa imong hinigugma. Mel.

0: very much sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon nang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Well, stand by karon taod-taod. Alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Most sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga rin salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya purok 11A bagong taas.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang Nan's Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Jan, unsay angay kumbuhaton 3 months na nga wa ko giregla agoy. Batio na ko ang kaluya sa lawas, 48 years old na ko. Loss of libo na bukid nun. Dili pa ba ni siya sign nga murag mag-menopause siya, Doc?
1: So, naay mga possibility mga kanans.
0: Okay, 48
1: no,
0: naman.
1: Naana sa yung natawag na to ng mga perimenopausal syndrome mga kanans. Kaya consider na to ang iyahang edad na 48 years old.
0: Oh, yes.
1: So, halos sa mga kababaihan karon na nag-edad na mga 45 and up, ang ubanan na nag-start na sila o mga perimenopausal syndrome and then ana-ana sila ay mabantayan ng mga symptoms mga kanam. Number one is irregular ang ilang menstruation.
0: Okay.
1: Then ana sila ay mga unexplainable na mga gipangbatyag sa ilang lawas. Halimbawa, parang dali na sila masuko. Na parang moody ba na wala man hinungdan pero murag lami iwal, lami ikasuko. So, usan na siya mga kanans, no? Another one, yung kalit na manginit ang ilahang lawas, okay, na pero murag katunga lang. Mga nagkakaroon ng mga hot flashes mga kanans. So, dala ka na siya sa mga perimenopausal syndrome. And then, sometimes, pati ilang BP, ang ilang blood pressure, nakalit-kalit lang na mutaas. Na parang walang hinungdan mga kanans ba. And then, ang uban po yung ano nila, kaning mood nila mga kanans na kalit lang mag-uol, kalit lang ma-depress, na walay hinungdan. Kalit lang parang matulala. So, kinitatanan mga kanans is mga symptoms sa ginatawag nato na perimenopausal. Lalo na kung nagpa-laboratory ka mga kanans. And then nakita sa imuhang laboratory, giingnan lang ka sa imuhang doktor na misis, ang resulta sa imong laboratory, normal man siya. Walay mga abnormalities. Okay, nindot yung resulta. Pero talag sa dili ka mutuo kay ikaw mismo, nakabantay man gyud na naay something wrong sa ako ang lawas, naay mga abnormalities, na ako'y mabatsyagan, na malain, nakalit-kalit. Kinitanan mga kanans, balikon ko, dala siya sa changes sa imuang hormones or nagkakaroon ka na ng perimenopausal syndrome. So, unsa ba ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na anaay perimenopausal syndrome or nag-anto sila sa menopausal syndrome mga kanans? So, unsa ba ang problema sa mga perimenopausal syndrome? Unsa ba yung root cause na ay changes sa ilang hormones na ikalit na pagbaba sa ilahang female hormones? Unsa ba yung female hormones? Mo kini yung estrogen hormones. Yung estrogen hormones mo kini ang nagahatag og kalagsik, kataas og resistensya sa mga kababaihan. Ang estrogen hormones mo kini ang nagahatag og blooming sa ilahang panglawas, sa ilang aura. Kumbaga medyo mugawas ang ilahang pagka-feminine sa ilahang panglawas. And then makahatag siya og nindot og maayo na skin o hamis sa mga kababaihan. Muna mga kanans na dili na to ikadinay sa mga kababaihan, when the time mag-start o nindot ang ilahang estrogen hormones, lalo na sa mga kabataan bitaw na nagdadalaga, makita yun ni mo makabantay na nindot kayo iyahang face, nindot kayo iyang skin. Bisa tingin mo sa una, kapangit man ni sa una sa iyaha.
0: Kalit magkagwapa.
1: O kalit raman ni gwapa. Unsa man yung skin niya sa una. Pero kalit raman ni hamis ang skin sa usa ka babae. Tungod ka na siya sa influence sa iyahang female hormones.
0: Yes.
1: Particular na yung estrogen hormones.
0: And kanang estrogen, makita gid nato sa cervix care.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Mo na nga di na gyud ka magproblema kay ayha po nato na discover, Doc, and the late nato na discover. Tingala ko ngano ang mga mo gamit sa cervix care, lahi gyud ang ilahang paminaw. Ay mo balik og magkaroon, oh yes, makababatanon siya at the same time late kay na discover gyud ana dek effective dili lang sa mga matres, dili lang sa mga uterus kun dili makapabata ang cervical
1: anti-aging kumbaga.
0: Yes,
1: mga
0: anti-aging tungod sa estrogen niya, doc.
1: Yes, Dr. Arlene. So mao na mga kanans, no, kung makabantay mo mga kanans na katong mga problematic nag early bitaw sila nag menopause, makabantay mo na dali ra kaayo nagkaroon ng mga wrinkles sa ilahang lawas. Dali ra kaayo nang yat-yat ang ilahang mga skin. Dali ra kaayo magkaroon na parang dry ang ilahang mga skin, mga kanans. Kay tungod wala na insakto sa proper distribution sa ilahang fats. Kaya ang estrogen siya manggod ang numero uno ang nag-distribute sa fats sa lawas sa mga kababaihan. Mo na mga kanans, no, makabantay mo na bisan ino ninyo ang mga kababaihan na chubby siya, pero nindot ang iyahang pagka-chubby, mugawas gyapon ang iyahang pagka-sexy sa iyang lawas, mugawas gyapon ang iyahang pagka-feminine sa iyahang lawas, kay tungod kini sa influence sa estrogen hormones na magmuhatag og feminine look and then muhatag siya sa pagka-blooming sa usa ka babae. So mao ni mga kanans, Cervicare brand herba capsule. Kung ikaw nagaminopause na dapat unta dili pa, then tanaw ninyo inyong family history mga kanans, no, sa mga kababaihan. Ang ako abang lula, ako abang inahan, i-check ang ilahang history sa ilahang kung kanusa sila nagminopause. Kung ang ilahang nagminopause sila, naa sila sa mga 50 and up 60 ang ilang pagminopause, and then ikaw mga 40 pa lang, so pasabot nagkakaroon ka ng hormonal imbalance and then too much stress sa imuhang lawas, muna nagkaroon ka ng early menopausal, which is dili siya nindot mga kanans. Para malikayan ang mga menopausal syndrome, malikayan yung kalit na pagyat-yat sa mga skin sa mga kababaihan or mga aging sa mga kababaihan, Cervicare brand herba capsule. Pwede imnon ang Cervicare brand herba capsule kung hormonal imbalance, kung nagkakaroon ka ng perimenopausal syndrome. I recommend to take Cervicare brand herba capsule, one capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, so 2 capsule matagabiin na lang mga kanans. Kaya para ma-maintain na to yung nindot na hormones sa mga kababaihan. So mo ka to, no, ang ako ang mga advice sa mga kababaihan na naay mga perimenopausal syndrome.
0: Ate Arlene, akong anak babae na siya rhinitis. Sigig atching, labi na sa sayo sa kabuntagon, unsay maayo buhaton.
1: Okay mga kanans, kani mga rhinitis, sinusitis, ang isa sa maka-trigger ani, number one is yung hypersensitive ang imuhang sinus glanimo, ang membrane sa imuhang agianan sa hangin sa imuhang ilong.
0: Oo nga naman, Dok, labi na sometimes na edigmata sa buntag, kaya kalit lang ka for zip unon.
1: So, ang common na mga kanans, no, is tungod sa medyo hina ang imuhang immune system or yung immune
0: or
1: system ni mo. Then ang imuhang immune system mga kanans is medyo hyperactive siya mga kanans. Kaya supposed to be naaman ko na siya na umbaga ano siya ba na dapat yung immune system nato within the normal ang iyang function.
0: Okay.
1: Dili po pwede na masubraan siya ka-hyper. So muna ang ingon mga kanans ba, dili maayo yung sobra, dili po maayo yung masyadong mababa mga kanans. Dapat yung immune system po nato is anaaragid siya sa ginatawag nato na within the normal na level niya. Okay? Kaya kung musubra kataas mga kanans, no, ano man siya, masyadong sensitive. So kung masyadong sensitive siya, mauka to, no, na gamay lang na bugnaw, gamay lang na abo, gamay lang na aso, ang imuhang sinus dayon muhubag dayon siya. Then ang may tabo din ana, ang pasyente magkaroon ng rhinitis, may sinusitis, magsipo na din siya, magsige na dayon siya og pangatsi mga kanans. Unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton kay para kumbaga ma-realign nato ba, maibalik sa normal na dili mahimong sensitibo ang ato ang immune system. Number one mga kanans, no, of course, vitamin C. Importante na siya mga kanans. Yung vitamin C na ascorbic acid siya mga kanans, no. And then vitamin B complex and then exercise. Okay? Exercise usag yun siya sa dakong ikatabang para makontrol, ma-minimize ang nagkakaroon ng mga sinusitis, rhinitis, or nagkakaroon siya ng asthma, mga kanans.
0: Okay.
1: Kaya kung dili mangod ka nimo, magsigkag exercise, then wala kay mga vitamins and nutrients, mas mugara siya. Gamay bikil, mutukar dayon siya, mga kanans. So, mga vitamin C, dako kayo katabang yung vitamin C with tawa-tawa.
0: Okay.
1: So, 2 capsules every morning. And then, non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, kay tungo taas kinisya o vitamin B complex. Then, exercise every morning. I required 30 to 45 minutes yung exercise na mo every morning, mga kanans.
0: Okay.
1: Kay para ang imuhang lawas makakuha siya og nindot na momentum para mas mutaas yung resistant niya na dili siya basta-basta na magkaroon ng sinusitis or rhinitis, mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene, kapila imnon ang remind choco sa bata. Actually, it was a day lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kausa lang sa skadlaw. Kay kanang usa ka tasa ngay may butang sa bata nga hot choco. Enough na kayo na sa isa ka adlaw. Mm-hmm. So bali, isa ra gyud ka sa shake every time nga mo inom every day. Isa ra gyud ka sa shake. So, iuna na lang ka simple. Ate Arlene, ugdog dyan, aslang ko sa tambal sa... Akong dalunggan, mihubag manggod ni siya. First ani dok, kay sakit. Dayon gipislit na ako. Murag ni shock. Karon murag nagkadako ang burot. Salamat. Ako na yung hubag sa dalunggan niya. Gipislit
1: okay, mga kanans. No, I recommend mga kanans na adto na lang ka sa ENT.
0: Uh-huh,
1: para
0: check na lang yun.
1: Makita gidad to kung unsa na itabo sa sulod.
0: Yeah.
1: Sa imuhang dalunggan.
0: Mm.
1: Kung naabay mga infection, naabay mga fungal infection, kung naabay sa mga nana, or unsa ba ang mga changes sa sulod sa imuhang
0: kaya
1: dalunggan.
0: Kaya dili ta basta maka-recommend unless nga makita siya kay hubag manggod.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Kaya sensitive ra ba ang dalunggan, Dok?
1: Yes, Ate Arlene. So, ang atong mga kanans no na maagapa nato na dili madaot ang iyahang pangdungog, dili madaot ang sa sulod sa iyahang dalunggan. Mas maayo man to mas early na makita dato sa sulod para at least mahibawaan din nato kung unsa yung findings, kung unsa yung problema gyud sa sulod. Then kung matagaan ka na og mga findings na maokini ang findings na nakita dato sa sulod, then in that time kung masulti ninyo sa ato apod na maokini na nakita dato na ay infection sa sulod sa dalunggan or na mga nana sa sulod sa dalunggan, so maka-advise gyapon kita kung unsa ang angay nimo na pagabuhaton. Halimbawa kung ay infection, so pataso nato yung mga antibacterial sa sulod sa imuhang lawas, mga kanan. So sama sa pag-inom sa non-serba capsule and then yung pamaagi para matanggal yung nana sa sulod sa imuhang dalunggan.
0: Okay.
1: So isa ka simple na pagtanggal sa nana, no, kung naamay yung mga manggawas bitaw ng mga secretion sa imong dalunggan, mukuha ka o kini cotton. Tuyo ko ni mong cotton na medyo mulaba-laba siya na parang mahimo siyang stick.
0: Okay, sige. Oh. So, moto siya murag ikuan. Nga walay sulod nga stick sa sulod.
1: Yes, walay sulod na stick, mga kanans, no? Yung cotton murag ipalaba ni mo siya. Na dili ibitaw siya na matanggal.
0: Okay.
1: So, ang may tabuan ng mga kanans, na katong murag ipalaba ni mo, moto siya isulod para makaabot siya sa tong imuhang nana sa sulod. So pag maabot niya yung nana, katong cotton, mahimo siyang parang tulay na ma-absorb niya yung mga nana. Kaya kung dili manggod ma-absorb yung nana, mga kanans mo, ito magsigi hubag, magsigi sakit ang imuhang dalunggan.
0: Okay.
1: So isa na siya sa mga simple na mga pamaagi para matanggal yung nana sa sulod sa imuhang dalunggan. Then isa po siya sa pamaagi sa paglimpyo, mga kanans. Ayo sige, ano ka ng mga kaning cotton buds bitaw na ipaslak ni mo na ipaslak, mga kanans. So lalo na kay nagahubag sa sulod, basin sige ni mo paslak na paslak diya, basin na imubuto, so mas delikado siya, mga kanans. So isa sa mga safety na pamaagi sa paglimpyo is kato, parang imuon ni mo na italinis ni mo yung cotton, then ipaslak diya para i-allow ma-absorb ang mga secretion sa sulod. And then once na limpyo na siya, mga kanans, pwede ka din kamukuha o cotton buds. Kuha din ka o non-liniment towel.
0: Okay.
1: Isok ni mo siya and then murag ipahid lang ni mo sa iyahang kilid. Kay para makatabang man to siya o kinatawag na to ng mga antibacterial para mamatay ba ang mga bacteria or na yung mga fungal infection. Pero dili ni mo iduot ta, murag ipahid lang ni mo gamay siya, mga kanans, patuyok sa imuhang dalunggan. Dili po di mo pwede na idasokid ni mo pag-ayo. kana siya sa pamaagi sa paglimpyo para dili na mukalap ba yung infection niya mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene, as lang ko ba akong lola kay sakit o gangulngol iyahang right nga tuhod arthritis ba kini? Dugay na niyang gibati yun sa iyang dapat imnon. Salamat. K of Miss Samis Oriental. Muna isagad nga sakit git sa mga lolo lola.
1: Yes, Ate Arlene, no, nadili na to. Ika din na yung mga kanans. Pag naanatay mga edad-edad, taas yun.
0: Baka naging napaingnan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Or every time na matulog kita, mga kanans, no? Bago kita matulog, ayaw kalimti ng panghaplas o non-liniment oil. Lalo na sa imuang mga kasukasuan kung asa permi nagasakit siya, mga kanans. So ihaplas ka ni ang non-liniment oil, mga kanans. Ikaw mismo makabantay, mga kanans, na dili na magsigi sakit ang imuang kasukasuhan matagbugnaw or mataggabi, mga kanans. Pero importante po, mga kanans, na naagid kita'y imnon. Kaya ang problema mangod sa mga arthritis at tuwa sa sulod. Hina ang iyahang production sa synovial fluid. And then, naasay mga deposition sa uric acid. Muna siya, pagbugna ang mga panahon, tukar, musakit yun ang mga naay mga arthritis. Kaya tungod ang uric acid, mugahi siya, din mutusok siya sa ato ang mga kasukasuhan. So, I recommend to take UAID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom para tanggal ang mga uric acid sa ato ang panglawas. And then, non-Herba Capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. Then after 15 days, pag okay na, pwede na lang dayon 2 times a day for health support. And then, non-liniment oil. Ayaw gyud kalimti para sa mga senior citizen or na yung mga arthritis, paggamit ka mo og non-liniment oil.
2: Galaw na matay igong oras sa atong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-Herba Capsule.
2: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
2: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-Herba Capsule. Karon ang non-Herba Capsule, gitawag nato na non-Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
1: Kaya
2: ba
1: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsules every day, mga kanans.
2: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at early.

0: isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
1: and syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervical. Dakod kayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Miraimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Oras sa Star Radio, 2:56.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw ka ninjong tra. Welcome na sab diri sa tuang pagpanaguban sa programang Balong Dagol. Yan, kumusta og? Maginaot lang tanganamos kada siga kondisyon. Sa panlawas karadlawa may gala. Adlaw karong Martes, August 11, 2026. Aga onya masaligan ang ato di ang tigmo 2400 kawaan og walo ka mga sundalo saging harian di gyud mudagan bisan pag rakrakan. Ama na siya unang ligaw-ligaw. Darita sa unang ligaw-ligaw nuibi. Aga paabot na may galang duha para makumplito mga kurimaw. Aga usab, paabot na sa mga tunggiandam karadlawa nga nasa Jod Bakam. Ah, nasa Jod Bakam. Magsugod na ta, diri sa to ang pagpataguban.

Oke, pertanyaan utama ikan lajur satu wang. Pag penagoban mga kurimaw. Nag-umol. Nag-hinol-hinol. Silang duo. Aga, dere tabi gala sa mga tubag. God pembalong akong atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay buwan or lampinig. Lito ng Balamban. Piyutur. Kumusta mga taga Balamban? Aga, manong. Ang tubag anak kay otot na nung, o lito gihapon ng Balamban. Meron mag-otot lito? O sa mga klase sa otot nga niyo? Ipit kayo.

Buwa. Okay, padayon tayo gala balo ako ang tubag sa imo ang atig mo kay aha ngipon. Okay? Og di apadayon akong tubag sa imo ang atig mo kay hak-hak sa lubi. Lito gyapon ng balamban. Og ang tubag long kay ngipon si Iro. Iro to. Wap agya po. Lang, ang tubag, mga sundalong gigapos o gipatay. Gikan daw nini turis ng Santa Catalina. Kumusta mga taga? Santa Catalina, mga palwa sa lubi. O gikan kang 209. Aga di abriod. Balaw ang tubag aguyang yang o si aguyang yang. O gikan daw kang kilas dumanhog. O si aguyang yang kila. Aga lang tubag kay mga pisot sa buhol. Aguy na kanya diha. Ah, daganda mo diha. Lang akong tubag. Ga-practice na og pana 28 ka buok lingin. Nga targeton og ang 28 ka tawo ang gatagsag target. Carmina Dagoy, Valencia Negros Oriental. Kumusta mga taga? Valencia Negros Oriental. Nadyo'y mga kurimaw owner og yuta. At tungod kay ang alagian sa taong komportable, ilang himuong miserable. Tuyoon og lawig hayop para ang tao matagbaw, matablaw. O sikad ang humayan og lamakan. Butangan naghanlapok mga tulibagbag. Away simba-simba palahubog. Kinsa man yun. Kinsa man imong hi. Ah, kinsa may gimini mo ni. Oh, okay, di apagilang text. Balong, ako ang tubag sa imuang tigmo. Ang tubag, anak, balong kay mga isda sa dagat. Wap, agapon. Og akong tubag. Balong, anang imuang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak, kay kuto sa ulo. Computer. Wapag yun, Japon. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang dudong may gala si Bo.

0: Agikan daw kag dudong may gala Cebu. Bye ba lang?
1: Ay bye.
0: Di ba, kanang mga iro, bay ba? Manggukod og tao mga gino.
1: Aw, naapoy manggukod, naapoy dili, bay.
0: Pero, akong ikatigadan, nga nung ang mamaligya ay balot na magsinggit-singgit pa, dili nila gukuran.
1: Ansa?
0: Kana nung ang mamaligya ay balot na magsinggit-singgit, dili nila gukuran. Nga nung ka na, bay?
1: Ay, naglibog ka nga nung dili nila gukuran na mamaligya ay balot na magsinggit-singgit? Oh. Ay alangan, di man sila mupalit. Pero kung mupalit sila, gukuro na nila.
0: Tuntog yan.
1: Wa, man sila'y kwarta.
0: Matoy pa siya, oh my God, lagi kang daw kang adudong sa Cebu, dong. Kumusta mang Cebu, dong? Ha? Mayong pag-uminaw mga taga Cebu. Balong akong tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak balong kay Rayo sa Ligid. Gamaya God 28. Di apagyod manay gunay. Kana 28 ka buo kusok tingo. Di kay duwara ka bata makit lang ingon.
1: Ang sindi nitong il.
0: Oh, sa una may gala ang manaygon, lamig ipaminaon ba ni duyog. O oh, sakto kayo mo nang kung nagkadugay, nagkaway lamig na lang. Tapos magsayaw-sayaw ra. Tapos mapatulog lang galit may ang sindi. Nagkaway lamig na sa. Aga balong akong tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak balong kay Tambubuan. Gikan daw kang Miriam Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og akong tubag anang imuhang tigmo long. Ayan. Ang tubag anak kay Sungkaan. Binyagong sungkaban. 28 sa kabuk ngipo, sungkaban. Aga, ang akong tubag, long anang imong tigmo kay Bato sa Pukot Computer. Wap, aga mo. Akong tubaglong anang imuang tigmo nagkagod og lobi gikan daw kang atata may gala sa Tunghaan. Kumusta mga taga Tunghaan? Sa may grado ni mo. Og akong tubaglong akay putyukan gikan daw akang JC Miguel Las Buhol. Kumusta mga taga Buhol, Piotr? Waay paghihapon. Akong tubaglong typewriter. Gikan kang Tuto Mabinay. Ayong pagpamina diya ato sa may Mabinay. Og akong tubaglong nag patingog og radyo. Gikan daw kang Diday Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og naghugas o si siya? O naghugas man? Pusporo. Gikan daw kang Iting Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ya pa, bato sa lighter ko ya. Gikan daw kang Ilin Bugo. Musta mga taga Bugo, Piyoto? Aga di apayod. Balong akong tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak long sa imuhang tigmo kay Kulungan ortang ka sa baboy. Gikan daw kang Lito sa may Balamban. Kumusta mga taga Balamban, Piyoto?
1: Okay. Ako ang tubaglong. Ako to lusa. O koto kunog lusa. O gikan kunokang. Birto Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol. Og Piyuto. Pag-iapon mga politiko na balong. Politiko. Politikal. Politikal. Di panyod. Maya long. Maya sa humayan. Gikan daw kang Bert sa Buhol. O ka ng Maya Bungol. Di ko ano. Ang Maya Bungol na sila. Na.

Anak kay Bungas Kape. O gikan daw kang Juji ng Buhol. Wa ay pagi hapaw. Okay, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw may gal kang Princess sa Cebu. Kanya si Tikla nga dalagang anak ni Balong. Tikla, tay, dalaga na magiging kaday. Huwag magminyo ka, pilihan ng Chinese ha. O ka ng insik. Ikutay, oy, ano insik mangyod? Para lamay kwartang insik ko dong. Aday, bili kong insik lagi tay. Ngano lagi? Kuhan man ko na sila, God. Unsa?

0: Okay, substandard. Og onya mga saligan. Balong ang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan, tubag na kulong. Asa imong tigmo kay ngipon niya. Computer. Wap agya po. Ya, lagi. Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Oh, nara ang tubag anak kay irong buh. Managan man niya sila bay. Ha? Gusto ka niya managan basta nagtao. Kuya, ganyang irong buhan ka nang walang itingugay bitaw. Oh, paak, paak. Di na ganyang imutingo. Akong tubagdong mga lansang ang agilansang sa kahoy. Agikan daw kang Robert Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Pulga sa Erolo. Long tubag na ko si mong tigmo kay Hinalay. Computer. Wap aga po. Wap aga po mga saligan. Og ang tubag long sa imuang tigmo kay Biring. Long, haluan na long. Agikan daw kang tunyo sa buhon. Wapagid gihapon ba? Oy, ikaduhang lingaw-lingaw, uno. Ha, one ato ikaduhang lingaw-lingaw. Paabot na may galang usa para makompleto mga wak-wak sa surtres. Ha? Mga wak-wak sa surtres, ha? Okay, long akong at tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Aninipot. Piotr. Kinumdong ko itong oh, gilamok ang bata.
1: Tay, gilamok ko tay. Nakilamok tay.
0: Oh, pamalo ang suga dong. Yan naman ni Sud. Aninipot lo kabuhok.
1: Ah, wag yapon tayo eh. Nagkuha mo silag flashlight. Mga marugi kayo.
0: Long akong at tubag anang imong tigmo. Ang tubag long sa tigmo kay Kobra. Computer. Long mga sundalo ganda silang katrining. Oh, gikan daw kang kuras buho. Pagi pag nag-train yung magsundalo, tano? Lahi man to akong silingan, nagsundalo kay pag uli kay sungkaban na makikbahaw. Ha? Sungkaban na makikbahaw ba? Long akong tubag. Mga libgos. Oh, gikan daw kang sini. Asa may Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og ang akong tubag. Long mga litra long. Oh, gikan daw kang Rome sa buho. Wap aga po na Rome. Linabhan. Ngasod sa washing machine. Digid na kadagan. Oh, gikan daw kang dayon may gala si Kiho. Computer. Aga di apayod. Akong tubag. Long sa imuang atig mo. Ang tubag anak kay bunga sa lubi. Computer. Wap aga po mga saligan. Wap aga po. Og mga trabahante na along. Nagwilga. Okay, gikan daw kang in-in. Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Computer. Computer. Okay, diretso may girl, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang nito may gala asa bugo. Kato sinri nga mo ato ay abroad kanang pre balong. Ay pre, mula kao kong abroad pre, mo trabaho ko pre. Ikaw akong nasaligan nga magtanaw-tanaw kang marini mo. Ay way problema na pre. Pari ba yataw niya amigo pre kita? Motong nilakaw may gala si Henry. Pagkalabay sa upat ka bulan, nawag may gala iyang pare Henry.
1: Ay, hello pre.
0: Oy, kumusta man pre?
1: Ay, okay ra kayo pre.
0: Kumusta ako asawa day? Mabangitan out and out bay?
1: Ay, sigon, sumagol si imong atugon ako gay. Nga, tanaw-tanaw na ako si Mike.
0: Mao, salamat ha. Imog yung kwan ba? Tanawag maayo, Pats ha?
1: Lagi Pats, may problema. Kana ganing, bisa ganing maligo siya mag-ilis. Gatanaw, ganing hapon ako. Ingon, may kadig yung balipa, tanawag yun. Bisa maligo, mag-ilis si Mads na.

Okay, balaw, tubang na ko. Ah, tanaw kayo may. Pare, baya yun. Aga, balaw, akong tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag ana longkay. Poultry. Oh, gikan daw kang dudoy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Madyang pagpaminaw ninyo. Aga, di apagyod. Balong ang akong atubag sa imong tigmo kay salampati. Dudes, asa may sikihor? Kumusta mga taga sikihor? Piyoto. Di apagyod. Mga batang kahig ulo na lo. Oh, gitigikan daw kang atan. Dumagiti. O sa nakaanitan. As mga batang kahig o. Aga akong atubag balong. Anang tigmo ni mukay. Mga sugnod. Computer. Agbalang, nagbuhat, nag-ampaw. O, ano man, kanyang magbuhat, nag-ampaw, magbuto-buto ngayon. Ano magbuto-buto? Koto na lang, Heidi, buho. Wap-age mo. Aga, padayon, tapos again, ang akong tubag. Long, sa imuang ating mo. Mm. Ang tubag, anak long kay. Kilat. Wap aga po. Wap aga po. Aga balaw, tagpilang remind. Ang capsule, tagkinsira. Ang remind, Choco Mix Junior. Tag 196 ang box. Korima, ha? Og tubag nung. Anang tigmo ni mo kahit ang butso. O, gikan daw kang hiner sa Bohol. Kumusta mang Bohol hiner? Og akong tubag. Balong bagtingan. Piyoto. Yapag yun si Pernalo. Or botones. O, gikan daw kang makoy sa Bohol. Wap aga po. Wap aga po. Og ang tubag analong. Nagdula. Nagdula. O sa magidula ML. Kaya bagay na palisturbo ng ML. Akong tubag balong. Mga batos sa dagat. Wap aga po. Piyoto. Okay, dito na may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang nasod nga pinakadaghan og university. Oh, nasod may gala nga pinakadaghan og university. Mao kuno may gala ang India.

0: Gini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginapit mo ng sahay, ang akong BP mo, kaka, di ko gusto nga mag-minsin ko kanina para sa hibag nga gapalitan sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan siya yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilianosa,
0: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul de Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, buddy.

today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits on the right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasta ka star, sikat na sikat yada. Have a good Tuesday afternoon sa tanan. It's August 11, 2026. Sa wala ka check diha sa ilang kalendaryo, kay busy ka ayo. Kaya ako na lang magpahibalo. So, sige mga ka-star, welcome sa tonga programa karon. This is Hapontastic. And ba sinatingala mo nga karon lang pugo na ka-onboard. Karon na pa dibalik ang ato ang sugang dagitab nun mga ka-star. So, sige. But it's okay, no? Kaya good, it's better late ang pag-onboard. Than never. Kasi ginaingon diha na. O kaya rin ang malate kaysa wala. Wala ka on board. Ay nako. Sige, welcome na usab sa ato ang laing hugna ni netong tulumanon karon. This is Hapontastic. Nya katong mo padangat sa ilang greetings. Unya na po'y pick up lines and hugot lines. Mahimo ra kay ninyo ng E. Padangat sa ato ang text line number. Ato ang text line number 0969-484-5454. And then sa ito pong globe, 0956-664-7734. Sa ito po nga live, nag-live po ko dito ang Dapita sa ako ang personal account. Pwede rin po ninyo dito ipadangat, no? Itong mga mahiligon social media. Magine ato ang naandan. Oo nga, mag-comment lang tayo dito sa ato ang mga amiga. So, comment lang sa ako ang personal account, that is MLabs mga ka-star. Pwede rin ninyo dito bisitahon. Unya, dropod mo dihag mga greetings. Inabanan sa inyong hugot lines and pick-up lines. Well, that's good. Ay nako, welcome sa tanan again and again. Onya, later on, balik lang ta ha. Play sa tagusong I Get Something Here by The Gabriel, entitled Out of Reach. Stay tuned lang ita, dari lang sa Star Radio FM. Once again, may hapon sa tanan.

0: Hapon, Beauty Soap Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayus Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Isay pangani mo nay
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matuong.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, okay, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
8: no, ang sabi yung tail?
9: Nang hubag siya maayo.
8: Nahubag ta nang
9: gigas. Kani yung inyo, abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
8: Punuan sa paha.
9: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. So, yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
8: Ya, karon, okay na yung bata.
9: Okay, na, kuan na siya. Makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
8: pa. Kailan na idadad to?
9: Kuan, 79.
8: So, sa mga naminaw karon ma, kung sa'yo ka-istorya ni mo.
9: Okay, umugamit sila ini. Kung tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
8: Amigos ko, pe, Regino.
10: Sadaka salamat, mga idol.
11: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
10: Okay,
11: giatake so... ko gatulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
12: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
16: Agunar maahito in retoso. Kagakarangan o sa aming shipper. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilian na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puson. Dinasakit akong kilid. Naayong wonder ko aning produkto.
15: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me, murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa puteino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay maminaw mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Emmy on Air.
1: Atong oras karon 49 minutos man makalabing alas 4 na. Sa kahapon nun, huwag ka mo ka nun na nagpaminaw lang gihapon. Sa Star Radio 98.3 FM, kaya basta ka star, sikat na sikat ganda. O kinimang oras mga ka-star, syempre, ato gining ipahinungod, pasalamatan sa mga kanunayan nga nagsuporta. Atong ipahinungod, of course, sa Shiva Essential Oil mga ka-star. Atong mga nagsakit ang kalawasan diha, tumaran dayon og tambal, sulayi og natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Okay, ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory and antimicrobial, also antioxidant. Typical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa epektadong parte sa imong lawas. Ubanan usab sa pagpamasahe. So, Shiva Essential Oil ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil mapalit gina sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yung staff din ha, no? Block time, there is a Star Radio ninyo madungog. Siyempre, dili lang sisagol sa mga produktong madungog ninyo, kundi naghatag-usab ka na. O papremyo. Speaking of papremyo mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. Muna siyang kapina at kapsul na mga ay papremyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. And sa promo 1, itong mga pinakadaghan nga Amigos Coffee nga empty box nga natigong, syempre makadawat gud na og 10,000 pesos. Og usab, sundan usab ka na sa 5,000 pesos and then right after that, 3,000 pesos and of course 2,000 pesos. Hindi mo magmahay kay dagko kayong papremyo ni Boss Angel. Onya sa promo 2, mani siyang Amigos Capsule, katong empty blister sa Amigos Capsule mga ka-star. Ang pinakadaghan usab ni Ana og natigong usab makadawat og 50 kilos nga bugas. Sundan usab ka na sa 25 kilos nga bugas og 10 ka kilo. Muna siya mga ka-star, no? May healthy ka na. Kikita ka pa. Boost energy. Supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now. Be healthy and be a winner. For details, message or call lang yun. Sa numero 0975-503-3857. Number ka na ni Josh Borong or ni Kuya Josh. Asa sa staff ni Boss Angel Shazon. Thank you kay Boss Angel! And of course, mga ka-star, ito po nga pasalamatan. Kanimong oras, ginatansob ka na ito sa St. Judel Funeral Home. Agipanag-iusob ka na ginumala ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po na ni Mutang Dia sa Maydakal Kalagkalag Ayungon. And for those nga mo, avail usab sa ilang St. Judel Karamay Services. So visit lang sa ilang limutangan sa Maydakal Kalagkalag Ayungon. So thank you so much Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Alright, sa itong mga Facebook Live viewers, mayong hapon. Sama ni Ma'am Dasel Francisco. Mayong hapon ka ni mo, Ma'am Dasel. And matod pa niya, shout out DGMs. Hello! Mayong hapon. Diya sa may Gumintok Ayungon. Barangay Gumintok, salamat. Ma'am Dasel Francisco, dagan kayo salamat. O mayong hapon sa ako ang mga kaparintihan o mga kahigalaan. Usab ni Loy Diimos, how are you na TMs? I'm good, what about you? And of course to Marinol Digel Libusada, hello DGMs, shout out. Hello mga hapon to Ma'am Marinol and also sa iya po nga sisterets nga si Ma'am Mildred Fuentes. Sunod nga mga sister Rakas din. And matod po ni Ma'am Mildred Fuentes, hello Diane, maying hapon, God bless it sir, o maying hapon usap, love you all. And also to Ma'am Doren Opada, hi, hello DJ, DGMs, nabalig yun eh, for sure. Sige, maying hapon, Ma'am Doren Opada, thank you so much sa pag-uban-uban. Uban-uban sa akong programa karon hapon tastic. And also to Ma'am Tata Karayday, hello Palangga Yummy MC, sana all Palangga gintang Ma'am Tata. Thank you Ma'am Tata sa pagpalangga. And matod pa niya, mayong half phone. And to Sir Noji Orbeta Digel, mayong hapon DJ, mga pita, lame. Mga pita o Milo sa Undred. Gisagol eh. Natay caller 5810 at ang taga-agpagtagad. Hello, mayong hapon.
2: Hello, mayong hapon.
1: Yes, mayong hapon. Ay, nag-feedback. Palayo taga-mice monitor, sir.
2: Ah, gisira na siya po ni Muligdi.
1: Ah, kisa ni Palihog?

0: Anak, wala gini ron, liwot na.
1: Ako rang gi make sure og kuan ba kaning makatubag ba?
0: Bangko bigdi katubag si watermelon ba?
1: Ha?
0: What? Watermelon.
1: Ah, uso man ni siya karon sa kantang sa YouTube ita. Watermelon.
0: Sayo man ka dide.
1: Oy, okay ra ikaw di umusta man ga?
0: Ay, kalawis ka dyan.
1: Oo. Kain ka ng advance Merry Christmas ni mo dia nilon.
0: Oh, salamat kayo, DJ. Sumay ako lang. Sumay mo ka. Mga ito po mo para Christmas, DJ.
1: Ako may una ni mong nakagreet. So, ako may mga ini mong Christmas.
0: Ay, kantaan mo ka, DJ.
1: Unsay kanta ni mo nilon.
0: Ang baby ko sa'yo, di magbabago.
1: Sige daw, kantahe daw ko kanang minus one lang. Yeah. Walay music, acapella lang.
0: Ah, sige ah, let's go, mo. Let's
1: go, Nilon. sige daw, here we go. Ay, wala naman ikanta.
0: Wala naman, sila sa akin ni Jay.
1: O, diretso nagkanta. Why music?
0: Ay, why music?
1: Sige, diretso ra.
0: Ah, ba't ikaw ni Jay? Why music?
1: O, ano ra? Pag-ibig ko sa'yo ay...
0: Pag-ibig ko sa'yo, di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iba yung...
1: Di nga.
0: Buong buhay kong
1: grabe.
0: Pinaalay sa'yo.
2: Guwapa ka.
0: At pag nawala kayo, wala na rin ako. Take another day.
1: Yay! Thank you so much, Nilon. Oh. Yeah, wala kay hugot lines diya, Nilon.
0: Ay, kuwara DJ ka lang. Sa tao, trako bro, DJ.
1: Ha?
0: Mag-retra
1: di. Sige, hello. First, it's a greetings ni mo ni Lon.
0: Ako na niyo. May nga po ni DJ.
1: May nga po.
0: Ini. Mulangira. Maria.
1: Mm-hmm.
0: Brother Levi. Ni Geraldine. Garson. Ang sayang ba na nga. Mga Sairo.
1: Alright.
0: Ni Rodolfo Rubio. Ni Benjamin Contila. Gilibay Garson. Gilma Pagran. Mateo. Ni Mario Gomez.
1: Mm-hmm.
0: Ring among babaw si Tenten Oscar. Namina ka rin nga nagkatawa. Ang gusto mo silingan niya. Wad Kanding.
1: Alright.
0: Si Jason Tabangad. Rubilin. Ni Bumili ito, Matiyo. Ganara, DJ. Salamat kayo.
1: Sige, Nilon. Mauni imong number gigamit ka ron, Nilon. Nawala nis, Nilon. Di na tumasenda na Gcash, Nilon. Thank you, Nilon. God bless you. Alright, so, to Ma'am Lucy Pontejos. Hello, DGMs. Yes, maayong hapon. Sa gwapo na kong silinga diyan sa may tampukon wine. Si Ma'am Lucy. Lucy Balasi. Maayong hapon, Ma'am Lucy. And sa bello po day ko ni Father Claro Hermosa. All the way from Mabinay, I guess, na karon diyan si Father Claro Hermosa. Salamat kayo, Pad, sa imong makanunayan nga pag-suporta, pag-lantaw dari sa kuang live. Every time nga mag-live ko dari, Pads, ha? Gusto mo ka niya, Pads? Keep safe always, Pads, and God bless you. And anyway, matod pa ni Father Claro Hermosa, mayang hapon DGMs. Good afternoon sa nimo, Pads. Alright, so, padayon mo diyan sa inyong pagpadangat sa inyong greetings. Inubanan usab sa inyong hugot lines and pick-up lines kay aturan ang pagabasahon later. Hello data sa ato ang Facebook Live viewers. Mayong hapon sa tanan. Di na ito matagsag tagsatagsag acknowledge ni, no? But sigon lang na smoke comment sa ito ang live, guys. Hi to Ma'am Kailin Santos. Good afternoon to you and salamat. Thanks for coming in. And to Ma'am Minda de Villa Ilaga. Okay, mayong pag paminaw ni Mudia karon Mami Minda. Mayong hapon idol Emil Loves. Sana all. Okay, so balik lang ta guys ha sa to ang programa karon hapon-tastic right after this break. So stay tuned lagi mo diri lang sa Star Radio.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 5, 2.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Fantastic na hapon!
10: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music!
10: It's Hapon-tastic!

Hapon-tastic. Fantastic na hapon. Hapon-tastic. Tinilang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: Air.
1: All right, sa itong oras 8 minuto sa makalabing alas alas 5 na di. Oh, kamo kadon na paminaw sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta ka star, sikat na sikat kita. This time check, ginatod ka na to, mga ka-star. Sa D3 Bayo, ang D3 nga may visi, ang visi nga may D3. Nabanansob ka na sa DTX Coffee Mix with ang palilib siya season the sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. And atupod nga ipanungod, pwede mong oras, surrender store. Kinsa po ito ganun yung magka-extra income. O ganun magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. Hadto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. Kung ikaw taga Himalalod, sa Gargoles Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Mom Lourdes and Sir Efren Boledo. And pwede po sila, pwede po mo contact sa iyang numero, 0919-412-2652. And of course, hello dito ni Ma'am Josephine Gilyepa. May hapon, TMs, and God bless. God bless you too. Daghang salamat ang may hapon sa tanan na nitanaw karon sa ako ang live. So please do share. And please do comment lang sa ato ang Facebook live. Game muna itong purpose nga ng live. Gidda ha? Ano mo ipang shout out ya karong hapon na? Yung mga minahal sa kinabuhi. Pwede ragid kayo na natong i-shout out sa way pagduha-duha. Sa pamang ipaabot din. Ala sige. Dumadami. Nilusot naman po nitong pagkabuhayan showcase, mga kasta. Play sa tagsong. Ito sa aning playhan kay medyo makuanta. Ma-shorta sa time. So, play na to aning song ni Kitchi Nadal. Entitled, Wag na Wag Mong Sasabihin. Stay tuned lamang iapunta dali lang sa Star Radio.
0: Yummy Ellie on air.

0: Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: Detribayo.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Swerte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
3: mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imo kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Pagkaon ako ang amo ang ato, gisagol ako sa iya ang taon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra pud kay mangitlog ang hinagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man yung tigi sa kabulan ang ito pa ila naman pang tuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
9: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nga gamit ang Wonder Animal Vita.
8: Oo, ako jud kay kausapan gyud ang among mga hayupan, ma'am.
7: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naa na himutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
11: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Good day, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kaya ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
13: Na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Fantastic na hapon!
2: Inubanan sa mga manindot ng music!
1: Manindot ng music!
2: It's Hapon-tastic!

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalir ako ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
11: Dragon Fruit
12: Gold!
11: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
12: Gold!
13: Pure energy.
14: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
15: Kan ko mangihi, kina ko kidney stone. Eh, lagi ko akyutin ko kugod sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ihi. Murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
16: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
15: O karon, kina ko sa mangihi, hayaan ako pag-ihi.
14: Wonder Panababalas, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: ka kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
4: and
3: more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
5: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines. And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
8: Yes.
7: Mayo, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya. So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit.

Oras sa Star Radio, 50 minutos man magkalabing alas 5 na sa kapunan. Kini mong oras mga ka-star. Panungod kini ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Adyan ko sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumal. O gayaw yun, dulat ang imong lawas mo, bigay panalip din na kadunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alka-C Sodium Ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutaan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa. Tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C D Alkaline Vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C protektado ka na siyempre sa pamanit. Hamis pajud ka. And don't you forget to sub sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. And sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas o kolesterol, dili ka tulog, halatila with disenyo, kinig mo sa sakit o balatian.

0: Yummy Emmy on air.
1: Alright, sa itong oras, 58 minutos man, makalabing alas 5 na sa kapunon. Before anything else, hello day ko ni Inday Ashley because she's watching right now. Salamat kayo, Inday Ashley, sa pag-tadaw din mo sa ko ang live karong hapon na. Oh, out na jud ko. I have 2 minutes more. 1 minute na lang yun. End na ko sa ko ang program. Hello day ko ni Sir Erwin. Pasensyamos din na tumaplay imong gina-request, Sir Erwin, ha? Kaya, anman ka na nga, naalanganin ta sa oras. And hi po day ko ni Sir Alan Bulak. Hello DJ. Hello po din mo may hapon. But anyway, mga ka-star, wala ko igong oras, manamilit na gugo sa kanginan. Kinala sabi niyo, ubos nga kanunin nga nagalagad, walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit talaga sa baginda. Salamat, God bless. And of course, amping ta kanunay sa ato ang mga lakaw. I love you all. Bye-bye.

0: available diha sa mga pharma sa butika sa inyong lugar, mga lods. Sa ato mga ka-star radio diha sa Tayasan, Abay Ray, latos na ba tayo dyan? Yes, karong orasa, arita sa pagpaminawa sa ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang ko kay Lord, nagkaragyan sa kukabok. Nag-iisap pa dyan kukabok. Ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na na ibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong digamit. Wala di ko itambal dito, marka na radyong Amigos.
1: Kusa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig, sa katuig kape, nga maurad yun na niya kong gamit, wala di ko itambal. Nga kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na.
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Nga, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Oo, kanang,
1: madami yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni taga-asa gani ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot, magkurog-kurog ng tail, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka ng hungwiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi lang ko kabakod na. Nag-gool ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, na. Nagpasalamat yung ko sa Talabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nga. So, August ko nagsugod. Nga. Nagsige ko ginong. Nga, pagka October, muna to na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Nga, kanang ang witir, gamay na. Nga, sauna ko, magsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello.
2: Ini kena bang kita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oh, kena bang sigid pangingo nya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno og muka bitang gagway nga ini nigkaot magdugo dayon nga. Kana labing ginukanuka ko gagmay ba? Atul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo?
2: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyan na dyan ko na ulian sa Amigos. Eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa Amigos. At karon okay naman ako. Tanan lawas. Upin na, wala na ko mag, ano bang, hili na mag-mulmul ako tiil, hili na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, pwede na lamang, kung kakurausas, o nga, kadi mong kubyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko, hilak sa kasakit ba, mulmul ako tiil, nga. Pagkatungan sa Amigos, naulian ko, kanang, di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na po diyan sa ubana, mamasahiro na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
2: ako. Oo, diyan pwede akong nakatapang ako, amigos, kay sukat siya po nakailom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala diyan ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na diyan ka nung isa katong pagbagyong tino, diregi, dihuba ko kayo. Amigos, amigos na may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-kanto.
2: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukar at ako, takit, amigos na may nakauli, waman di ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na din. Hindi ko magpakawa, amigos. Bisan, og, hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris, og kanang kada-adlaw, tulo. Pagkasunod-adlaw, tulo. Og nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasay, no?
2: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Straight-straight, Ragyod?
2: Oo! Oh, na lang din ay akong bisaligan. Kaya wakain ang kong amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katokin mo, Gwitter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko dito ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Nahed.
1: Mahed, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayaw ako pala, hindi mo kapaminaw sa radyo lagi. Nga, ko, nakita ko. Nakurat yun eh, siyempre. Kung ano ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na malang dali makatrabaho rin. Wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
2: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, yeah, bago pa jud kan bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
2: Oh. Oh, nagpa sugar po ato. Di man ko ning bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Igi magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka lang.
1: Ah, so kung nakay pa rin man.
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Niya, ano mo?
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
2: Niya, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, kani-kani, ano magbi, nakota na si Idol DT say, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man?
2: Maka kuan ko ba nga sa una katulad pa ko sakit halos akong bana sige panguhit mura gapon kay dili mo itik kay dili gito magamit kay ara lagi niwang na kay niwang kay ko sa una nga mura manggugog ka ng way kuan ba kung na kong bana at so nadlok na gali ko ba kasi hindi tagain ang bana pero karon
1: nga,
2: grabe!
1: Ang sinapit ng aking
2: buhay. Thank you kayo! Pagkinaan,
1: pagkinaan ito, oh! Patapinan na tugtunga sa takong buga, sumay!
2: Oh, thank you, Lord! Thank you, Kuya Islamo! Maunag din ay, pinakanindot na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natugtungan. 2,000 pesos nga cash.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige, nga. Unsay masultin.

0: los amigos copy, okay yun?
1: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Okay, kanang mura pag kampanan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Kanawat mo ko sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos ko, eh.
0: Okay, yan na guys. Salamat na. Kaya parang kahilak ko sa gunimo, eh.
1: Ano ang kayo na ko? Ang mabay, lalipay, manggubo tayo.
0: Lalipay niya kayo. Kaya
1: lalipay kayo ko ba?
0: Ah, sige, ingna niya. Si Junil, ha. Katong pagkanaon, ha. Napulo ka box ng amigos coffee.
2: Amigos?
0: Pero karoon, wala pa. May coffee, ha. Kanang hot-hot lang. O niya.
1: Nagbitay. Sige, bitaw, Lid. Panita, diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, naotdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, utna, tumuray ninyo. Tumuray na palit
0: na mo. Sige, kayo pangalan mo, Bibian.
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos, Leyte.
1: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa Pantalan.
0: Ah, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Ah, salamat, mabush.
3: Ya, sa nga pala nga, dagang salamat. Oras, alas 5:52 na sa kahaponon. Oras, ito na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ya, sa mga pala nga na to nga naakaroon, unsa pa'y ipaabot, ha? At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit lang ga. Para alas 5, alas 6, di ay. Masa ba na yung oras ha? Alas 6, ato tanan. Alas 6.15 nga palangga. I'm sorry. Abil ako alas 5. Alas 6.15 palangga hato dato sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. So, ang sa paigi paabot ha? Alang sa tanan, tataw kayo si Nanay Bibian. Alang sa tanan nga naminaw ay naglangan-langan. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacia sa inyong dapit palangga. Para makakutaw na sa mga produkto.
4: Kinahanglan lang mo inomog Amigos Coffee Lami Kini.
3: Yes, arita sa itong Amigos Capsule mga palanggahan kay humanaman tagpaminaw sa itong Amigos Coffee. Ato paminawon ni mga muhatag o testimonya na itungod sa ito ang Amigos Capsule.
0: Pre, yes. Mayong unto or mayong adlaw ni mo niya, Idol. Kisa itong pangalan doon.
5: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
5: Taga Tutulan, Dawis na, kuya.
0: Tutulan, Dawis, Bohol?
5: Yes, kuya, yes.
0: Diha, tagbilaran mo, tanda, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
5: Tutulan, kuya, Tutulan.
0: Tutulan, murag Tutulan, murag Tutunlan, dahil. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako ha, kuan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
5: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong tinatag ka o ganang ko, ano? Kanang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So, muno kayo na akong gitry ang pag-inom. Mga first ato, usa ka blister lang na napapabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro kuya, pag-inom na ko. Murag na-feel na ko nga na ay something na nagwan sa kuwang dito, ako ang digestion.
0: So, may mga na ko na kuwang digestion.
5: Kay okay. Na pagkaumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no nakita nako nga naay mga bula-bula.
0: Okay, onya onya
5: di sa kuwang kuan kanang
0: unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdaan nag sabon.
5: Dili ko yan, no? So, murag feel ako, kuya, murag na-detox to siya.
0: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. pag ini sa itong amigos capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
5: Yes, kuya.
0: Kanya, sige, sige. Para yun.
5: Moto, akong higo, han. Nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang pamati sa kuwang panlawas, natin mga pamati-pamati po nung, kanang usay sakit na itong panlawas, sakit-git ko, nga na. So, garon, namatikdan ako na murag okay yun ang higos capsule no kay nawag yun.
0: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong amigos capsule.
5: Yes, epektibo dito ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients day sa amigos capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ang ingredients, naali ni siya ay vitamin C.
0: So, which yeah, is... Yeah, naali vitamin C. So, naipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon sa Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo amigos capsule?
5: So, kung nag-iabog ko yan, no, kanang nakanindo na nanong, ha, sige, tag, well, nakainom tag amigos capsule, mura magsigi yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
0: So, sige, pangita, kisa may ipangita, ana, ingon si Anli Pop ko, na si Anli Pop ko sa live siya, kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
5: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kwan? Gato ang pares? So,
0: ayay!
5: Bati, na natin yung mga nagpaminaw nga kwan.
0: Ayay!
5: So, open rin na kuya, open.
0: Napin ang panawagan, Alipap. Gato ang Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, yung sana, kanang willing to mingle kakaroon.
5: Yes, kuya, yes, kuya.
0: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basitahin mo, dial ni mo.
1: Hi!
5: Ito ko, yan, no? Amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na ganyan nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya mag-open na, pero na-amaze ko.
0: Yeah, so far naman ay pinakabag-o na to, pero sa usalang ka blister na Idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
5: Yes, yeah, yes, yeah. Dito mo na-miss kay katong bula-bula day, ang kung ano na explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, nangingon si Juan, nangingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, na Carlo?
5: Kuhan lang ko yan, so atuwar man ang kuhan.
0: Ingon si Carlo, ingon si kuhan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito lang naman nag-comment kanina, nanginanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule ni interview, dito ni Uyab-Uyab, ha?
5: Pinag-uya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
5: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. So, saya itong dali, takapoy yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga... nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
0: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
5: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
0: Yes, sa nagagay, salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
5: Yes, kuya, sa tutulang daw is buhol.
0: Yes, nagagay, salamat!
3: Yes, nagang salamat pa rin, Carlo, sa tutulang daw is buhol. O sa nagpamatood sa kaipiktibo sa Amigos Capsule. Para sa tanan nga naminaw diha sa Baiz, mayong gabi po diha sa Baiz mga padangga, no? Sa mga taga Negros Oriental, doon lang mo sa mga butika o pharmacy. Here we go sa atong Amigos Coffee.
2: Hello?
6: Yes,
2: hello.
6: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
6: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
6: Sina nakakabuhan na gamit o Gamigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
6: November last year, so hapit ako mag-one year that came sa amin.
2: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
6: Ay, nagkalain-lain sakit na gano'n.
2: Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad pero nagkakit kong sakit.
6: Sila edad mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
6: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October. October, okay. So, din ako kabarog niya
6: sa
2: edema.
6: Kung sa ikos, ma'am, anong din nakakabarog?
2: Nagka-edema ko, nang hukong ako ang lapa-lapa padong sa akong tuhod ng hukong.
6: Kung saan siya, hindi mama mo, kuya, hindi yada?
2: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
6: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, nako'y acute kidney.
6: Ayan, kay,
2: ako
6: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
6: Dayan,
2: moto
6: dayan.
2: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
6: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na niya inom. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mo, di sa mood niya. Sige, sakit ba? Moto, ano pong gina na ko nag-introduce ako ang nga. Ah,
6: pinamay mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
2: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba?
6: Ning hatag siya reaksyon.
2: Oo, oh, oo, mura gibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa ipalpit kita kong dughan.
6: Okay.
2: Akong kabuhi, mura di samot, magrabi kita kong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom ako.
6: Okay, di ko na ni.
2: Oo, oh, di ko na ni mura guwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa ni kasing kape ha. Muta, gingnan ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. May tuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyong reaction.
6: Tas-taas na yung reaction siya mong lawa po, no?
2: Tas-taas kay siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
6: Kung sa mga sakit yung mga gawas atong ipayahupong ka.
2: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disbit na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na
6: ko nga. Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
6: Nasa day kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
6: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sagunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular. Ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
6: So, na-normal na siya?
2: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation. Mm-hmm.
6: So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na kaya sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am?
2: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo,
6: okay.
2: Ako kasi nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, giligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usad ako na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. Nagkakikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa tayo migraine.
6: Migraine,
2: migraine.
6: Oo, migraine. Tapos tayo migraine, ma'am. Insumiyahon sad ka.
2: Oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ko before, nga nung hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
6: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
6: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
2: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulid na kaayo kay taon. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
6: Ayan eh, balik na sa point.
2: Ibalik na akong point.
6: Minyo, tama minyo?
2: Hindi, sir.
6: Ay! Makapapa na ka, anak, dai.
2: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon to be, ano, kasi may fiancé na.
6: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung reaction primero, then soon, nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
2: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal dyo, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyo kaniya sa iyang tanang sakit.
6: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagito yung names one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
6: Catalan sa Lamintak
2: Norte.
6: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Thank you, sir. God bless.
3: Yes, nagandagang salamat sa mong testimonya, palengga. Ang sapay gipabot sa matagusta nga naminaw karon, duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Ha? Butika o pharmacy, sinyo na pit palengga mapalit ang Amigos Coffee and Amigos Capsule. So, tara, let's go na tayo kong oras. Dagang salamat ug maayong gabi, Santanen.

0: remix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Papalit sa mga butika.
2: Ito po ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na nuts o UID o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang excited mangod ko ma'am, ganit ko ang nakay. Sabihin ko yung programa nga. Sada ka siya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sakit na tipo, ganit ba si Ani kay mag-ayong mangyan, ngayon tinagod si Ani ng kanyang umupadak ni Ma'am Aileen. O, di ko din mo pagpabulag, anak, sigur din yung kapali. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayaw yung mong sakit.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klase mga loan sa abos lamang interest sama sa Rick regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
13: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
14: Ilan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
13: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang suhod.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa...

0: 500. Mă păriți să vă butica Nationwide.
1: DGX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500,
1: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
3: DGX 500. Ako si
4: Albert, nga taga Dumaguete. Upo ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose, mga kapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga panakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: niya nangita og gape. Kapi sa buntag, kapi sa ugto, kapi sa hapon, di ba? Pangape na sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ha! Sa pinakaduol, mga higala nga mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tunumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo, kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
0: Anyway, ay, sa mga gusto mo joining atong programa, lihog kog send mga higala sa inyong mga pangutana sa 0981-654-8967. Subo na ko 0981-654-8967. I-send dayo ng inyong mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500, sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala, ipangutan

yung atong duluman na. Hello sa itong mga viewers via Facebook, sa social media. Uuma, tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-sunby ni atong duluman nun. Hopefully nga mag-enjoy ta ni atong programa. And of course, naganda makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa Kabasco, Kapiskayo. Herbal maintenance. Ginamaintain nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga higala, ginainom nila ingon ang mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung sa man yung vertigo, lahi po itong kuanha vitiligo. O ang vitiligo, motoy skin problem. Ito mga puti-puti bitaw sa panit. O motoy gitawag nga vitiligo. Tuloy dagan rason nga nang malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasagaran na ay sobra nga pagkalipong. Gasugod kini mga higalas pagmata na tos buntag. Pagbangon na to. O kanang kalit-kalit nga pagbangon mga higala gikan sa paghigda nga mulingkod ta sa atoa mga higdaanan malipong tagkalit tungod sa diha-diha nga paglihok sa tong ulo muy usa sa mga rason no? Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard look siya, no? Makakulba. Actually, naka-experience ko, ani. Action yung kukulba. Pagbangon na kong kalit, mga higala, ni kalit, tugtuyo, kakumpanan na ako. May gani, nakagunit ko, mga higala, kay ni tuyok yun ang akumpanan na ako. Actually, dili siya delikado, pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit, diraan niya. Nahulog na rin kayo sa ga-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila ni kalit o kalipong kalit o mga parte sa tugan nga mo'y ga-kontrolan higala. Oh, tay, ha? Higala ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod yun din sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod din siya. Kanya, kinahanglan mga higala nga, kung action tag ka. Pwede mga higala, mga advice sa mga ENT doktor, pwede maglikayan na to ang paghigda-higda. No? Sige taghigda niya, gabertigo ta, musamot nagkalipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Munay pwede na to mga buhaton, no? Exercises. Tindog ka, hinay-hinay, then counter run na to mapalit. No? Nga tableta para sa may mga vertigo. Kung mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maa. Nahanglan elevated ang ulo kung naibertigo kung matulog. Yan. Kung gikan ka sa katulog, mga higala, mubangon ka, hinay-hinay yun. No? Dili kay mubangon dayon ka. Pwede ka mo takilin sa wala for 2 minutes. Then takilin. So number one, nga recommended na to ani, gawas ato mga exercises nga pwede na itong buhaton. Gamit mo og D3 Bio. Kay ang D3 Bio kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even fungal infection nga gagkahitabo sa imundalunggan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imundalunggan kanang pag-inom nato sa D3 Bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalunggan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalunggan. So muhubag na dirang vestibular kuan system.

0: sa Tundalungan mo na nga mag-kosog vertigo. So D3 Bio, the best pwede nga imnon kadaan lang. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa Dalungan ang buhaton ninyo, kuha mong cotton, ipuga ang D3 Bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa Dalungan ang cotton nga na ay D3 Bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay inyo ng pikason, panitan pikason, murag i-headset ninyo na kontabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imong Dalungan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, mag D3 Bio kada adlaw 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience testimonya. Nga vertigo ha, galisod og lakaw mga higala, pero gainom sa D3 Bio kada adlaw na tabangan. Ang D3 Bio sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Lipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang atong D3 Bio is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. TTX 500.
2: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan mag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score ganito?
6: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang may ali.
9: Normal lang yan. Walang perpektong buhay, walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix.
10: Now niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, laminaw. Kita na po, D3 Bio.

0: Dexter.
1: Extend. Food Superman for Man.
2: Pag-ITC para aron mo aptika.
3: Diba galimtan ganunay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang Mighty C. Muna yung pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit.
1: Mighty C.
3: Gapugong sa idan ba? Then, ang Mighty C usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot sa effect. Vertigo ha? Diba? Unsa gani itong vertigo gani? Katubang mura ka o buyod ba nga? Wag lipong-lipong ka. Mura ka gasakay o unsa na sakayan. Pasog timbang kung overweight ka, nakurakay ka, eh labing maayo. Like kaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, D3 Bio o Mighty C na sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ilaha mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi urban.

nga imnon na binagyuntong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. No. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa D3 Bayo. Ginamaintain nila ang D3 Bayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga Higalas Pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ning DTX 500 na itong D3 Bayo, naagyod sa maayong nga effects atong lawas. Ato man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na ito. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3 Bayo. Kung kita ko magka-senior ta, magka-edad na, dili manggod na ito, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siya ang role tira, 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis, nga stress ka ay ang ginamintain DTX 500 man o may TC kada adlaw. Kay lagi stress ka ayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintir ka, ang ginamintain kada adlaw DTX 500 man o may TC. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 o may TC. Oh, then ang kato may mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, litri bayo may ginaina. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, litri bayo. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na. Mix and experience 8K.

0: Station Radio, Star Radio.
1: Yan ato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
3: Suking tigpaminaw, Dok, no? Mm-hmm. Habang nagapaminaw ang programa karong adlaw, okay, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lamayo ihigop o drug coffee mix filled in one with insulin plant is sa panahon karon
4: sa mga ato, sa mga listeners, no? Sa Bisaya, sa Guminan ako, Dragon Mill. Welcome, welcome sa kamong mga suking tig. 9006-0950-4419-006. Just text me and call mga sala. Kinanglan doon natin daily supplementation. Attention is better than cure. Og dili angay kabalak-an mga sokin tig paminaw kay ang asa nutrients at saka nagadaing classes vitamin C. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, oh, og ang ato usab nga Dragon Masunan, basta skin rashes gani, o mangutana ng uban unsa may mga hinungdan. In our modern world, mga sokin tig paminaw, skin rashes can have many causes, ha? Reaction to chemicals man. Punjisop, siguro mga sokin tig paminaw, wag tangon ang inyong problema sa pamanit. Basta mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, barato na, epektibo pa, naana sa mga butika o parmasya Bisaya sa Mindanao.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao. Ato ang dragon fruit coffee mix 12 in 1 with insulin plant
5: sa akin isa pala.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran.

0: 6. Lain sa gahugna sa tuangat, muna ka mo di abay. Ala standby lang mo dayon nga paminaw. Ug do na may katambag, hala ato nga hatagan og panahon nga ato nga tambagan si Jean Chris kabahinihang problema. Usuliran nga gihambin diha siya nga dughan. Kay bisan pa man sa tinagsip nga tambag, makahatag nga nagkahupayan sa ato nga sik pamina. Kung do na mo'y gamay nga katambag, amo na nga hatagag panahon. Nga bisan pa man di ay sa tinagsip ng paagi bagulo katawa, smile, talidhay, munagin na yung patong sa tuang kalipay, kinahanglan nga mo smile, kinahanglan mo pahiyong, mo katawa, mo bahaka. Gina yung patong nga gamay ganing katawa, gitawag na siyag agik-ik. Daku-daku, gitawag og agukong. Dakunad yung katawa, gitawag na siyag agak-ak. Sige, haun niya. Alang sa mga mutambag di ay, maoning numero inong nga matawagan, mga bayo, matiksan, mga panawag. By Edgar. By Edgar Aranas. Kumusta ka di, by Edgar, di sa Barangay Kabulutan. Eh, Kabulutan, mag-iapon din. Kabulutan, mag-iapon din itong nahimutangan di. Diha sa bye-bye Kabulutan. Kina mother, Kabulutan, Daplin, sa Karsada. Sige ha. Ang uban ato mahigala, karon na lang kitiyo nato timbayaon kay daghan sila ato mahigala. Okay, standby lang mo diyan mahigala kay among nga timbayaon sa tong panag-uban sa tong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, kanta ni Engelbert Humperdinck, Love Me With All of Your Heart, akong idalit kaninyo nining attack na nining kagabhion.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini o nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So,
4: exploring the beautiful north of Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. 3-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Every guest feels at home.
6: Bunang lang sa eye drop, lamdag na akong pananaw karon. Dili na ako mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Coffee, Diabetic Mangugo, Cervicare.
7: Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max, Extreme na.
8: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at isog na ko gamit o Dragon Protein River Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
5: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
6: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balat dragon fruit gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take dragon fruit gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with dragon fruit gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-17858.
3: Pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit dere sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy sa Ayungon. Mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
4: Mga lamang sa kagahapon.
3: Sige mga bay, ato nga pagtimbayaon, ato nga mga higala karon nga naminaw sa ato nga tulumanon. Diha sa Mansi Bindoy ni Ma'am Lintugdang, diha sa Matuog ni Ma'am Alma Escarpe, kaobadibus Julio Escarpe, Ma'am Christy Taob del Monte. Yan sab, diha sa Kambay, sa mga Tanaid o Dibagyo pamili, Duran pamili, sama nila ni Day Ivy Tanaid, Inday Angelina Tanaid Dibagyo Duran, og ni Ma'am Alma ni Ma'am Irma Ortiga. Nakahinulog kong Ma'am Alma, huwag man na tumapilog sige tagtimbaya sa mga Jukinto pamili. Nga si Bay Michael na maday ka o ba niya ngayang asawa si Ma'am Alma. Sige, at nabayaon ta ng mga Jukinto pamili diya sa Barangay Kambay. Pinagluhan niya nila ni Tio Jesus Jukinto, Tia Elvi Jukinto, Madam Maria Bungangira, Bay Bobards, Bay Michael, ni Ma'am Alma, ni Ma'am Jorlene, insab ni Dong Alpe, ni Bay Jorel, ni Ma'am Michelle, atong kumari diha o kumpari sa mga Jukinto pamili. Diyan ni Pari Petring, nila ni Pari Nomer, ni Tio Bele, o ato may gala diha si Pari Junior Jukinto, may pong gabi eh, o ni Sangay Roni. At tanan-tanan diha, ang anaminaw karon, may gabi diha sa Barangay Kambay, nga naminaw sa itong atulumanon. Diapod sa magtuhaw, kanunay naminaw, why pakias si Bus Digoy Herodias, kabani Bus Dendo Avrencilio Vlog. Okay, always kanunay naminaw sa itong atulumanon. Sige na dito maglangay, itong hatag-patagad kini mga pagtimbaya, ganiharan eh, nga nagtimbaya itong mga higala dire, nga sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon, okay? Doon ay taas na pagtimbaya si Bay Idol Romnick sa Banal Goteb. Pa-shout out adol dira sa Pagatban Bayawan nila ni Boss Dani Espregera, din sa iha nga mga tao nila ni Jameson Grapa, Nursing de la Serna, ni Arne Kiliano, Leto Zero Ore Zero, Sido Candido, Nico Ampurado, Ryan Kapunay, Boboy Espregera, Tiyoy Manusa, Ronald Nadala, Nadila, Jumar Gador, Renard Manusa, Pastor John Sibion, naa sila sa MJ Construction nagtrabaho dol. Doon na pilain ang gikan ni Bay Romnick sa Banal Goteb. Na ako'y nalimtan dol, si paring Bunhok di ayaw kinalimtan ang Bunhok. Ayan nga kumpare si kaparing Bunhok, nalimtan ko ng mga bay. Doon na pilain mga pagtibaya dere, naapod naglantaw si Bay Roldan Unayan. Bay Roldan, may gabi eh. Dayon ni Nick Moto Vlog. Good evening, Dol. Shout out ko sa team SPX Express Rider. Okay, doon na pilain si Kunsial Nulvi Mabilog. Good evening, Bye Rooney. Okay, good evening. Sa tanan-tanan hanggang namin na karoon, maayong gabi.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo mamalipay
7: sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit sab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangnak buhol. Ang akong kasinuksian sa Nans Capsule, daghan kong limuhat sa manay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among limas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagid ng coffee? Ani ana, gipela ila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang dragon fruit, herbal capimax with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawid sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dulce ka mga herbal ingredients kini dragon fruit, herbal capimax with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatag ng pagtagad, doon ay mga higala na to. Nga mga nagtimbaya karon ini nga takna ini nga kagabihon mga bay na naglantaw diha to higala si Day Jalvi Alba. Maayong gabi diha bay. Nagabedad ni mo Day na po naglantaw si Day o si Bay, dili kay Day si Bay, Bay Willie Torres. Na po diha si Day Tanaid Rovelen. Hi kuya, good evening. Shout out ko diha sa ako nga mami ug daddy sa Kambay watching from Ilaya. Okay, duda pilain pagtimbaya mga bay sa mga higala ha. Diha sila si Bay Romnick nga sa Banal nga naglantaw sa to nga panag-uban. Okay, duda pilain gawas di Bay Romnick sa Banal Gotib napud si Bay Roldan Unayan. Yan sab si Nick Motovlog og si Konsyal Nolbe Mabilog diri sa Barangay Kabulutan. Sige, ato mga higala diha ha. Katong wapakatimbaya, halat timbaya na mo. Okay mga bay, doon ay mitawag o diya napalong o na tumatubag mga bay ha. Sapa ha, kajut lang ha. Itong landaon rin kasi ning mga higala na ito rin nagkauban sa itong katulumanon mga bay. Kajut lang. Okay. Okay, doon ay mitawag. Palaglata, huwag balik huwag tawag. Bay, hagikan sa 589. At usbon, sa mitawag na to sa 589. Palaglata, huwag tawag kay Juan at Kabantaya. Sabta nga nagtabit na. Diningatak, nilig gabi. Palaglata, tawag. At usbon, 589. Nakatapusan o 589. Palihuglag tawag. At usbon ha? Sa 589. Palihug tawag. Huwag balik kay nagtabi man ta mga bay. Kuna. Nasalikban po dere. Nga nasalikban dere sa to ang usang cellphone mga bay. Muna nga binakusa man itong murag na inireng. Hindi mo na itong matumbag. Sige, sa naminaw karon ha sa 589. Okay, dyan na. Nabalik na. Salamat ha. Okay, karon. Dito maglangay. At i-connect na itong linya. Kay dyan na. Nakikin ko ba na ito ang 589? Kajut lang ha. Okay, hello. May gabi.
3: Hello,
1: may gabi. Yes, ma'am, may gabi. Kumusta itong kagabihan karon, ma'am? Ma'am Len?
3: Hi, did you?
1: Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige.
3: Naayon mo ka? Ito itong motong ganyan itong itawag ganina katong kanyang bunitan.
1: Asa ma'am? Ikaw itong nakuhan. Kaya ka nang amo kuhan, ma'am. Kaya nang manginhanglan o wanted text met.
3: Oo.
1: Sige ma'am, sige ma'am. Hatagan takag panahon ma'am nga. Asa ka ma'am, taga-Tayasan ka ma'am?
3: Oo.
1: Sige. Niya pwede tumailhan itong ngalan ma'am?
3: Ha?
1: Imo ngalan pwede tumailhan o dili ra?
3: Pwede dili
1: ra. Pwede dili ra. Sige. Sige ma'am. Kayar kay kinahanglan nga kay gusto makang makabaton og textmate nga anda mga mohapuhap sa mga dughan ng takna ng kagabion. Sige, ikuan ma'am ang imuhang numero ma'am. Ikanang kanang ipabuhagay ma'am.
3: 0970880569.
1: Ato sa ba o subang ma'am numero ma'am? O subang numero ma'am?
3: 0970880569.
1: Unsa'y gusto nimo sa lalaki ma'am nga imo nga ganahan nga imong textmate ma'am?
3: Kaya
1: lang isa ko ang lady na isa sinabot. Ano, willing nga masusubsend. Kung sa ganahan mo, tagadayin nga
3: lalaki, ganahan
1: mo nga makik-textmate ni mo, ma'am? Ayun, willing lang siya ma'am.
3: Oo.
1: Sige, sige. Kung
3: makita
1: yun. O niya, kung makita mo, ano sa Boulevard, ma'am? Kaya nilot kayo sa Boulevard yung suru-suru yan, ma'am.
3: Ay,
1: next
3: man, di-detag na. Kaya ako nang-detag ba?

0: Sige. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Ya. Ado na kay ipang tibaya, ma'am.
1: Salamat.
0: Okay. Sige. Salamat, ma'am. Salamat. Sa iyo, mga gabay. Mato si ma'am. Dila siya pangalan apan. Siya mo ay nagkwad siya ngalan, ha, kay ganahan siya gandang makig tiksmith. Kaya kay bawal maguna nga kita mo yung mubasag numero mo na nga. Ako siyang pasabot ganihang buntag sa itong balita nga. O ganahan ka makig tiksmith. Ganahan ikaw, Lajoy, sulti sa mga numero, ha? Okay, salamat, ma'am, ha. Nga nabi na siya niya karon bitawag na Diyo siya kayo ako. Unyar gabi eh. Sa itong katulaman noon, mga lama sa kagahapon. Kamuli, ha, nga ganahan mo nga makig tiksmith ni ma'am niya. Willing po siya makikita ni mo pag may time. Kana ayang numero kay mo to yang numero nga gisaysay ka ganiha. Ini ako mang gitambagan si ma'am nga og makita-kita mo anha sa boulevard mo na nga pahinungdan tambog kanta nga naguluhan og boulevard gikanta ni Dan Bird.
2: Mga lama sa kagahapon

0: Food Supplement. Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
1: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
2: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone unsa pa kaha ka kusog kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo mapapalit usab sa nagkadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
2: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
2: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
2: Kun yes.
1: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
2: yes.
1: O kababainhan.
2: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
2: yes.
1: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
2: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan magugko sa gym ka. Hapon, pag-uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
4: Ah, imo na bukong binuangan ha.
5: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muhaplas nako. Uli unsa nako? title ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako po si Lord Desinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung greater niya sa kong arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
7: Isa yung pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio. Taga-asa sa ka, ma'am.
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Sa mo na imong bana, ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya. Kuan man na yun. Kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, tuang. Ang sabi sa iyang tail?
8: Nang hubag, siya maayo.
7: Nahubag tanang
8: ikat. Kaniyang inyo, abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
7: Punuan sa paa.
8: Oo. Nakapatay mi sa radyo, nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung bana. Okay
8: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
7: pa. Kailan na idadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray gino.
9: Sa dala, salamat mga idol.
10: Dragon Fruit Plus. Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag ma, dili mo kapuyon.
11: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
13: White Nights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Nights Dumaguete Pension House.
14: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
16: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-uptick og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me
2: on. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 25 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagko nga premium nga inunga, madaugan. Tingo mo lang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga makadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, dako mo chance nga mudaog sa 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Alang sa Amigos Capsule, mao kini ang inyong higayon nga madaogan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas batanong nga panit nga pinaagi nga sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, pwede mo nga makatext or makatawag ni maong numero ang 0975-503-3857. Amigos, be a healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog sa Star Radio Tayasa na ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6:30, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, uban ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanan ng mga parmasi, diha sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, o derusab sa mga munisipalidad o siyudad, deri sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan, deri sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Detrebio Food Supplement, mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Copper Mix with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Cane Extract Powder. DTX Copper Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, alayang musika alang kaninyo, gikanta kini sa April Boys nga naguluhan sana ay mahalin mo rin ako.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani ang Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's
8: Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
14: Si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal gani tumar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos na milabay sa last nebe. Okay mga bay, kini mga atag na gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Okay mga bay, kung doon na mga sakit, ay nga mga kalawasan, hala, ay mugwan. Agad nang makuli, hapla sila ng Siva Essential Oil. Tawag kayo kanyang Siva Essential Oil, ay piktibo kayo nga hapla sa nga kalawasan. Okay mga bay. Okay, niyang Siva Essential Oil, mapalit kini rin sa Star Radio Tayasan, diya sa Bago, sa panimalay ni Handos 38 Buyag, Slabio Karinal. Okay niya, arita sa dugang mga pagtibaya niningatag na nining kagabiun mga bay sa dugang panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, ano yan na ha? Ato ka lang taon, kinis itong mga higal na karun. Despikas, ato makita, malanta mga bay, ang pagtibaya ni Ma'am Alma Escarpe. Atong hatapatag niyang greetings mga bay. Okay, bato-bato, ni Ma'am Alma Escarpe, good evening, Byron ni bay, salamat sa pag-greet. Ano ni mo? Naminaw ko, great na po sa una ni mo ni DJ Maria Bungangira, lulais ka nga natulog na og sa ako ang abana, si Julio. Iyon sab, ako itimbaya sila si Jomar Lebet, Jana Cyril, Carl, Amar Sultan, Giancarlo og sa tan na lang nga na naminaw. Request kong song, Since You Bingan ni Edie Peregrina, gikan ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, kung giayod yun og shorts dream ma'am sa itong playlist, wala tay Since You Bingan. Sina itong gisla ni, itong paborito ni mong kanta nga naguluhan og Don't Ever Leave Me. Okay, kanta gaya po na ni Edie Peregrina nga naguluhan og Don't Ever Leave Me. Sige, atang na ma'am Alma ha, ang Don't Ever Leave Me. Sige ni Arta sa pagtambag na sa sugilanon ni Jen Chris sa ito ang atulamanon.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Lisod kayong huna-hunaon mga bay o lisod kayong balansihon kining kaagi ni Jen Chris. Kung diin mga bay, samtang nagtungha siya dito sa Dakbayan sa Giholngan, doon ay usa ka lalaki siya nga nakaila, mao si John Mark. Kinis John Mark, matupato niya nga susama lagi hapog kahimtang niya. Sama na to good mga bay, nga naminaw karuntak na gabi or sama na to nga mga kabusba nga igaw lang yun taon. Makakaon, sa kaadlaw na yun nga makapatungha o ginagmay sa ato nga anak sa pag-eskwila mga bay. Kaniya magkautang-utang pa. Maupo na, ang sitwasyon ni John Mark, impun kang John Chris o siyang nga pamilya. Kaniya, matupato niya gihigugman niya pag-ayo si John Mark. Samtang luyo ni anang tanan, doon na siya higala, doon na siya silingan, nga mao si Christian. Nga kung diin nagtungha sila dito sa kolehiyo, sa Giholngan, wala itong anong usang eskwilahan, sila mo'y kanunay magkuyog. Sila mo'y kanabang mag-uban-uban kanunay, paingon dito sa eskwilahan, pauli, mao'y kauban na si Christian. Kay doon na may sakyanan, kay arangan man, kurtahan man, muna nga, nanang panahon nga sila na di mag-uban-uban. Gawas pa niya nga kanunay sila mag-uban mga bay, kung doon na siya mga problema, tuition, uniforme, tanan nga mga gastuhan sa eskwilahan, si Kuwa na, si Christian na ang nag-abaga ni ini. Unya, kung doon na po yung problema ang mga ginikanan, yung mga igsuon, at tumang hulam o kwarta, akang Christian. Laktod pa itong pagkasulti, ang tibuok pamilya ni John Grace, si Christian mo nagsuporta. Maunay karoon yung mga pangutana, listen kay pangutana, asa may piliun niya sa duha. Ang tao nga iya nga higug mga mao si John Mart o si Christian nga karunay sa panahon sa inga mga problema, sa panahon sa mga suliran, sa financial, karunay abaga. Tungod niya itong panahon na mga bay, nakita sa duha ka ginikanan, sa ginikanan ni Christian, sa ginikanan po sa ni John Chris, nga, murag nag-uyab na sila kay sila magkuyog-kuyog na sa problema. Kanang mao ibutabang. Sa ito pa nakasabot ang duha ka pamilya, nga ini graduate na, ipakasal sila. Mano'y pangunta na ron, ani John Chris, asa may piliyon? Si John Mark nga tinuuray niyang gihigugma, nga mo iyang gimahal. O si Christian nga wala ni higugma apan sa tanan niya mga problema, mao'y nagpakabana, mao'y nagpaluyo. Bisan sa pag-eskwila, mao'y naggasto. Bisan niya nga mga igsuon, mao po eh. Kanabang nakatabang. Siya maginikanan, problema sa ginikanan, may nakatabang. O niya, ang pangutana, kinsa may ange pili o niya. Okay, akong tambag, ni mo, Jen Chris, basig makaingon ka nga, saman si Byron, di ba yung mutambag nga, kanabang mutambag nga, mura mag pabor-pabor sa may kwarta. Pabor man hinoon ni a Christian, abi kay may kwarta niya. Abi kay si John Mark may kwarta. Akong tambag niya kanimo. Dili ningon nga mun napaborta kay kwartahan si Christian niya si John Mark may kwarta. Ang ako yung katambag nga si Christian, God, bisa ka mo naminaw diya mga higala. Kamu naminaw diya mga bay. Ato na napabatudan nga panahon sa mga problema, maoy mitabang. Apan si John Mark, matuod, pobre siya na ning kamot, apan wata kahibala.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ioni mo si John Mark. Wapag kabalo, usap to yung kinaiya. Babakwi pa ni mo ng tanan o si, kwan, kana si Christian imo nga biyaan? Diha bitan to yung nagpadalag sugilanan na ito rin mga bay. Dari sa ito ang panag-uban sa ito katulaban sa mga lamas kagahapon. Nagpadala sa sugilanon. Doon ay usak ka, tagahimalalod gihapon ito. Doon ay usak ka babae nagpadala sa sugilanon nga sa diha nga ang iyang ginikanan, kinipon nga kabus sa manato ni Amurag Baskabus magyuto kay sa pagkaon maglisod. Muto na doon na may kwartahan diya nakautang siya ang ginikanan. Mauto nga, butan yutong tawhana. Ang nakaparat lang kay matupat to sa nagpadala nga, kini nga og may ikog unggoy pa. Mauto. Milayas siya kaya di sa ganahan magpakasal sa maong lalaki. Ending, paglayas niya, naabot siya dito og laing lugar. Pagabot yung lugar, kita siya gwapo. Iyang gipakaslan, ang indi ni Haska, madi yung pagkabaydor, pagkapalahubo, wag mo na pamilya. O niya, kulatahon pa siya. Ang resulta, nagmahay-mahay. O siya nga, ang iba na kong balikan to nga. Balikan ako to nga, kwanta sa kong ginikanan. Nga naman to'y asawa na, ako doon na po'y pamilya, makiguban pagkanto na ako. O na, o niya, ako nga tambag ni mo, Jen Chris, basin niya, o magmahay ka, kay... si John Mart, wala ko magwan, wala ko yun nga muna at lagi pagkaubos si John Mart kay muna pobre sa manato. Apan kay napamatudan na magun nato mga bay ang si Christian tinuray yun nga nakiguban kaniya. Muna nga, tambag di ba nga lagun ni mo? Akong tambag, mas pabor ko kang Christian kay napamatudan na nga nagmahal kanimo kay unsa imo problema na ah, misagakay kanimo, mialalay kanimo, sa imo pamilya, ikso mialalay kanimo. Apan si John Mart, wala pa tamasayod kung tinuray ba nga kung nagmahal na panga kanimo. Muna nga, mukha ko pabor ko ni Christian. Apan, imo man katungod pagpili o mas pabor yung ka ni John Mart, muna imo po ng desisyon. Apan, hunahunaw niya pag-abot sa panahon. Kantong panglanta, di ba pagkakaroon ba? Di ba pagkakaroon? Kaya ginaingon bitaw to sa panultion nga bahalag saging basta kilabi. Unsa magkunon nang adubo kanon naglagubo. Magunsa magkunon nang humay kanon ay mag-away. Apan do na katapusang pulong. Ang mutuo aw pasmo. Amo na magungabay. Muna nga depende na nim ikaw may katapusang mo desisyon. Basta kay para nako pabor ko na Christian kay napamatud-an na kanang og sa English pa to proven and tested na. Apan ikaw may makiguban. Bahala pagabot sa panahon. Ubusob ang kinaiya ni John Mart. Imo na. Wala kailang mabasol. Imo ang kaugalingon. Ikaw na yung desisyon, anak. Muna akong tambag ni mo, depende na ni mo sa imong kaugalingon kung asa imong piliyon ang tao nga imong gihigugma, ang pangutana o nahigugma ba siya pag-ayo ka ni mo, o ang tao nga andam mo sa gakay panahon sa imong kalisdanan. Sige! Marta akong tambag ni mo, John Chris. O, arita sa gipangikanta ni Ma'am Alma Scarpe, ang kanta ni Edie Pregreda nga naguluhan og Don't Ever Leave Me.
2: Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mong sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntagda. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na. Para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang giyod makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bana. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo higala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubos. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza dosi, bulan sa Agosto, tig 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Happy birthday! Huwag sa mag-birthday, huwag mang adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Para gid nay pinaka the best sa tong birthday, abdi kusgan ang atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kini nga gasa. Gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday sa pila nangawat at kaingon gintang
3: lami manggid na siya.
1: Lami gidang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa sampot.

Okay, tara, 50 minutos sumunod makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Dali aking adoras. Dali rata mo bangon kada buntag. Sa mga namangon na ron, maayong pagbangod. Sa mga nangapi, maayong pagpangapi. Naigyan kapi sa kabuntagon. Kaya maayong ginagresulta. Papait kada buntag. Para mawagtang ang mga virus. Ay, mawagtang ang virus. Bye. Mawagtang virus kay gipaitan. Ay, tapos to ang karoon. Marag saksya ako ng tiyo ganing marag matakasabot sa tuwang. Basta lahi yun. Ayun nga, wata ka sa bots ng gibati ng muntagas tong tunlan marag mo siya o kung galit. Natpilingwi lang atong kwadron. Atong sa ito ka rin ito ang tunlan. Siyok siya o. Ayun nga, mukalit tratanig. Kaluya. Mukalit po gabtik. Anak, mga natong kinabuhi. Abtik. Yung luya. Luya, abtik. Huwag masobran, tik-tik. Okay, ito ras, alas 4:51 na gids sa kabuntagon. Sa kailangan nga mo tawag. Or mo text karang buntaga. Open na itong kulang text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong kulang text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan. Kaya andam gina nga matag. Og maayong pagtaga. Kung may mo, team plan, bumili gatas, pakan o nagumba para mabright malambok yung otok ka. Panabi sa silingan. Kaya pag panabi, usay makayo, typhoon makadao. Dahil nag-hinti ako, marag mo kalit na mag sabon ni R. At happy na R. Bars. Marag mo kalit na piaok ba. Marag katong radyo sa hainga. Kaletrag kapalo. Okay, ito na, 53 minutos. Sumun mo kalabay ang alas 4 sa kabuntago. Stand by, sa doon ito. May ina lang mga awit. Ay, murag. Kain ito ang tingog. Mukala itong syaok. Basig, ito na ko na nun pangitag. Pagi, maulian na ni Rod. Imna narinig God. Imna narinig sa mga imna ni Mabay. Imna narinig Red Horse sa size kabuntagon. Pabugno nga Red Horse. Okay, stand by sa ito. May naunagitag mga awit.

0: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Hi, hi, hi. Eto na naman. Pero meron akong ibabalik.

0: 外伝園の最後をその目でよく見るがいい。もう来伝が見える頃だな。来伝。
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB nga ragdili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
0: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max. Extreme na.
4: Experience sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas ka ng kape o nakagamit ko sa UAB na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit. Anong karawasan kay 72 years na baya ko niya. Mag-maintain ako ang nang. Daghan ka yung salamat sa nang na mo'y nakapa.

0: galit si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butina.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
3: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kalang kuan ay D3 Bio o kanang unsang isa.
5: DTX 500. So, ano sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuwan, yung sakit. Yung murang numinor, bago makatumar. Kita si state ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya? Basta naka-state at tumar ani.
5: So, wala pa din siya nainuman na. Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan. Yung gitrabahuan ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: gyud. Sugod oo.
8: Kung ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo nay blood pressure nimo.
9: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
8: Karon wala na kay lagi.
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay.
9: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti din mo nila na ay?
9: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Sadaka salamat mga idol.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.

0: ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Thermal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo igala sa kanginad. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Anak rin kasimple ang atong kinabuhi para mabuhi tagdogay. Huwag na'y kwarta mo palit. Huwag mo'y kwarta mangutang. Ayan, kalimot pagbayad sa tindira aron ang isyabot sa ali. Aling agal. Okay, turas 27 minuto sa mga makalabay ang alas 5 sa kabuntagon.
2: Kahap.
1: Kadali arigin sa oras.
2: Kahap.
1: Kalirang adlaw. At ang malulog-lula niya na nagtatay dodong oginday.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon at takay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong wadag ko nga mga mata. Alag ako tagmatang, importante lang yun makabuka sa sayo sa kabuntagon.

0: Okay, sa atong resulta kagapong adlaw sa last dos sa hapon 938 sa alas 5 sa hapon 779 og sa alas 9 kagabi 887 og gadto atong surprise result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadtong maong swerte gitod ka nato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita og herbal nga barato gipektibo na aniya na sa atong masuking butika ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamaya lapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man ola pwede gid kang makatumar, ayaw latang ang imong lawas mabigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Mapalit si masuking butik ka dool sa inyong lugar.
1: Pantos mo gisakitan kinduguhan ko.
0: Alkasi sodyo mas kurbit sa mga edara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon manutanog kang pagbato ng arthritis rayo maguban patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi di alkaline vitamin C. Upatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado kanda sa pamanit. Hamis pagyud ka. Mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant.
1: Please love me, dear. Please love me.
0: Or Dragon Fruit. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipaila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kini nga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kapi, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lami, ano pa rin siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available usab sa itong masuking butika o tindahan. May buntag din Mamel Galios o sasas naligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Please love me.
0: Bangon na ta kay buntag na. Okay, ito na. 52 minuto sumunod makalabay ang alas 5 sa kabuntag. Pagkadalarigid sa oras. Dali rang adla, dali rang bulan, dali rang tuig. Sa mga birthday din ang adlawa.
3: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday! More birthdays to come and always good health. Maraming gina'y pinaka-the-best sa itong birthday. Always good health, thank you. And always smile every morning. Okay, para yung das itong kapalaran. Ito nang ihatag ng kapalaran na ito ng muntaga. Pasensya kay masikat, midi. Dilid kita sa pag-yaw-yaw sa od. Orag, at feeling well man itong tingog rong buntaga. Ito ragyapod. Ayan, padayon ragyapod. Padayon hangtod nga makabot ang bunga sa bayabas. Medyo lata-lata na. Okay, sa itong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati, kaya ito nang yata, gora, orada. Sagi panak sa bulan sa Marso 21 ng tod, Abril 19, Aris, ayaw, ibaliwala ang sugyot sa uban, swerte ng numerong color, 5 to 8 og silver. Abril 20 ng tod, Mayo 20, Tauros, maglikay sa mga negatibong tao, swerte ng numerong color, 7 for 1 og pink. Mayo 21 ng Tunyo 21, Gemini, hatagi og panahon ang imong kaugalingon. Swerte numero color 396 og mint green. Onyo 22, Santo Dolio 22, Cancer, ayaw ibaligya ang imong prinsipyo. Swerte numero color 852, o God. Olyo 23, Santo Agosto 22, Leo. Dona kay sayop nga mabuhat. Swerte numero color 167, o Baron. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Maugtas ang nasuya kanimo. Swerte numero color 489, o Nebeblo. September 24 hangtod October 23, Libra, magkatawa ra ka sa gisulti sa imong bashers. Swerte numero color 257 og orange. October 24 hangtod November 22, Scorpio, malangan gamay ang imong plano. Swerte numero color 931 og violet. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, swerte ka sa mga taong nagpalibot kanimo. Swerte numero color 648 og blue. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, ipatigbabaw ang pagpaningkamot. Swerte numero color 725 og yellow. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, ayaw palabi o kasuko sa may tabo karon. Swerte niyo ng color 386 o gray. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, magbinantayon sa mga plastic nga tawo. Swerte niyo ng color 149 o brown. Huwag gandong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo. Nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sabo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.
2: Unsa to?
0: Unsa to? Unsa to? Kayo akman maminaw, manang unsa to? Parang maminaw kita para dili ka maingon nga. Unsa to? Blanco? Naigyan, blanco ang una-una. Okay, kanto mo ang kapalanan. Gatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule na doon na kini vitamin C. Mutambal o sab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood, diabetes, taas kolesterol, anemic o guban pang mga sakit nga gambing sa iyong kalawasan. Wala o natalan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available na itong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Des Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Des Badjan, Butika, Santo Niño, Alegria, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Micure Pharmacy, Impedi Drugstore, Web Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Yes, Talagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga, Des Tabanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Barga. Ya, sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee, Dina, Dapita. Huwag din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee, sa Tanang Botika, dool sa inyong lugar. Huwag din sa Longsos Tatayasan, available sa atong Amigos Coffee, diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Good news sa itong user sa Amigos Coffee. Doon na po yung panaganag empty box sa Amigos Coffee. Ang pinakadagag empty box sa Amigos Coffee, makadawat og 10 mil kapisos, sa ikadwa 5 mil kapisos, sa ikatulo 3 mil kapisos, og sa ikaapat 2 mil kapisos. Kana mga empty box ninyo ah. Mas maayag mo palit mo Amigos Coffee by box yun. Para makatigumog empty box sa Amigos Coffee. Kaya may siguro kamuang usas sa mga makadaog. Sos, jismil, asam ka mangita aron. Nakapangapin na ka, magkakwarta pa. Oh, gradura sa ipre ka na empty blister sa Amigos capsule. Oh, pahit mo empty box sa Amigos copy. Pahit mo empty or pahit lang mo Amigos capsule para makatigo mo empty blister. Oh, as pinakadagag empty blister, ikaduha ni nga po promo gikan sa Amigos copy. Sa pinakadagag empty blister, makadaog o gusto ka sakong bugas. Oh, sa ikaduha, tunga sa sakong bugas o sa ikatulo pulo kakilong bugas. Muna ang mga pa-premium masikat gikan sa Amigos Coffee. Gikan ni Idol Angel Bliss Yason. Idol Angel Bliss Yason. Good morning, doll.
2: Bangon.
0: Mabangon na ta kay Bontagda.

0: Okay, tora sa lasay simpunto na gid sa Kabuntagon. Napopos na gid atong tulumanan pakurat sa Kabuntagon. Sa tanantana na itong makigalaad. Ay, namin sa Star Radio, may buntag ka ninyong talad.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May buntag tayo ng Diboy Hinoo Diaz, barangay Bagtuhaw. Nung Diboy Hinoo, good morning, dog!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang Diboy Hinoo, nakita may gapon dito sa Star Radio. Nakita na ako ang iyang kagwapo. Ang iyang kamacho. Huwag ang iyang kaputi. Siya may puti, bay? Puti sa buhok. Hindi, puti po ng panit ng Diboy. Puti on benis ng Diboy. Mara rin siya katungkuan, baka nang misti suhon. Kabad siyang asawa, pinangga ang abutan ng asawa ng Mernay No. Good morning, good morning. Ang by Francis Maymay Imad Mayra. Good morning, good morning. Ang sapoy ng Diboy, si Tap Tap. Or si Sabi o si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Ay, buwan mo na yun. Bangon para mukaod. Bangon para mutrabaho. Bangon para matuman ang pangandoy. Ang ito na sa lasay, uno na giyod sa Kabuntagon. At malulog-lula niya na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay Buntag na. Pangipusa na ang mga hiliposon, pika ang habol, lukota ang banig. Ipusa ang unlad para hapsay lang tao ng atong higdaanan. Now keep all your things in your bedroom. Now keep your pillow, keep your mat, and keep your blanket. Or fold your blanket before you keep. Keep, keep, keep. Kit, kit, kit, kit.

Okay, Toras, alasize dos na gyud sa kabuntagod. Dali, araman sa oras. Katong maoras, gitod-gato sa Shiba Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaran dahil nagtambal, sulayi ang natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagol, adalay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa mulawas sobrang ug masay. Shiba Essential Oil ang plus nga motog epektibo. Shiba Essential Oil. Palit sa masuking butika do all sa inyong lugar. Dinis sa lungsod sa Tayasa na bilaborto ng Shiba Essential Oil diya sa Ix Pharmacy o Cure Pharmacy. Diyas Malabuyok, Cebu. Bilaborto ng Shiba Essential Oil diyas Malabuyok, Cebu. A bit sari-sari store in front of nyo Malabuyok People's Palace. O diyas Barangay Bago Tayasa na bilaborto sa matong Shiba Essential Oil.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sir, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Hinay-hinay nagkamang paingon sa banyo.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Hinay-hinay nagkamang paingon sa silingan. Anong sa silingan man mukamang, bar? Silingan mukamang kay mangayo og bitsin or asin. Pre, pangayos akong asin niya, pre. O kantong lungsod gapon, God. Abi, apakapin nila ang bitsin, pre. Kay orang gwa dyan, napiki ko gapon sa oras. O naman kay tanda na, pre. Ako na pong apilan di ay. Okay, matay para complete package, good ba? Ay, saktong mangayo. Mangayo asin, ha? Kapinag bitsin. Kita magtanlad. Apilan lang pong tanlad, pre. Apoy humot-humot. Kaya ka lang tanlad, o... Ma, kung ano siya? Masagol si mong kwan, humot biya yun. Humot pa sa perfume. Okay, tara, salasay yung 5 na gid sa kabunta. Layara man sa oras. Babay na nagwaita kay oras naman. Okay, starantara na itong mga kigalaarang na naminaw sa Star Radio. May buntag ka ninyong tanan. Di aslayasan ng Jel Viseng Manok. May buntag lang ka niya. Ilang Joy Sorinio, Jojo Sorinio, Jessica Katipay, or Jessica Sorinio, Fighting Katipay, og ni Boss Chano Nugina Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Og di as barangay populasyon tayasan, may buntag na po Chil Diyos Tablos niya, Madamirian. Og di sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Chris Ramirez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og di ni Boyaks, Boyaks Barbershop.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: May buntag niya, Boyaks Barbershop.
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Kani bataan ni murag kan pa ni siya, kadang murag wala pa, ma.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Murag wala pa ni siya gidugo. Ay, ang tingo go.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ah, orang gidugo na di ay. Og dias barangay magtotayasan, may buntag rin by RG Balasabas, nga galanog-lanog sipa-sipa ang studio dias siyang panimalay. Nakauban siyang mamag papa. Or mas sosyal gamay, daddy og mami. Hasta madam Tikya Balasabas, na unong toro Balasabas, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Siyempre, kani si by RG Balasabas, kay English speaking naman siya, kay iahang citizenship ron ko naman, Amerikano. So di na siya magmamag papa, mag daddy og mami na siya ang inahad. Mayroon na siya, ma'am! Where are you going, ma'am? Dad! Don't forget to buy my gift. English speaking naman is by RJ kay... Siyempre, yahang book, Amerikano na ba ya? So, maulaw puntang musulti, adik Bisaya. Kaya ngayon si by RJ nga, ba, hindi na ako kasabot ng Bisaya, Rod. Nauso ba ko ang kuan, Rod? Nauso ba ako ang language, Rod? Sao na, Bisaya ko karon English na kay saan na kong buhok nga ni Gold Manggod. Ni Chins color mo na yahang hair from black to gold. Ang may importan sa mong Juni Bainusa diya. Ang ni Bay Nonoy. Nonoy Boking Kito.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bay Noy! May importan, Bay Noy! Kanis ba yun na kusgan ka ng bulsa kada adlaw? Perming busog. Ngayon si Bayno na, Bayre, kanay ko ang tiyan, gutom ni Bayre, pero ikapan ay kong bulsa. Di ba, gakal-akal? Aray, sakto, bahala, gutom ang tiyan, importante ang bulsa, busog. Kaya importante mong yun nga naisulod ang bulsa. Bahala, gulay sulod ang tiyan. Lain-lain, mag-mindset ko ng tao. Napoy uban, balag, way, sulod niya kong bulsa. Basta ka-importante, busog ang tiyan. Lain-lain, mag-mindset, ilahapon na siya. Anong mindset ni Maynone? Ilahapon na, umtay, may mo ana. Kaligyon, ang tanang tao din sa kalibutan. Lain-lain na siya, og... Sa may lain-lain, bay? Lain-lain, og una-huna. Ay, uban, ang una-huna, laag. Una-huna.

0: Patawai na peuban nga una-una nga ning kamot jud. Para kanang naadyo kunoy ma. Mapukpuk ba? Ning kamot og pananom og mani pa na lang naay maani naay ma ibot-ibot makasima-sima jud kag mani. Kaya gila pa pag may itinanim may anihin. Sakto gyud. Naadyo kay anihon basta dili magyan og bagyo. Magyag bagyo. Agyod, hangin. Hangin ang mani. Aray, giyon, masikat ka niyang atong pagpananom kong sahay. Muna yung iyong utay kita guider-bidir, ha? Dili talan successful, dili po talan pilyor. Na, may uban nga success na po, uban nga pakyas. So, kaniyang atong pagpananom. Aray, giyon nga, ugway swerte. Ana, ragyon. Napang dili ba takasure ba kay kaniya itong panahon, baya dagas panahon, di man ito ma, siguro ko na may bukalitrag ulan, bukalitrag hangin. So, unay giyon nga, pa, paswerte-swerte ra. Okay, ito lang, sala size 11 na giyon sa kabuntagon. Napay nalimtan, babay na ta. Og di ba, kada di Boss Dindo Brincilio dahil ang atong higala ni Osa ka vlogger. Nag-earning na po ni siyang milyones. Boss Dindo Brincilio, good morning, boss!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kita gani mo nga magtaklid mo rag si Robin Padilla. Magtalikod mo rag si Bong Rebilla. Magatubang mo rag si Daniel Padilla. O, anay lain si Boss Dindo Brincilio na na. Kaban siyang pinanggaugbutan nga sa Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Alang Boss Digoyda, Boss Digoy Herodias, nga loud and clear kayong Starinio de siyang balay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Alang by Reggie Herodias, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay puntag na. Og ni Kapitan Dia, Kapitan Romil Mayagmakap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og lang Consial Dia, Consial Juicy Fernandez.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nung Julimber Fernandez.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang mamangon at tak kay buntag ta. Og ni Consial na Consial Jubilin. Consial Jubilin des parang kayo magtawag. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon! Ata ning bata agon pa iskulaon sa una, di ba may iskula? Ingan naman nga, ma, di na ko may iskula, ma, kapoy! Kapoy, may tagyaton kong motor kay taway ra. Lakaw, lakaw mo gud lang, di ako muskoy lang ba? kami sa unang panahon, gig ka grade 1 abot. Nahuma na lagi, ni-graduate na lagi elementary, lakaw ramang yun. Pila ka tuig lakaw, 6 years. Pag high school, lakaw ra gyapon. Pag ito mauso karon, may sjanti ron, hinatod na. Hinatod na, kuha pag yun. Pagkatawayas may sjanti ron. Wag na may sjanti ron naglakaw. Sauna, kakasaunang panahon na mo, lakaway yun. Di arami agis daik, paingon Central School, wala. Tingabot sa kayo lahat lagi, panington yun. Panington yun og balugbog. Ganahan man ta makat-on, balag maglaka, importante nga makat-on. Naisunod ang otok, para og madamlag. Makakuan yun ka. Makapalit ka og lechon. Okay, dinis para kay kabulutan. May buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kauban si Kapika sa Kibos by Gardner. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tindira sa tusira ni Kapitan, silang Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Dama, Wilis na ganaganag, Mik-Mik Bukikito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Digi Barek. Digi Barek, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Madam Chusy Grapa, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Naglanong EDR Nice dia nga, loud and clear kayang Staridio. Lang Madam Jilma, Hirondia, Madam Jilma Arnais, og ni Jilaika. Jilaika Arnais, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Consial Simoyosores dia nga, loud and clear gya po ng Staridio.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang Madam Edna Tirano, ni Retired Police, Mid-Jorm, Barjini Tirano Yosores, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay puntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pas pagtrabaho. Makapadayon pas paglaag. Oh, iya mo na, gingon nga.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Oh, you need to wake up early in the morning. Anid, oh, manggila itong bangon masikat. Anay giyon, basta na ginawa pa nitong lisngag nga ilong. Need ginato nga mabangon. Ana raman na. Unay dako kayong gasa masikat. Gikan sa itong labang makagahom ang pagbangon o ang pagmata. Nakamata pa ta o nakabangon, dako na kayong gasa. Okay, sa kalan sa itong station manager, Mr. Ayan na nila itong itong kabalan sa batang 228 sa Bayron ni Bailey Brando nga mandos o bandaw, mandos po o magkabi.
2: Lami, manggid na siya.
0: O sa itong kabalan na reporter ng 238 sa Buyak, Slabiyog, Karinal. Ako na lamingon na itong alagganan ng labang makagahom sa mas pag-alagad ka na din may kanato. O ma na punpuhon. Magdungog-dungog lang niya po tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time. Same station, only right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. This is Ice.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, Lasais, 18. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
9: Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas.
6: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

Astasan mga higalagi manufacturer ni Sapats Herbal Company Incorporated mga higala. Din ang katuyuan ini mao ang pag-abag aron nga mamaayo kita sa atong mga balatian ug mahimong ligon ang atong panglawas. Kay matod pa mga higala kini atong lawas maurag ni puhunan. Maurag ni puhunan mga higala aron nga makapanikaysikay ta nining madanlog nga aping sa kalibutan. Danlog na. Okay, sa di pa ito maghisgot ron mga higala o il-kernitin. Atong balakan ang mga kahigalaan. Yan na, larga. Kining balak na naguluhan, nahunlak nga himaya. Angapot na, ay mo larga na ta. Gunitin ay mong puro liag bag, ah? Kaya niya na, mo larga na ta.

자꾸 기니르. Ibati kung nakaupos na kining pabilo sa kinabuhi mo na lang po'y akong kinahan. Ayaw lagi ko. Kasing-kasi nga nagdugo, wala na'y kuntop-kuntop sa nag-awas-awas nga kagulanan. Nabuhi man to at karoon na pansalot na sa pag-alima na mao'y kanunay gipanganti sa tanan. Gilatas kining kalibutan kauban sa mga taong puno sa kahimayaan.

Gani akong ginikanan nga nung ipahimugso panining tudukod nga kalibutan. Kung kasakit man lang di ay akong mahiaguman, may pa sa masuso pag ipaano na lang panayawan. Ayaw, Podkol. Grabe man sad ka ay. Nalaoy, amoy kasakit sa gaayo. O gini-gini yung himayang nahunlang. Wala, mapay mag-astasan mo. Makuwasan pa mo. Okay, unggoy kaya at mga higala, balik na sa tumabalag-uban. Aron dili mahunlak na tong himaya. Motomarta o food supplement mga kaigsuunan nga astasan. Aron sa mga problema di takutasan. Karon atong isgutan mga kaigsuunan.

Ang L-carnitine, mga kaigsuonan, mauna siya ay gitawag na itong natural occurring amino acid. Amino acid ni siya, mga igala, nga adunay dakong papil.

pang ini sa pag-transport sa gitawag na to long chain fatty acids ngadto sa mitochondria. Diin ma-oxidize ni siya mga higala aron nga aduna kitay energy sa ato ang lawas. Kaya kung ang atong lawas mga igsoon walay energy, luya kaita. No, luya kaita mga higala mo nang ang atong lawas na kinahanglan ni siyang energy. Mo nang ang L-carnitine mga igsoon dakog papil ni. No, dakog papil ni siya kay mutabang ni siya. Diha sa pag-produce og energy aron nga ma-uptake ang ato ang lawas mga kaigsoonan. Na unsa may function o unsa may magambinipisyo ni ining L-carnitine mga higala. Ang L-carnitine ang function ni ini og binipisyo una kining gitawag na tog fat metabolism. Fat metabolism. Ang L-carnitine mga higala

makapag-increase sa energy level. Nga makapag-improve diha sa ato ang physical performance, ato ang mga paglihok-lihok diha. O makapawala mga kaigsuunan sa kakapoy. Ikatulo, heart health. Musuporta ni siya diha sa ato ang cardiovascular health. Pinaagi sa pagpaubos mga kaigsuunan sa gitawag og inflammation o papanghubag diha sa ato ang kasing-kasing mga higala. No, kisa man ang mga

Kinaya tong kasing-kasing, mauni siya, gitawag na to og pumping station. Mauni, makinas tong lawas, mga igsoon, nga walay palong-palong. Dahil kung mupalong ni siya, mga igsoon, ang may tabuani, lain ay mamintana o niya. Anang, ayaw d'yo tinguhain tao ng mapalong ng atong kasing-kasing kay sao na. Ikaw pat, makatabang sa gitawag na itong exercise performance. Ang L-carnitine, mga kaigsuunan, makatabang ni sa pag-enhance sa mga

Ikalima, kini gitawag nato og brain function. Oh, brain function ng L-carnitine mga igsoon makatabang ni diha na mumamaayo ang function sa ato ang utok. Og makaabag ni aron mahilikay kita niya nang gitawag nato og Alzheimer's disease.

Gulang ganita mga higala, dili magkahalang. Ang sama. Magkagulang ta mga ikso ng ato mga brain function mo. Uubos mo na, munang mahitabuan na. Malimtano na ta. No, malimtano na ta. Usahay, makalimot na ganit ang kinsa ito ato ang alan. Problema na gina. No, nagka-Alzheimer disease ta na. Kanang nalimtan mo mga higala, basta yung mga pangalan, nakalimot na ka. Bate! Asa man ato makuha ning L-carnitine mga igsuon? Okay ning L-carnitine mga igsuon, makuha nato ni diha sa mga gitawag natog dietary sources.

pwede ang astasan mga kaigsuunan, kaya ang astasan adunay sangkap nga L-carnitine. So makuha na to ning L-carnitine di lang sa pagkaon kundi sa mga food supplement. Sama ni ining ato karon nga gitawag og astasan mga kaigsuunan. So mo na siya ang

0: ang panginahanglan sa itong lawas aron nga dili ni mubunga og nagkalain-lain nga mga dili maayo sama ni ining balatian. Apan sa dili pa maminaw sa tag mga pahinumdum gikan mga higala sa produkto nga astasan.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
1: puti animo oy, nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang PAT Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.

0: Si Lolo o si Lula nangaon dito sa usa ka restaurant. Ipangutana sa waiter ang nangutana ang waiter sa Lolo. Anang, lo. Ah, grabe kay mong Lola no ka sweet jud kayo ninyo lo nya. Gentleman jud kay ka lo.
1: Oy, ngano na kaingon magkaala dong waiter.
0: Alangan lo kay si Lola man jud imong gibaw nagpagkaon lo nya ikaw kapaula jud kay ka kinaserbi lo.
1: Ay, ako ra siyang gipaunag pagkaon, dodong.
0: Nga naman, lo?
1: Alangan kay hulam-hulam, rabamig pustiso.
0: Ay, ay, ay! Ala, hulam-hulam, rabamig pustiso, si Lulo, si Lula. Wala yung gipaunag pagkaon, nila siya, gentleman. Yan yung gipaunag pagkaon, kay hindi ko magkaon, Lula. Masin na po yung gamit pustiso. Ay, ay, ay! Nala, padayon to mga igala. Iaw mo na. Padayon to mga kaigsoonan. Aning itawag na to o, usa sa mga sangkap sa Astasan.

Balatian mga igsoon nga matabangan sa L-carnitine nga usa sa mga sangkap sa astasan kining heart condition. O kining heart condition mga igala. Sama ni anang kun ang imuhang kasing ako na imong dughan na nagsakit. Itawag man ang angina mga higala. O angina. Kanang dunay mga sakit sa kasing-kasi mga igsoon, mubati na sila og angina kining itawag na tug chest pain. Heart failure. Ini mo idelikado ning heart failure mga igsoon. Unang pinaagi sa pagtumar nato mga kaigsoonan sa astasan. Matabangan ta niini mga kaigsoonan kaya

ang L-carnitine, mga kaigsoonan, ilabi na sa mga walking distance. O niya makapa-reduce sa sintoma sa fat. Kining fat, gitawa na itong peripheral artery disease. Ikatulong ang matabangan niyang balatian niining L-carnitine, kining kidney disease. Kidney disease, mga kaigsoonan, sama na lang niya ng hemodialysis patient.

kasi pinaagi sa pag-reduce sa gitawag na itong ammonia levels. Ikalimang matabangan sa L-carnitine is kining neurological condition. Kanang doon ay mga Alzheimer's disease niya, mga cognitive decline. I-decline na itong mga cognitive. Dali nakitang makalimot. Pinaagi sa pagtumar mga igsoon sa astasan. Makahinumdum ng yuka, sikat pa sa imuhang pagkabata.

Ikapito, metabolic disorder. Mga metabolic disorders, mga exoon sa maniining type 2 diabetes. Isa may naaaning type 2 diabetes, ang L-carnitine. Ang L-carnitine supplementation, makapa-improve siya sa gitawag na itong insulin sensitivity and lipid profiles. Nga makatabang mga kaigsoonan, aron nga mamanage nato ang type 2 diabetes. Maubitaw ang

Okay, kining L-carnitine, mga eksonan, makatabang ni siyang ma-improve na ito atong insulin. Ito naman yung gihisputan ng insulin kaniya itong una na itong mga edisyon na pinaagi sa Astasan, mga

bagong kapuyon ko ka mga eksonsirang galuya. Sumba to, sulayin ninyong tumaro kastasan mga igala. Ay siguro yung mong maaptik. Asa man ato makuha ning astasa akining El Carnitine mga igala? Naanis sa

source sa gitawag na itong L-carnitine, itumar lang na ninyo og asdasan. No? Labi na ito na yung mga problema sa kasing-kasing, sa sugar. Oh. May problema sa inyohang pangunahuna, malimtano na kayo mo mga igala. Kato mga nagluya diha mga igala, labi na gulay kwarta, luya d'yo kayo. Kinibitang watay kwarta mga igala, magluya rasad ta, no? Iaw muna. Pero daghan ta kwarta mga igala, balay ko na itong gadya, no? O muna diha nga, akong tambag ninyo. Wa, di mang yuta ka... Di man gyud ta ka pangita gyud ang mga pagkaon mga higala nga akong gisgutan nga sources sa L-carnitine. Mahal pa kaayo. Dikta na lang magpalit og astasan mga higala. Aron nga kumpleto gyud. Kumpleto gyud ang imuhang isupply sa imuhang lawas. Aron nga dili ka magproblema sa imuhang lawas mga kaigsoonan. Sa ako nang giingon ninyo kini itong lawas ato gining ampingan mga higala kay muurog na itong puhunan. Magkasakita mga higala, wa na bug down ang atong pamilya, no? Yan kung magkasakit, no? Labi na si Papa, si Lolo nga mo'y nangita sa panginabuhi mga higala. Oh, maunsa ka. Lipay kayo, kumpare. Oh, muna diyan mga higsoon. Muna nga, akong tambag ninyo. Mag-astasan mo kanunay. Aron nga, abtik mo kanunay. Wa na ko'y panahon. Yan na lang si Buyax, labyog manamilit kaninyo sa pag-ingon. Lawas ta ampingan kay maura gini atong puhunan.

0: maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Biriser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: makapaggana, makapadasi,
10: hard mama,
8: hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-hard mama. Extreme na.
11: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
13: Tagayungon.
12: Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
13: Okay.
12: O de yun, lamay po ang katulog.
13: Karong?
12: Katungo pa ka tilaw.
13: Wala pa ka tilaw.
12: Sila ka ng kapsul o
11: mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
14: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
15: Ako si Larry Lamia, Cagayipo dan Cagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabi lang midako. Sa unang wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital. Ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
14: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
17: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Cervicare, non-capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o non-capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ito sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
20: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Dragon Fruit Plus.
21: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
13: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag. Tulok pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
23: Mapalit sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 og Detribayo. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matatadlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
13: DTX 500. Mabili sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
24: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Magtumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
26: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
27: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
28: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
29: Feel the music, Star Radio.
30: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
31: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
32: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasa.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Balik kita sa normal, ani?
2: Layo sa kahigayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
2: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
0: Kining maong pahinumdum, yatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano kang sinakaw?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong bahinumdum, giabod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka!
6: A message of concern from this station.
3: Nausam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
7: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi. Kinipisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
3: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
7: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
0: Kining maong pahinumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate

0: Responsible Journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Pilipinas, alas
4: 7:11. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
5: Handos balita,
4: handos balita.
5: Muhando sa mga nakunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
4: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: Netanyahu gisalig ang World Affairs plan alang sa Gaza samtang leader sa military intelligence sa Libya napatay sa pagbuto sa karbam.
1: Santos Balita Headlines.
0: Gilas Pilipinas atubangon ang dagkong hagit sa World Cup og qualifiers og Asian Games.
1: Santos Balita Headlines.
0: Claudine Barreto nagpaabot og suporta kang Ruben og Mariel Padilla.
1: Santos Balita Headlines. Headlines. Santos Balita Headlines. Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita, andos balita.
0: Nagihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita, andos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa.

0: Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita, handos balita, balita. Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Handos balita, handos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, petsa 12 ni mao nga bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Handos balita, handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan Hanielahato oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadetsi nga si Bayrez Sorenio.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Love You Carinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, Handos 78 Jessica Micalio o Handos 24 Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos balita, handos balita.
1: O handos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
2: Handos balita, handos balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kumpletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa ito nga panahon dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental. O karon, atong dawato ng report, gikan ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
4: Handos balita, weather update.
5: Mayong adlaw, kini ang latest weather update karong adlaw Miyerkules, August 12, 2026. Ang hangin habagat sa southwest monsoon mao'y padayon naka-apekto sa Luzon. Ug gawas niini aduna usab kitay gi-monitor na tropical depression o bagyo gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Lahi kining nakita sa gilay-ong 1,990 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Dala niini ang gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour duol sa sentro ug paghuros sa hangin nga moabot sa 70 kilometers per hour. Nag-irog kini pa silangan ang silangan sa gikusgon nga 30 kilometers per hour o wala kini direktang epekto sa atong nasod o wala usab gilauman nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility tungod kapalayo ang movement niini. Para sa atong localized weather at ang Dumaguete City o ang kinatibuk ang bahin sa Negros Oriental, karong adlaw makasinati o generally fair weather lang, panalagsang mapanganuron, nagto sa madag-umon na kalangitan, nga doon nagihapintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kasarangan na pagro sa hangin, gikan sa habagat ang kasadkan, na murisulta sa kasarangan usab ng pagbalod sa kadagatan. Mabot kini mga 1.8 meters ang gitasod. Ang atong kabaybayonan mo tawag unya sa alas 9.48 sa buntag, sa gitasod nga 2 meters o muna sa alas 5.58 sa hapon. Ang forecast temperature na to karong adlaw mukabat sa 28 hangtod 34 degrees Celsius o para unyang gabi gikan sa 28 hangtod 31 degrees Celsius. Atong adlaw mosalop unyang alas 5.5 sa hapon o musilang ugma sa alas 5.38 sa buntag. Gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station, kini si Andrea Balasabas. Isang salamat ug maayong adlaw sa tanan.
4: Handos balita, weather update.
1: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas, sa imong weather update.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: oras sa Pilipinas, alas 7:22.
2: Handos balita. Balitang lokal. Handos balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa mas kipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dedelik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalip na gyud sa kanunay. Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, agoban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan mga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyul ka. Buusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyod nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi, disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capemex with Insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jamb, window jamb, dresser bench divider, mamolding motor na makarving. More para sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Nahimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, ipan nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopre Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch one. Naimutang sa Bulungita Street o Gambrans to. Naimutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagto. Branch 2 Chief Mechanic Rodzico Kayakap o Assistant niini nga si John Loyal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
2: Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita.
1: Chauffeur caravan ipahigayon sa Tayasan karong Agosto 14. Daghang trabaho gipakita. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
6: Daghang salamat min bundang way sa mga sukitig paminaw. Gidapit ang mga nangita o trabaho gatong andam na alang sa bagong career opportunity sa job fair de Caravan at Tayasan nga ipahigayon karong umabot nga Agosto 14, 2026 gikan sa Las Nueve sa Kabuntagon hangtod na sa Las Tres sa hapon sa Tayasan Municipal Trading Post. Pinaagi niini nga job fair ang mga aplikante magigtagbo diretso sa mga representante sa naglaing kumpanya o mga hiring manager o gadunay on the spot interview o posibilidad sa job offer alang sa mga kwalipikadong aplikante. Alang sa lokal nga trabaho, ang kumpanya nga inspiro nang ngita kini customer service representatives, international account ug local account, ug ang qualphone nang ngita kini call center agents, ang Cebu General Services Incorporated nang ngita kini production operators ug technicians, ug ang personal management center sa Philippine Army nang ngita kini officer candidates course. Alang sa overseas employment opportunities, apilo sab sa job fair ang mga recruitment agency na nagtanyag mga oportunidad alang sa overseas employment na naglakip sa 111 Human Manpower Resources Corporation, SMC Manpower Agency Philippines Company, o kung sa may angay nga dalun sa mga mo-apply, maokining mga musunod. Una, dagang kopya sa updated resume, mga dokumento sa work experience or training ko na doon naman, passport alang sa overseas applicants, NBI clearance, info sheet alang sa mga aplikante nga dunay kasinatian sa pagtrabaho sa gawas sa nasod, bullpen, dagang photocopy sa valid IDs. Ang maong kaliukan, gisuportahan kini sa Duli Province, Piso Tayasan o administrasyon ni Mayor Susano Antonio de Roberto III. Busa kung ikaw nangita o trabaho, nagplano o career change o adunay anak, paryentes, silingan, higala o kailangan nangita o oportunidad sa trabaho, ayaw ginigpalabyang na higayon. Nanugad gigan sa Bago Farm Schools Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagalun o kunya. Pinasihundos 38.

0: Live. Daghang salamat Handos 38 Boyex. Love you Cardinal Simuhanga Balitang Lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:19 WIB.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang Lokal.
0: Handos Balita. Malang puso nga gipahigayon ang second resilience team meeting sa Kalahi Seeds Philippine Community Resilience Project o PCRP sa Legislative Building sa Tayasa, Negros Oriental, Gabong Adlawa, Agosto 11, pasado alauna sa hapon. Gipanguluhan among meeting nila ni Mayor Bember Berto o Kalahi Seeds Area Coordinator Barbara Dugon. Gitambungan usab kini ni SB Gleven Gabate, magkapitan nga gipangluhan ni Liga ng mga Barangay President Honorable Arthur Dagli, mga department heads sa LGU Tayasan o guban pang mga individual ganunay mahinungganong papel sa komunidad. Lakip sa mga importante gisgutan sa maong meeting ang mga update sa Community Resilience Implementation Process o CRIP, ingon man ang update sa provisional schedule alang sa PRVA o MRP. Gisigutan sab ang final composition sa Municipal Stakeholders Feedback Mechanism o Municipal Grievance Committee. Lakip na ang pagpasa sa saka MRES Resolution. Lakip usab sa agenda ang banpang mga importanteng butang o ang open forum diin giatagan o higayon ang mga partisipante nga magpahayag sa ilang mga pangutana, suwestyon o kabalaka. Among kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa Kalahi Seeds PCRP o sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan aron mapalig-on ang kalig-on o kapasidad sa komunidad sa pag-atubang sa mga hagit o kalamidad.
1: Balitang Lokal. Handos Balita.
0: Nangulo si MLGO J. Luisel Gutualpido, Field Officer sa DILG Tayasan sa malampusong pabahigayon sa monthly meeting sa mga barangay secretary o treasurer sa 28 kabarangay sa Tayasan. Diha sa People's Hall, Poblasyon Tayasan, Gabong Adlawa, Agosto 11. Gitambungan ang mga meeting sa tanang barangay secretary o treasurer gagipangluhan sa ilang presidente nga si Marley Ventura, barangay secretary sa Poblasyon Tayasan. Mitambog usab sa maong kalihukan ang mga staff sa DILG Tayasan nga sila si Nelson Sani Balasabas, Mafi Kalihan o guban panilang nga mga kauban. Lakip sa mga importante nga gisgutan sa meeting ang Barangay Development Plan, mga updates, accomplishment reports o guban pang mga concerns o importanteng kalihukan sa mga barangay. Pinaagi sa mga regular nga meeting, yatagan o higayon ang mga barangay secretary o treasurer nga mapalambo ang koordinasyon, pagtinabangay o pagpaambit sa mga updates o concerns alang sa mas epesyente sa pagdumala sa mga barangay sa Tayasan.
1: Balitang Lokal.
0: Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang Lokal.
0: Nagpahigayon o regular nga Liga ng mga Barangay Monthly Meeting ang mga kapitan sa lungsod sa Tayasan nga gipangluhan ni Liga ng mga Barangay President Honorable Arthur Dagli diha sa People's Hall, Poblasyon Tayasan, Gabong Adlawa, Agosto 11. Gitambungan ang mga tigom sa mga barangay kapitan, mga representante o mga bisitang mamumulong ikan sa mga nagkalalaing buhatan sa lungsod. Lakip sa mga mitambong o nakigbahin sa mga kalihukan mao si COMELEC Tayasan Election Officer Mark Concepcion Asintista, Social Worker Officer 3 Rialen Tabio sa MSWD o Tayasan, Glenn Sumanoy OIC sa Sanitary Landfill sa Mindoro Tayasan, Marley Ventura Presidente sa Association of Barangay Secretaries and Treasurers, MLGOO J. Luisel Gutualpido, Field Officer sa DILG Tayasan, Engineer Helen Diputado, MPDC og Focal Person sa Tayasan Tourism Office, Roy Delihero, Vocal person sa Tayasan Council for Culture and Arts. O gaban pang mga dinapit nga bisitang mamumulong. Matud ni Marley Vinciola, presidente sa Association of Barangay Secretaries ug Treasurers, sa wala pa magsugod ang meeting, ang mga personnel gikan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa pabangulo ni Municipal Health Officer Dr. Jing Suniga nang apod-apod sa information letters o schedule kabahin sa nagpadayon nga programa sa Department of Health on DOH nga Mr. Sia 2026. Lagi po sab sa mga iskutan sa mga meeting ang mga updates o mga accomplishment sa matag ahinsya sa gobyerno nga gipresentar sa mga mamumulong isip kabahin sa pagpalambo sa pagserbisyo publiko o papadayon sa mga programa alang sa kaayuhan sa komunidad. Gilauman nga pinaagi sa regular nga pagpupulong, mas mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa mga barangay o sa lokal nga pangagamhanan aron mas epektibong matubag ang mga panginahanglan sa mga residente sa matag barangay.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Gipahigayon gahapon Agosto 11 ang tud karong adlaw Agosto 12 ang duha ka adlaw nga KICS roll out training o Kalahi Seeds Information System sa Tayasan Public Market Function Hall, Tayasan Negros Oriental. Matod ni PEO 2, Reno A. Esguerdo, itambungan ang mga pagbansay sa mga area coordinator team na nagikan sa mga lungsod sa Valley Hermoso, La Libertad, Himalalod o Tayasan. Tumong sa maong training ang paghatag og dugan kahibalo o orientasyon sa mga partisipante kabahin sa paggamit sa Kalahi Seeds Information System nga makatabang sa mas hapsay nga pagdumala o pagproseso sa mga impormasyon sa programa. Sa samang higayon, si PEO 4 Rodolfo C. Gomez ang nagsilbing speaker o lecturer sa mga duha ka adlaw nga pagbansay. Gilauman nga pinagi nini, mas mapalambo pa ang kahibalo o kapasidad sa mga area coordinator team sa paggamit sa KICS alang sa mas epesyente nga pagpatuman sa programa.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Nagkorte si visit si Loper Pounder o Led Advocate Jumarte Baoy kang Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III sa Mayor's Office sa Tayasan gahapon adlaw Agosto 11. Atul sa maong korte si visit, gipambit ni Baoy nga ang Negros Oriental mauna ang ika-22 nga probinsya ngayang nga nasudlan o nabisita sa tibuok Pilipinas. Isip kabahin sa iyang padayong advocacy o pupaningkamot nga makakonektar sa nakilalaing komunidad sa nasod. Ang mga pagbisita gabahin sa iyang padayong panaw aron mapalig-on ang koneksyon o pakiguban sa mga komunidad sa nakilalaing bahin sa Pilipinas.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Ipahibalo sa Municipal Government of Tayasan ang papahigayon sa screening sa Dalit Tayasanon Festival isip pagpangandam alang sa umaabot nga Buglasan Festival of Festivals. Among screening ipahigayon karong Biyernes, Agosto 14. Sugod sa alas 5 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Yawag ang mga dancers nga magdala og extra nga t-shirts og tubig aron masiguro ang ilang kahapsay og kahimtang atol sa screening og ensayo. Ang Dalit Tayasanon Festival may usa sa mga kalihukan nga nagrepresentar sa kultura, tradisyon og talento sa mga Tayasanon og gilauman nga mahimong andam og ligon ang grupo sa apil sa umaabot nga Buglasan Festival of Festivals.
1: Balitang lokal. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Idapit ang mga interesado nga mahimong nga kabahin sa Philippine Army sa saka recruitment information drive nga ibigayon karong Agosto 14. Alas 9 sa buntag atol sa job fair Caravan Tayasan Negros Oriental. Tumong sa mga kalihukan apaghatag og impormasyon ngadto sa mga gusto nga mosulod sa serbisyo militar. Lakip ang mga kwalifikasyon, proseso sa recruitment o mga oportunidad alang sa mga aplikante. Yahog ang mga kabatan-unan o guban pa nga mga kwalipikadong individual nga interesado sa serbisyo militar. Ubos sa panawagan nga Join the Army, Make a Difference. Sumala sa recruitment material, usa sa mga benepisyo nga mahimong madawat sa mga kwalipikadong aplikante maong ang kantidad nga hangtod sa 43,338 kapesos human sa graduation, depende sa programa o kondisyon sa recruitment. Ang mga interesado mahimusab nga magparehistro pinagi sa QR code nga makita sa recruitment material aron makakuha og dugang impormasyon o makapadayon sa proseso sa aplikasyon. Busa gyuhag ang mga batan-on ug pang mga kwalipikadong individual nga mutambong sa mga recruitment information drive aron personal nga hibal-an ang mga kinahanglanon og oportunidad sa pagserbisyo sa nasod isip kabahin sa Philippine Army.
1: Balitang lokal, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal ug takna. Gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UED, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Reben Capsule, Reben Chuko, Tawa-tawa si Cervicare, Megaman ug Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincere Lay at Yarlin sa May Alauna Media ang takna sa hapon. O paghuman, musunod dayon ang Balong Dagroid.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita. Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Arby Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries ug ban panag-unang mga kinahanglanon sa panimalay ingon man sa labas ng mga isda o karne. Ang D3 Arby Store 1 nahimutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arby Store 2 anaa diha sa National Highway Corner, Bromo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor anaa diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 o 10. D3 Arby Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resisting sa salawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalib steosids and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kapikana nakadetox ka pa. Gakaraiya store o gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, pump, disc, cabinet, floor mat, rappel o gaman pa. Naimutang diha sa Bulungata Street, Oblasyon, Tayasan. Gakaraiya store o gami ang Jules General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Amefe Umisano Julius Samison. Who wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatauhan nag-antos sa kabuhi. Sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho sa nindot alang sa mga babaeng buntis. Bata sana, apamang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni makawagalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot sa inguna ng paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod, humot kin mong haplas busa bisagsikin sa paman ang mahimong customer. Dili og dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ix Pharmacy o Kiori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, og Butika Gel sa Imelalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Minimum nga pletihan sa tricycle sa Dumaguete City, wala mausab. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax. Salasigi Handos. Og love you sa mga Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Live. Report. Live report.
2: Salamat min bunda ko sa bayan sa masukin tigpa minu. Gipasabot sa hipis sa traffic management office sa Dumaguete City nga wala mausap ang minimum nga pletihan sa tricycle sulod sa rakbayan. Sa pagkikinabi sa mga tigpalita niya itong Martes, gipamahayag ni TMO Chief Danny Atilio nga nagpabilin sa 15 pesos ang minimum nga pletihan sa tricycle subay sa kasamtangang ordinansa sa Dumaguete City. Ginasi usab ni Atilio ang mga commuter nga mutahod dayon sa TMO kung adunay mga tricycle driver nga maningil og sobra sa ikatakdang pletihan. Mado niya na importante ang kooperasyon sa mga pasahero arong mapungan ang pagpahimulo sa mga commuter o masiguro ang gustong pagpatuman sa ordinansa sa pletihan sa tricycle sa Dakbayan. Nanokad gigan sa Bago Farms Schools na video alam sa sibiyan ang may tinumulan sa mga labas at tinuod ng mga balita. Matagkaroon ang kanya. Kini si Handos 38.

0: Live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Cardinal Simhanga Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
2: Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
1: Ipahibalo sa Social Security System o SSS nga magpahigayon kini o SSS Awards Activities sa Ayong Gymnasium Lobby unya sa Martes, Agosto 18, ikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Naglain-lain nga serbisyo sa SSS ang mahimo nga ma-avail sa mga membro. Lakip ang pag-isyo sa SSS number, my SSS registration, my SSS account resetting o PRN generation. May musab nga dito ang salary loan, pension loan, loan restructuring, disbursement account enrollment, benefit claims application, member data change request o annual confirmation of pensioners. Yawag ang mga membro sa SSS nga pahimuslan ang maong serbisyo o mag-andam sa gikinhanglan nga dokumento alang sa ilang transaksyon. Ang SSS Awards sa Ayungon Gymnasium Lobby nagserbisyo gikan o magserbisyo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon karong Agosto 18.
2: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Ang Provincial Government of Negros Oriental ubos sa Pangulo ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbarria nagapod-apod o pest control chemicals ngadto sa tanang lokal government units kon LGU sa probinsya aron suportaan ang mga paningkamot batok sa red strip soft scale insects on RSSI infestation. Ipagayon ang ceremonial turnover niya itong Agosto 10 isip kabahin sa paspas o paghiniusa ng tubag sa provincial government aron mapadalipdan ang mga tanom, matabangan ang mga mag-uma o mapadayon ang produktibidad sa agrikultura sa Tibuok Negros Oriental. Mitambong sa mga kalihukan sila si Board Member Woodrow S. Makiling Sr., Provincial Agriculturist Emmanuel Kaduyak, PSWDO Head Helton Edrial o mga municipal o city agriculturist gikan sa nakilanlaing LGUs sa probinsya sa Negros Oriental. Ang ilang pag-apel nagpakita sa ligon nga koordinasyon tali sa provincial o local agriculture offices sa pagkatubang sa hulga nga dala sa RSSI sa mga tanom o sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Pinagi sa padayon nga suporta ni Gobernador Chaco Sagarbarria sa sektor sa agrikultura, nagpadayon ang provincial government sa pagtinabangay uban sa mga LGU, agriculture offices o mga mag-uuma aron mapanalipdan ang mga pananom o mapreserbar ang panginabuhian sa mga farming communities sa Negros Oriental. Tumong sa programa, mapugngan ang paglapad sa RSSI infestation, mapanalipdan ang mga pananom o matabangan ang mga mag-uuma nga mapadayon ng ilang produksyon o panginabuhian.
2: Balitang Provincial.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Kini musunod nga mga police report, giandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premium inyo nga madaugan. Tiguma lang ang walay sulod nga mga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blisters sa Amigos Capsule. Pagano na higayon nga magkadaog ka mo sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokin na yung chance ngayon nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayo nga panghilis o resistensya, himsog o maayo o batanon nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang, impormasyon o kasayuran, pwede nga inyong nga matiksan o matawagan kining maong numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado, uban ni Kuya Angel Bliciason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang parmasih diha sa mga kalungsuran sa probinsya sa Negros Oriental, kung diri sa Negros Oriental o diha sa Sugbo. O labaw sa tanan, mapalit kini diri sa tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sancho and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sancho and Nisi Dry Goods Trading gay panag-iya o gidumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayos sa mga blenses sama sa rice cookers refrigerator kuban pa doula ng usabang Sancho and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangata Street poblasyon tayasan kilid sa Blue Picker and more neto nga karon ila na usab nga giblihan nga laing brand sa San Jose. Sa pagkakaron nagpadayon usab sa pag-operate ang ilang laing brand sa San Jose diya sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise ilang sapatusan chinelasan og usab ang ilang nahimutang na silang mga plastic wares.
2: Andos balita
1: oras sa Pilipinas alas 7:51.
2: Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki atol sa hinyusang baybas operasyon sa kapulisan sa barangay Poblasyon, Gihulngan 7, Negros Oriental ito nga Lunes. Ang suspek usa ka ulitaw residente sa Nasoy nga Dakbayan. Sumala pa nga gipaygayon sa mga operatiba sa Gihulngan City Police Station kauban sa personnel sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office ang operasyon ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA diin misangpot sa pagkasikop sa suspek. Atol sa operasyon na kumpiska gikan sa kaniya ang duha ka pakete sa gituhang sibo garo na kinatibok ang gibugaton nga mukabat sa 0.3 gramos o garo na standard drug price nga 2,040 pesos. Narecover sab sa suspek ang usa ka 38 revolver nga walay serial number, duha ka buhing bala nini, usa ka 500 pesos nga gigamit isip baybas money, usa ka itom nga sling bag. Gipasabot sa kabulisan ngadto sa suspek ang salaod nga iyang nabuhat o gibahibalo sab siya sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon gamit ang pinulungan nga iyang masabtan. Ang suspek gidala sa police station alang sa pagkustudiya o papasaka sa tukmang kaso nga may paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gibalhog sa presyuhan ang usa ka 34 anyos nga lalaki human masikop atol sa baybas operasyon sa barangay Hantianon, Amlan, Negros Oriental ito nga Lunes. Ang operasyon gipagayon sa mga personal sa Amlan Municipal Police Station ubos sa papanguna sa Deputy Chief of Police o Koordinasyon sa PDEA. Nakuha gikan sa suspek ang kapin 0.90 gramos sa gituuhang sibo kanon ay gibana-bana ng standard drug price nga 6,120 pesos. Ang suspek gidakop tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa kapulisan ang suspek sa hinungdan sa iyang pagkadakop o sa iyang constitutional rights. Sa pagkakaroon, atuan na sa kustodiya sa Amlan PNP ang suspitsado alang sa pagpasaka sa tukmang kaso bato kaniya nga may paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
2: Andos Balita. Balitang Regional.
0: Andos Balita.
1: Kini musunod nga mga balitang regional gandos nga ito sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo-cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig, deunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila branch sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 og number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba og Pabuga Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna usab sila coffee, halo-halo og uban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina yes, sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
2: Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Balita. PRONIR. Ipasidunggan ang mga polis tungod sa talagsaong kalampusan sa pagpatuman sa balaod. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex salasigi Handos o Love You sa mga balitang regional.
2: Handos Balita
3: Live Report. Dagat naman ng bunda ko sa mga masugitik pa namin. Gipasidong sa Police Regional Office Negros Island Region kung Piero Inay arang kapulisan nga nagpakita o talagsong serbisyo at sa Osaka Warding Ceremony dito sa Camp Alfredo Montelibano Senior Bacolod City nitong adlaw ng Lunes Agosto 10, 2026. Gipanguluhan ni Police Brigadier General Romano Cardinio ang Regional Director sa Piero Inayar o gamawang kalihukan na runatagan ng igong pagila mga malampusong operasyon batok sa kriminalidad o illegal ng drugas. Lakip sa mga ngiyatagan ng medalya ng kagalingan ng Canlaon City Police Station sa pagkadagop sa rank number 7 Regional Most Wanted Person o ang Dumaguete City Police Station sa ilang malampusong search warrant operation. Ginatagan sa huwag medalya ng kadakilaan ang Police Station 1 sa Bacolod City tungod sa pagkasakmit sa kapin 5.3 milyones kapisos ng balor sa Shabu o pagkadagop sa duha ka high value individuals. Gipahayag ni Police Brigadier General Cardinio na kining mga kalampusan mao nagpakita sa ligong pasalig sa Piero Inayar na panalip din ng katawan o magpadayon sa pagkatawag mayong serbisyo sa Negros Island Region. Nanukad gigan sa Bago Farms Coast Star Radio. Alam sa sibiyan ang imitinugdan sa mga labas yung tinood ng mga balita. Managdaruno ko niya is Hondus Trindai Utso Buyaks Love You Ganina Ripulang
2: Hondus Balita Live Report Live Report.
1: Daghang salamat, Handos 38 Boyex. Love you, Karinal, sa mga balitang regional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagkamuhi o kahayupan magsilbing vitamina. Porgang tambal sino mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang. Aron na inong kahayupan ang magkangkod o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. O sa pagkatabang, aron na inong kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi pa at gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang papangitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. O sarakot-sara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig ilimnon o dilibakha silang pagkaon. Ginagmang kantidad apan siguradong ginansiyado ka Animal Baita mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Brompet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Senador J.V. Ejercito, pabor sa pipila ka flood control projects sa 2027. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Boyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Gold Star Radio. Handos Boyax. Sige, Handos, love you sa mga Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
3: Dagan salamat mimpunta ko sa bayan sa masukitik pa minaw. Di suporta ni Senador J.V. Ejercito ang padayon nga pagayon og pondo alang sa pinili ng mga proyekto sa pagpugong saba ubo sa gisugyot nga 7.2 trilyon kapisos nga nasunong budget alang sa tuig 2027. Matod pa ni Ejercito nga samtang ginahang ng ipadayon ang kampanya batok sa korupsyon, dili ang nga pasagda ng mga importanteng proyekto sa infrastruktura o mga pagtubo sa ekonomiya. Namatikda niya nga hugot ngayon ang kasamtang kahimtang sa panalabi sa gobyerno o gisugyot sa Administrasyong Marcos ang 7.2 trilyon kapisos nga budget alang sa 2027 o sa kapagsakaw ng mga prosyento gikan sa kasamtangang budget aron suportahan ang infrastruktura, edukasyon, panglawas o uban pang serbisyong sosyal. Di ba ibalusab ni Ejercito ang mga reforma alang sa deliberasyon sa Senado sa budget alang sa 2027? Lakip na ang live streaming sa mga deliberasyon sa Bicameral Conference Committee, pagdili sa mga tigom nga sirado sa publiko o pagdili sa pag-apil o mga dugang nga gayon sa budget sa katapusang gutlo. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools on radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga nabasag tinood ng mga balita, madagkaroon o gunya.